0: ngayon sa technical side ang ating chief tech Don Alfonso. Kayo po ang iyong mga kasama, naging kasama sa loob ng isang oras at may kalahati. Makalakhakan nyo, kalmusalan nyo na pagkaaga at magpapakita muli bukas. Ang nag-iisa lamang, Mr. Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po, nagsusulong guwapito, walang iba, Rone Rinzales.
0: Abangan po ang susunod na programa, Negosyo at Trabaho, kasama si SM. Bye-bye!
1: God bless!
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 Dway FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
3: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
4: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
3: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It is now 8:28 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

kasama mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Pilipinas. Ayan, Pilipinas na talaga yung binabati natin. No? Buong Pilipinas ay meron tayong mga tagapakinig, kaya magandang araw po. Saang sulok ka man naroon sa bansang Pilipinas o dito sa ating bansa, ay magandang araw. At syempre, batiin din natin yung mga nakikinig sa atin o mga nanonood sa atin, ito man ay live or replay, ng magandang araw saan ka man naroon sa buong mundo. Ito po ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga para sa programang Negosyo Asin Trabaho. At ito nga po sa Negosyo Asin Trabaho ay ang ating maayos na pagnenegosyo at yung mga mas produktibong pagtatrabaho, ang ating mga natututunan at naishishare at napapakinggan dito sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Mula Lunes hanggang Biyernes, tayo ay sumasahimpapawid dito sa ating himpilan. Mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Ayan, magandang araw, Ate Jenna De La Rosa. Naku, sabi ni Ate Jenna, sorry po, di naka-join sa program mo. Kahapon. O nga, Ate Jenna, absent ka kahapon. Pero okay lang yan, diba? Thank you, Ate Jenna, for tuning in. Na talaga namang mula alas 5, nandyan na si Ate Jenna. Hello, Ate Jenna, ingat po kayo sa buong pamilya. Ingat-ingat po kayo dyan. Naku, Kuya Jun, hindi mo natikman ang kanyang, ano yun, gulay na langka. No, Ate Jenna, nako, hindi natikman ni Kuya Junior yung Lunes. Dala-dala ni Ate Jenna, napaka, tama ba? Masiramon, tama Kuya Jun? Ayan, masiramon, ayan, nako talaga naman. Kaya salamat Ate Jenna, pagpalain ka ng ating Panginoon. Ayan, batiin muna natin ang mga may birthdays ngayon. At happy, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. At syempre, batiin natin dyan. Naku po, ang ating kuya, Kuya Rafi. Oo, Kuya Jun, birthday ni Kuya Rafi. Alam mo ba yon? Ako alam ko, no? Biglang ganun. Balay mo, magpa-food panda si Kuya Rafi. Kuya Rafi, happy, happy birthday. Ayan, and blessed birthday to you. At pagpalain ka ng Panginoon sa iyong kaarawan. Ayan, happy birthday Kuya Rafi. At syempre, batiin natin ang lahat ng mga may birthdays today. Kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong kaarawan or mga anniversaries or any special na mga victories ninyo sa buhay, ay kami masaya para sa inyo. Lalong-lalo na congratulations sa mga nag-graduate dito sa Bicol University mula pa nung Lunes, kasi ano sila eh, iba-ibang departamento or ibang courses. Nung Monday ay iba, kahapon iba, at isa na dyan ang anak ni Coach Edsel. Ayan, Estuye. Pastor Edsel, congratulations to your family. At ang kanilang anak ay nag-graduate yesterday, magna cum laude. Pag anak ng Diyos talaga, no, grabe, no, magna cum laude. Hello and congratulations Coach Edsel at sa buong pamilya. At syempre sa lahat na nag-graduate yesterday, kami bumabati sa inyo ng congratulations. Ayan, naku, ay, hi Kael, you're here. Hi Kael. Ayan, yung mga taga-FEBC Philippines ay nakikinig din sa atin. Hello, Kael. And regards sa inyo dyan sa Manila, sa FEBC. Yan. And of course, sabi ni Ate Jenna, pa-shoutout po sa ating avid listener po sa Arimbay na si Ate Jo. Hello po, Ate Jo. Ayan, binibilhan ng almusalan pag umaga ni Ate Jenna. Na naka-tune in din sa atin dyan sa Arimbay. Hello, hello sa inyo. At syempre, batiin na natin dyan. No? Punta tayo dun sa Arimbay, dito sa Arimbay. Ayan, ang Arimbay Elementary School na naka-tune in din pala sa atin. Ano?
Hello sa kanilang napakabait na principal. Hello, hello po sa inyo at salamat po for tuning in sa ating himpilan. Kaya kung ikaw ay may nais na ipabati, lalong-lalo na yung mga may birthdays today, ay pwedeng-pwede. Kaya naman pwede kayong tumawag o mag-text sa ating telephone number 0998-843-0573. At syempre sa ating social media platforms ay nandyan din tayo sa ating Facebook, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre pa sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At nandyan din tayo kung gusto mong mapakinggan ng ating mga magagandang musika, dahil syempre sa ating mga social media platforms ay hindi tayo napapakinggan dahil sa mga restrictions. Ayan, pwedeng-pwede ka mag-online streaming na mapapakinggan mong napakagagandang musika. Basta ikaw ay may internet or may data, eh pwedeng-pwede i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At sure na sure na mapapakinggan mo ang mga nakaka-bless na musika sa ating mga programa. Lalo na sa ating mga musical program katulad ng Music and Chat Recharge. At syempre pa, ang ating Papuri. And of course, ang ating UV Express. At kapag Sabado naman ay nandyan ang ating Amplified Beats at syempre pa ang ating classical music sa totoo naman na ikaw ay talagang marirelax, ano? At pag Sunday, kasama natin si Ate Bea para sa ating Music and Memories, Papuri Songs at ang UV Express. Kaya pwedeng-pwede ka mag-online streaming saan ka mang sulok ng ating bansa. O ikaw man ay nasa ibang bansa, eh pwedeng-pwede mo kaming mapakinggan at ang magagandang musika sa araw-araw. Kaya batiin ko muna ang 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Magandang araw sa inyo, lalong-lalo na yan, special shoutout sa mga taga-Buhatan, Santo Domingo, Albay. Magandang araw sa inyo dyan at yung mga taga-Kimantong, Daraga, Albay. Hello, hello sa inyo. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Kams Norte. Diba, Kuya Kam Norte? Tama ako? Kuya Jun, no? Kamsur! Kamsur! Eh, nalilito pa rin talaga ako dyan sa Kamsur at Kam Norte. Pero nakarating na tayo, no? Ayan ang mga taga-Kamsur. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Paga Retreat Center. Hello, hello. Good morning sa inyo dyan. At syempre pa, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Bernice Hotel Resort. Hello, Ma'am Bernice! Yan, sa Ligao City. Yan, sa Ligao naman yan. Oo, ang dami nating kaibigan. Pasensya na po kayo kung hindi ko na po kayo naiisa-isa palagi. Pero pag kayo po ay aking nababanggit sa ating programa, eh talaga namang very special kayo, no? Pero lahat po ay special, syempre. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa mga isla. At napakauna na dyan ay ang isla ng Catanduanes, ang Happy Island of Catanduanes. Yan, nalilito na ako sa sinasabi ko, kuya. Epekto yata ito nung ininom kong gamot ngayon, ano? Ayan po, eh binabati natin ang mga taga Happy Island of Catanduanes. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, lalo na po sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa atin dyan sa Catanduanes. Hope to see you po ulit, Catanduanes. At syempre, batiin din natin ang isla ng Masbate, Burias, and Tikau Island. Ayan, may schedule na tayo dyan sa Burias Island. Sa Thanksgiving nila, Pastor Alcon. Yan, sa Disyembre, tayo po'y darating dyan sa Burias Island. Oo, dalawa na lang po sa buong Bicolandia ang hindi ko napuntahan. Ang Burias at ang Tikau Island. Ay, isa pa pala, yung Rapu-Rapu, Albay. Kaya batiin din natin ang mga taga-Rapu-Rapu, Albay.
At ang mga nakikinig sa atin dahil naaabot ng ating signal sa radyo, ang Romblon at ang Northern Samar. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo man ay nakikinig ngayon sa radyo o kayo ay nasa social media platforms at kayo ay nanonood ng live program ngayon o kayo ay nagrinood ng replay kasi yung iba sa atin nasa trabaho na at mamaya pa sila manonood ulit. No? Binabalikan nila yung mga programa natin sa ating mga social media platforms. Magandang araw po sa inyong lahat! Kaya naman, dito sa atin sa Legazpi City, particularly here in Narimbay, maganda ang sikat ng araw. Ayan, napakaganda ng sikat ang araw. At yung mga papasok sa kanilang trabaho o sa negosyo, ingat lamang po kayo. Dahan-dahan sa mga pagmamaneho. At ang ating mga mamang jeepneys na naka-tune in ngayon sa ating himpilan, ingat lamang po kayo at magbaba at magsakay sa tamang sakayan. Alalahanin po ninyo, mamaya po ay meron pa tayong pamilyang naghihintay at uuwian. Kaya hinay-hinay at dahan-dahan lamang po, ay mas maganda po na mas maging maingat at safe tayo sa ating mga pagmamaneho sa ating kalsada. Lalo po ngayon, no, sarap magmaneho dito sa ating, sa karamihan dito sa lugar sa atin sa Legazpi dahil nga sa mga naglalakihan o pinapalaki ang ating mga kalsada. Eh, pag malaki ang kalsada, naku, ang sarap magmaneho. Isa na ako dyan. Yan ang mga gusto ko, yung mga malalaking kalsada. Ay, naku, ang sarap magmaneho. Pero, mga kaibigan, dahan-dahan lamang po, mga kakaryans, at tamang sakayan at babaan lang din po tayo, sumakay at bumaba. Kaya happy day po sa inyong lahat and kami po ay talagang masaya na kayo ay araw-araw nakasama dito sa ating himpilan. Ayan, pabati din daw ng mga trabahador ng aming barangay na gumagawa dito sa daanan sa Victory Village, Barangay 28. Ayan, good morning Barangay 28! Ayan, si Ate Jenna kasi nilalakasan din niya yung radyo niya para maraming makapakinig. Ano? Ayan, kaya sige po, lakasan nyo lamang po inyong mga radyo at sigurado po na para po naman ang ating mga ibang mga kasama sa ating community ay makapakinig din ng magandang balita. Ayan, at kung nais mo na ikaw ay aming makasabay sa paghayo, kayo po iniimbitahan namin sa apat na kamamaraanan. At pinakanauna na dyan sa unang kapamaraanan para ikaw ay makasabay sa ating paghayo dito sa ating gawain or ministeryo ng radyo sa FEBC ay ang iyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer sa inyong prayer gathering sa inyong mga churches o ito man ay individual na prayer, ang pagsambit po sa ating himpilan sa FEBC Philippines, especially dito sa atin sa Bicol, ay isang malaking tulong na po upang kami ay, alam niyo po ang prayer powerful tool, di ba? Yan yun, napaka-powerful ng pananalangin. Ang lahat ng ating mga kahilingan daanin natin sa pananalangin at talagang ang Panginoon ay may kasagutan na sakto, tama at makakabuti para sa atin. Kaya naman, ang inyong pananalangin sa amin everyday, sa operational expenses, sa staff, at ganun din sa mga volunteers, at sa iba't ibang aspeto upang tayo ay sa himpapawid daily, ay malaking tulong na po yung pananalangin ninyo. At ang pangalawa sa ating kasabay sa paghayo, kung nais nyo pong makasabay namin kayo sa paghayo, ay pwede nyo po kaming i-promote by promotion. Yung ating po mga social media platforms ay pwedeng-pwede mo pong i-share para naman may iba pang makapanood at ganun din ay maipakilala ang gawain ng ating Panginoon at sabi nga natin sa ating mission is we are here to communicate Christ until all have heard. Kaya naman, sige lamang po, i-share nyo po ang ating mga program links para po mas marami pa ang mas maabot at mas marami pa ang makapakinig na magandang balita ng ating Panginoon. At syempre, pwede nyo rin po kaming imbitahin sa inyong mga special gatherings like Thanksgiving or anniversaries ng inyong churches, ng inyong eskwelahan o ng inyong trabaho or organisasyon.
ay pwedeng-pwede po kaming pumunta sa inyo upang mapakilala po natin ang gawaing ito at ganun din ang makadaupang palad kayo. At yan po ang pangalawa, ang pagpropromote, at ang pangatlo ay ang pag-volunteer. Lalo na po ngayon na talaga naman ang ating manpower dito sa Himpilan ay medyo, anong tawag natin dito kuya? Eh talaga namang speechless ako. Kulang na kulang po talaga. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay mag-share ng iyong talents and iyong skills mo, anuman ito, whether it is in social media or ang pag-e-edit ng mga reels, eh may talent ka dyan, or technical skills, or ikaw naman admin, eh pwedeng-pwede. At pwede din sa pag-volunteer to be a co-host ng ating mga programa. Malaking bagay po ito para sa atin. At yan po ay ikaw ay sumasabay na sa ating paghayo. Ayan, shout out kay Nanay ng Sorsogon, yung ating volunteer na talaga namang masipag na nag-aayos ng ating mga halaman dito, yung ating mga tanim dito, at pinapaganda talaga yung ating mga halamanan dyan. Ayan, ang ating volunteer. Ayan, pasalamatan ko din ha, ang ating mga security guards. Ayan, si Kuya Bench, lalo na si Kuya Bench. Ayan, sila po yung ating mga security guards dito, pero talaga nag-volunteer din para ma-maintain yung ating mga halaman at yung ating lounge. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya i-shoutout natin yan si Kuya Bench. At syempre pa, pwede rin po kayo na maging financial donor. At kung nais mo na ikaw ay makasabay sa paghayo at meron kang kaisa ka namin sa puso at damdamin sa ating misyon na i-communicate si Kristo hanggang ang marinig ng lahat, ay pwede ka na sumuporta sa pamagitan ng financial resources at pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City kung nais mo na ikaw ay magbigay ng iyong donasyon. At pwede din through bank transfer or GCash. Magmensahe ka lang sa ating Facebook page upang ikaw ay mabigyan ng mga impormasyon na nais mo para ikaw ay makapagbigay ng iyong donasyon. At syempre pa, pwede din kayong kumuha ng coin banks dito sa ating himpilan. At meron po tayong mga available na coin banks and ito po ay libre na aming binibigay. At syempre ito ay salamat sa ating kasabay sa paghayo na New Print Masters sa kanilang, sila po ang nag-donate nitong mga coin banks na ito. Salamat New Print Masters! Ayan, kaya pwede po kayong kumuha dito at kapag puno na po ang inyong mga coin banks, ay pwedeng-pwede na po kayo ninyo kaming tawagan or ihatid dito sa ating himpilan. At ito rin po ang pagkakataon na kami nagpapasalamat sa lahat ng ating kasabay sa paghayo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating himpilan. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at magbalik ng lahat ng ito. At kayo po ay kami patuloy na magpapasalamat sa inyo. At kayo rin po ay nasa panalangin namin dito sa ating himpilan. Ayan, at yan po ang mga kapamaraanan para sa ating pagsabay sa paghayo. At ngayon nga po na third Wednesday of the month, ay kasama po natin ang Department of Trade and Industry ng Region 5 para po bigyan tayo ng mga impormasyon na kakailanganin natin upang tayo ay mas maging smarte na mga consumers. At syempre yung mga iba't ibang mga bagay na dapat nating alam bilang mga smart consumers. Maya-maya lamang po ay kasama natin ang resource person from Department of Trade and Industry Region 5. Pero bago muna po yan, tayo muna ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.

nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagbalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama!

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: May kagalit ka ba o kaaway sa opisina? May timely message sa iyo ang Matthew chapter 5 verse 44. Ang sabi dito, love your enemies and pray for those who persecute you. Mahirap ba? Tandaan mo, mas mahirap ang mangolekta ng kaaway. Maganda at puno ng pag-ibig na araw sa iyo, ka-Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. Hindi katakataka na sa iyong pagtatrabaho ay magkaroon ka ng conflict sa mga kasamahan mo. Given ito, dahil tayo ay magkakaiba ng ugali, pananaw sa mga bagay-bagay at diskarte sa buhay, minsan ay nagkakaroon ng conflict na kapag hindi na-resolve kaagad ay humahantong pa sa pagkakagalit-galit. Kaya nga ang sabi sa Romans chapter 12 verse 18 ay ganito, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pero paano nga kung ang mapayapang samahan sa trabaho ay napalitan na ng awayan? Ano ang mainam na maging tugon natin? Love your enemies. Paano? Allow me to share with you some pointers today. Una, love your enemy by doing good to them. Napakalinaw ng paalala sa atin sa Luke chapter 6 verse 35. Love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Ang gawa ng mabuti ang mga nangaaway sa iyo, ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti. Ang sabi nga sa Proverbs 25 verses 21 and 22, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head and the Lord will reward you. Handa ka bang magpakita ng kabutihan sa kaaway mo ngayon? Tip number 2, love your enemy by forgiving them or asking for forgiveness. Isang kabutihan na maaari mong gawin, sakalit mayroong kang kagalit sa trabaho, ay ang patawarin sila kung ikaw ang ginawa ng mali at humingi naman ng tawad kung ikaw ang nakasakit. Forgiveness is a powerful demonstration of love. Isa nga sa mga katangian ng pag-ibig na mababasa natin sa 1 Corinthians 13 ay ito, love does not keep a record of wrongs. Ang unang mahalagang hakbang

0: ng magpapatatag ng ating samahan ay ang kapakumbabaan na magpatawad o humingi ng tawad. Love your enemy by forgiving them or asking for forgiveness. Ang pangatlo, love your enemy by not speaking ill of them. Kung mayroong kamang kaaway o kagalit sa trabaho, iwasang ikwento sa iba ang inyong alitan. Huwag kang mag-recruit ng mga kakampi sa iyo. Magiging mahirap ang pag-aayos ng away kung marami ng masasakit na salitang binitiwan tungkol sa isa't isa. At ang panghuli, love your enemy by praying for them. Madalas kapag idinadalangin natin sa Diyos ang mga taong di natin kasundo, ang unang nababago ay ang ating puso at pananaw. God changes your heart when you pray for your enemy. Kaya ng Diyos na palitan ng pag-ibig ang galit sa iyong puso. Love your enemies by showing acts of kindness, by forgiving, by avoiding to speak ill of them, and by praying for them. Madaling mahalin ang mga taong mahal din tayo, pero kailangan natin ng gabay at tulong ng Diyos para mahalin ang ating kaaway. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Just there are

0: It's now 9:10 in the morning at tayo ay ngayon usapang trade kasama ang Bureau of Internal Revenue. And we are so honored dahil ang kasama natin ngayon ay si PD Noel Bunao. Hello, good morning, PD. Magandang umaga po.
1: Good morning po, Ma'am Beth. Good morning din po sa yung mga tagapakinig. Kasama ko po ngayon si Jonathan, yung staff po namin sa yung vocal namin sa SSF or Shared Service Facility. So, magandang umaga ulit po sa inyo and sa mga tagapakinig po natin.
0: Ayan, opo. Kamusta po kayo, PD? At magandang umaga din para sa ating kasama ngayon na na STIDS, Sir Jonathan Bicinal. Ayan, magandang umaga din po sa inyo. At ang ating pag-uusapan ngayon, PD, ay tungkol ito sa SSF for Production and Enhancement for the Metalcraft Industry of Tabaco City. Parang ngayon ko lang ito narinig, PD.
1: Yes, Ma'am Yvette. Bali, kahapon po, meron po kaming launching ng ating SSF project doon po sa Tabaco City.
0: Mm.
1: Ito po ay doon po sa Barangay Cubo. And kasama po natin yung si Congressman Crisel and si Mayor Ray Bagais and Vice Mayor Glenda Bungao.
0: Mm.
1: Opo. Yung ang ito pong project na ito ay para po ito sa ating mga MSMB doon sa Barangay Cubo. Kung yung pong no event na mapapansin, ang Tabaco City po ngayon ay nagsiselebrate ng Tabak Festival.
0: Yes, opo.
1: Isa po sa mga highlights doon ay yung pinag-curate niya po ng facility. Para po ito doon sa mga gumagawa ng ating mga bolo and yung mga gunting natin.
0: And, mga taba.
1: Other cutlery products.
0: Yes.
1: Opo. So, yung equipment po ay binigay natin po sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Para po mas ma-enhance pa nila yung kanilang productivity. Yung quality ng kanilang mga gunting.
0: Yes.
1: And makalaban po tayo sa market. Not only locally, but globally.
0: Opo.
1: So, ito po ay worth 5 million pesos na mga equipment, tools, and machineries na makagamit po ng ating mga manggagawa ng mga, kumbaga po, yung mga tabak, mga gunting natin doon sa Tabaco City.
0: Yes.
1: So, malaki pong bagay po ito. Para po mas maiangat natin yung ating cutlery industry in Tabaco City.
0: Yes, opo. Maganda po ito, no, na talagang binigyan natin sila nung tulong, lalong-lalo na po. At ito talaga yung ginagawa sa tabako, di ba? Sila ay kilala pag sinabi mong mga gunting, pag sinabi mo na mga ganintong mga tabak, talagang ang bukang bibig ay doon tayo sa tabako bumili kasi yun yung original. Kaya tamang-tama po na ito yung ibinigay ninyo sa kanilang tulong para po mas mapaganda pa ang kanilang mga produkto. At hindi lamang dito siya makilala sa atin sa Bicolandia, kung hindi globally. So, ibig sabihin ba nito, PD, meron ba tong pagkakataon na sila ay ipapadala or ito ba ay i-export or meron na rin na nag-export po sila?
1: Sa ngayon po, mayroon ng mga prospect po for ito po ay ma-export natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang kailangan po nating i-prepare lang yung kanilang yung quantity ng kanilang mga products. Kasi pag mayroon pong order, baka po hindi pa nila kayang ma-deliver yung order.
0: Mm-hmm.
1: Pero in terms of quality po, medyo okay na rin siya. So, sa ngayon, dito muna siya sa local. Mayroon tayong kinakandak ng mga trade fair sa Metro Manila. Yung iba sa kanila ay join din sa mga ibang provinces na mga trade fair. So, dito muna po sa local sila. Pero eventually, yes, yun po ang plano natin and sa tulong din ng kong Crisel and ng ating LGU Tobacco, hopefully po in the coming days ay madala natin international ito pong kanilang products. Lalo po na mayroon na po tayong equipment po na magagamit nila.
0: Yes, exactly. Opo. At yun po yung maganda, no, na talagang ito ay na-enhance. Ayan. Nako, ano pa po yung mga magandang balita natin? Ito po ba ay dinala na kahapon? Tinurn over na po ito sa kanila at masisimulan na nila itong magamit?
1: Yes po. In the coming days po, ito ay mag-operate na. Meron na po tayong doon na building na ilagay, wow, na rin po natin yung equipment and nabigyan na rin po sila ng initial capital ng LGU Tobacco worth 100,000 pesos.
0: Mm-mm.
1: And ito pong cooperative ito kasi ito, Ma'am Yvette, na grupo doon natin. Dandahan po ay ayusin natin yung operation ng SSF. Sabi nga ni Kong Crisel, talaga pong tututukan po nila ito and with Mayor Bragaiso Tobacco, talaga pong ito po ay isa sa mga industry na kanilang tutulungan dahil dito po talagang parabagabong kilala yung Tobacco City.
0: Yes.
1: Sa Tabac. So sabi nga ni Kong Crisel, may mga experience na mayroon siyang mga namimet sa ibang lugar na na-present, tatanong sa kanya na itong product na to ay gawa pala ito ng Tobacco City.
0: Yan.
1: Meron na po mga ganoon. May marunong mga barbershops na sa Mindanao pa na gumagamit ng mga gawang tabako po. So, si Jonathan po, siya po ang ating nakatutok doon na staff. And siguro may mga may dadagdag pa siyang ibang mga in terms of yung kung anong mga equipment ang mga naibigay natin doon. Kung mamarapatin mo po, Ma'am Yvette.
0: Opo. Yes po. Yes po, sir. Go ahead po. Hello?
1: Mute ka po.
0: Sige po, sir.
2: Good morning po sa lahat. Doon po sa sinabi ni PD na facility, nagbigay po ang DTI sa pamamagitan ng Shared Service Facility Program sa mga metal cup producer. Mga equipment po katulad ng forging hammer, meron pong 6 units na forging hammer, 6 units anvil, 6 units na gas forge burner, 2 units metal cutter, 2 sets table and bench, at kabilang na doon po ang dalawang set ng cabinets na malaki and yung maliit and isa pong unit na CNC milling machine. So, inintroduce po natin doon sa mga panday na mag-modernize na yung kanilang paraan sa pagpapanday. Although, hindi naman po natin ine-eliminate yung traditional method natin kasi nandun yung culture and nandun din po yung tourism ng Tobacco City, tinutulungan lang po natin na maging mas competitive po ang kanilang production. And output sa ibang merkado. And to give chance na rin po masustain yung next generation kasi sa panahon ngayon, mga bata nahihirapan sa ibang traditional method. So nag-introduce tayo ng modernized technology para mabigyan or mas mapadali po ang kanilang production.
0: Exactly. Oo. Kasi 'di ba yung ano, sa production pa lang malaking tulong na 'to. Hindi magiging limitasyon ito para sa dami ng kanilang mapoproduce dahil dito sa mga binigay na tulong ng department ng ating government, syempre ng Department of Trade and Industry na itong mga bagay na 'to ay makakapag bigay ng assistance, 'di ba, sa kanilang production. Ayan. Oo. Kaya magandang bagay po ito na naging tulong natin. Ano? Ayan, paano naman po ito? Nabanggit niyo po ay kooperatiba yung magbe-benefit dito. Ano po yung proseso kung bakit sila po yung ating napili na beneficiary nitong ating mga naihatid na tulong?
1: Yes po. Bali, ito po ay meron po kasi kaming guidelines po in the implementation natin ng shared service facility program. So dito po ay tinitingnan natin na yung ibibigay natin na equipment ay ang magbe-benefit po nito yung mga industry talaga.
0: Yes.
1: Na nangangailangan ng tulong, lalo ng equipment na yung hindi nila kaya na bumili ng mga mamahaling equipment para po ma-enhance yung kanilang productivity. So, sa Tabaco City po, ang naging kapartner natin dito ay yung local government unit ng Tabaco. So, sila po ang nag-provide ng building and ng yung lupa naman po ay from kong Crisel Lagman. And kami naman po nagbigay ng equipment. Pero ang na-identify natin pong beneficiaries, yung mga gagawa po ng mga gunting doon.
0: Yes.
1: So, ito talaga po ang ina-address ng ating gobyerno ngayon na maging competitive yung ating mga MSME.
0: Yes.
1: Through ito pong provision ng ating mga shared service facility. Para naman po tayo ay makalaban naman tayo sa market. Kaya talagang nag-i-invest po si government para po maiangat natin yung ating mga MSME.
0: Ayun.
1: So, ang ating kasing MSME ay malaki po ang naidudulot nitong trabaho. Lalo-lalo po kung nag-i-expand sila. And yung ecosystem po nito, natutulungan din yung kinukunan ng mga materials, yung gaya dito sa tabako, yung sa tourist industry,
0: yeah,
1: maradagdagan industry din po yung kanilang mga opportunity.
0: Yan, oo. At magbubukas ito ng mga opportunity for ano po, ng employment, ano?
1: Tama po, opo. So, kaya po, sa doon po sa Tabaco City, tulong-tulong po kami, yung local government unit,
0: yes,
1: yung mga iba't ibang agency, para po matutukan ito. Kasi, malakas, ano na po ito, napakatagal na pong industriya ito po,
0: yes,
1: sa Tabaco City.
0: Ako,
1: nag-aral po ako sa Tabaco National High School sa
0: wow.
1: Tabaco City. 40 years ago, nang nag-high school ako doon, nandiyan na yung industry. So, hanggang ngayon po, existing pa siya. So, ibig sabihin po, talagang kailangan din yung industry yon.
0: Yan, opo.
1: Tapos, ang na-observe lang namin, yung mga gamit nila, yung mga dati pa. Kaya through this program po, yun po ang laging action natin na pagbigyan po sila ng mga bagong mga equipment.
0: Yan, tama po yan. Oo. At sir, bago po tayo magpaalam, syempre, talagang konti yung oras natin ngayon, ano? Pero magandang balita itong inihatid ninyo, PD Noel, and of course, si Sir Jonathan. Magandang balita po ito sa industriya ng tabak doon sa Tabaco City. At syempre, hindi lang sa Tabaco City, but buong Bicolandia ay magbe-benefit nito kapag nakilala ang ating tabak industry. Ito dito sa Tabaco, di ba? Globally nga po yung aim natin. Eh, meron pa po ba kayong nais na maiparating sa ating mga tagapakinig?
1: Yes po. Bali po, si DTI po ay patuloy po kaming pag-i-implement ng ating mga programa. Alam mo, ma'am, ang aming pong mandato ay yung matulungan natin yung sector ng mga yung ating mga MSME especially. And sa kabilang dako naman po, si DTI po, ang isa rin po tinutukan natin, yung ating mga consumer, yung sa Consumer Protection
0: yes.
1: Program. So, dalawa pong major mandate namin. Pero in terms sa MSME development, talaga pong nakatuto kami sa iba't ibang programa po na makakatulong para po maayangat natin yung ating mga MSME.
0: Yun.
1: Kasi ang malaki po ang contribution niya in terms of employment generation. So kaya po si ating gobyerno po ay malaki po ang investment dito sa MSME development program.
0: Mm-mm.
1: So mga in terms of product development, capacity development nila.
0: Mm-mm.
1: Yung ngayon po, meron din mga nang magkano po ng ano yung fuel natin ay meron din po kaming inilaan ng mga programa po doon sa mga lending po na para sa mga capitalization needs ng ating mga MSME.
0: Yes.
1: So, baga po, package po ang binibigay ng ating gobyerno, ang DTI po, para po sa ating mga MSME development.
0: Ayun, kaya nako, maganda po ito. And Sir Jonathan, meron po ba kayong mga panghuli na nais na sabihin sa ating mga listeners ngayon?
2: Yan po, bukod po kasi sa tabak shared service facility, ang in province of Albay, since 2013 meron ng almost 50 plus or minus na shared service facility na established. Wow. So kasakalukuyan po merong 5 operational po sa buong Albay. So hindi lang po nagtatapos doon sa isang industriya ang binibigay ng shared service facility, and hindi lang po nagtatapos sa provision of equipment. So meron kaming, kagaya po sabi ni PD, na meron pong mga activity or capacity building programs ang binibigay namin. And as a whole government approach po ang binibigay namin. Hindi lang natitigil sa DTI, kasama na po ang ibang agencies and local government units. So, welcome po ang lahat para makagamit ng shared service facility. And kung may gusto man na gumamit, mag-approach lang po sa opisina.
0: Ayan, nako, maraming salamat po sa inyo. At lalo na po, it's an honor na kayo ay nakasama namin ngayon dito sa ating programa sa Usapang Trade, para naman po ito ay maibahagi natin ang mga services na ino-offer ng Department of Trade and Industry. And syempre, itong magandang balitang ito sa industriya ng tabak doon sa Tabaco City. God bless po, PD Noel Bunao, and of course, si Mr. Jonathan Becinal. Maraming salamat po and God bless you po.
1: Thank you po, Mami Beth. And thank you po. Thank you po.
0: Maraming salamat po. Ayan, nakasama natin ngayon, of course, si PD Noel Bunao at syempre si Sir Jonathan Becinal, ang STIDS. Ayan, magandang balita ito, no? Talagang binibigyan ng atensyon ito ng ating gobyerno, particularly ng Department of Trade and Industry, na talaga namang matulungan ang ating mga small businesses. At yan po ang ating Usapang Trade sa ating DTI Corner. At bago po ako pansamantala na magpaalam sa umagang ito, hayaan nyo po na iwanan ko muna kayo ng isang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagmula sa ating Biblia ay mula sa 1 John chapter 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ito po ay mula sa 1 John chapter 4, verse 18. Ito ay pinapaalalahanan tayo, when fear rises, God's perfect love drives it out. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito, at ako'y pansamantala na magpapaalam sa lahat ngayong umagang ito. At magkita-kita po tayong muli bukas, at kayo naman po ay iniimbitahan namin na umantabay, sumubaybay hanggang mamayang alas 7 ng gabi. At susunod na po ang Family Matters, of course, ang ating Mom si Shelo, nakita ko na. Oo, na-miss ko yan. Ayan, susunod na po, Female Empowerment with Mom Shishelo Ibasco. At syempre, kasama niya si Mommy Cherie. Antabay lamang po. At salamat Kuya June Apinado sa pagsama sa akin sa technical side this morning. Have a blessed day, everyone. Bye-bye.
3: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
4: Mm.
3: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: It's 9:31.
1: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kayo po ay nakikinig at nanonood ng live sa FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 The Way FM. And this is Family Matters. Isa lamang po ako sa makakasama ninyo ngayong umaga, si Ma'am si Shelo E. Basco.
1: Yes, good morning po sa inyong lahat at welcome nga po sa Wednesday edition ng Family Matters, and it's all about women empowerment. Ako po si Sherry Welle. Kumusta po ang inyong Wednesday morning?
0: Mm-hmm. I think may sasagot ako dyan, Mami Ste. Mm-hmm. Siyempre, yung mga nag-graduate nung nakaraang dalawang araw.
1: Mm-hmm.
0: Siguro yeah. Ay nasa cloud 9 pa rin, ano?
1: Yes.
0: Yung mga magulang, hindi lang yung mga graduates mismo, yung mga magulang, yung mga nag-sponsor, mm-hmm. yung mga nag-cheer. Ay, pagbati po talaga sa inyo. Ayan, natapos na ang isang yugto sa buhay. Ang sunod niyan, yung mga board exams.
1: Yes.
0: Panibagong kainan naman, syempre, yung board exam.
1: Yan, tama yan. Kami po ay nakikigalak sa inyo. Mm-hmm. Yes, napakagandang milestone ng inyong family.
0: Uh-uh.
1: At syempre, Ma'am Sino, hindi natin kakalimutan yung mga nagbe-birthday.
0: Oo. Lalong-lalo na ngayon. Happy birthday kay Neil ng YCC Alcala.
1: Ayan.
0: Pagbati sa iyo, kapatid. At saka ano, kung gusto po ninyo ano na isali kami sa inyong pagdiriwang, ay apay, nandito lamang po kami sa barangay. Sa barangay Arimpay, tabi lamang po ng highway.
1: Ayan. Ayan,
0: kung meron kayong dala-dala, abay, hindi mahirap, malapit lang po yung gate sa kalsada.
1: Yes, and also yung mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary ngayong araw na to. Today is April 17. Mm-hmm. Ay, June 17. April.
0: Nako, Mami! Mami, hello! Parang katatapos pa lang yan ang Holy Week, ano?
1: Oh.
0: And I'd like to take this opportunity para pasalamatan po si TK, si Teacher K, na
1: Teacher
0: pansamantala
1: K.
0: po na humalili sa mga panahon na wala po tayo.
1: Yes.
0: Ako ay maraming kwento, pero siyempre ikwekwento ko yon pagka nasa loob po ng context. Pero Mami, si ano, hanggang sa ngayon, adami pa rin mga aftershock
1: mm-hmm.
0: ng Lidl po sa Mindanao. Actually, mm-hmm. I was there.
1: mm-hmm.
0: I was there. At yung karanasan ko po talaga ay ang tagal na talaga niya. Ang tagal talaga nung galaw. Ano? At kita ko, lumabas na kami ng building at kitang-kita ko po yung mga puno ng mangga. Alam mo niya, alala ko yung kantang "The trees of the fields will clap their hands." Abay, mm-hmm. nag-cha-cha-cha po yun. Mm-hmm. Nag-cha-cha-cha talaga yung mga puno ng mangga. Ay, may sumasabay yung mga wire ng kuryente, umiinda-indayog talaga. And then, naalala ko din yung sa Bible po kasi pagka lumilindol, ano, ay nagsasalita ang Diyos, nangungusap. Eh, syempre, nandun na kami sa labas, medyo safe na kami doon. Tapos, Lord, mayroon ka bang sinasabi? Yan. It takes a lakas ng loob at presence of mind, ano, para maalala mo na hindi lang safety mo, hindi ka magpapanik, kundi iisipin mo rin na ganito pagka may sinasabi ang Panginoon, umuuga ang lupa, ano. So, scientifically, may paliwanag dyan ang ating mga scientists, pero alam nyo po, ang buhay natin talaga ay nasa kamay ng Panginoon. Yan. Dapat lagi lang tayong ready, ano po?
1: Tama yan, Ma'am C. Kaya po, samahan nyo kami ngayong Wednesday dahil meron po tayo mga kaabang-abang na segment.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kagaya ng ating Eba Tips.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Dahil this is the Wednesday bago mag-Father's Day.
0: Yes! Ano ba yung Eba Tips? Abay, kaabang-abang yan.
1: Yes. So, patungkol po sa mga tatay ang ating ibabahagi ngayon sa ating Eba Tips.
0: Mm-hmm.
1: At alam ko, Ma'am C, ang recipe natin eh.
0: Very, very special.
1: Uh-huh.
0: Check na magugustuhan kasi karamihan sa mga tatay, kalalakihan, gusto yung medyo maanghang ng konti.
1: Ayan.
0: So, bagong recipe po, version ko. Siyempre, hindi naman ako original na, hindi po tayo Indian, ano. Pero may version naman, pwede actually. At kung may katanungan po kayo, Ma'am C, saan ba yan pwedeng mabili ganito? Mag-PM lamang po kayo at ituturo ko sa inyo kung saan nyo po pwedeng mabili ang ilan sa mga ingredients. May time pa, ano? May ilang araw pa, 4 na araw ba, Ma'am C?
1: Yes.
0: Bago ang Father's Day. So, something special para kay daddy, kay tatay, kay papa,
1: yes.
0: kay itay.
1: Yan ang ating kusina ni Ma'am C, kaya abangan niyo po. At syempre, para sa ating usapang Eba, ay patungkol din sa mga tatay.
0: Oo, patungkol.
1: Yan.
0: Pero mami, ang kakausapin natin dito ay yung mga mamis na gaya natin. Yes. So, patungkol kay tatay, pero ang kausap natin ay mga nanay.
1: Ayan. So, yan pa mga dapat nyo abangan ngayong Wednesday edition ng Family Matters. At kung gusto nyo pong sumali sa ating mga discussion o kaya magpaabot ng inyong mga pagbati o kaya panalangin, prayer requests, ang ating pong numero ay 0998-843-0573. At kung mas gusto niyo pong mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, hanapin niyo lamang po sa Facebook ang FEBC Bicol -Care 104.3 The Way FM, sa YouTube po at saka sa Instagram FEBC Bicol -Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron din po tayong online streaming platform. I-type niyo lamang po doon sa address bar ang bit.ly/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group, yon, search nyo po sa Messenger ang Carrion's Official GC.
0: Oo. At shout out sa mga bagong kaibigan sa Maharlika, sa Taguig, sa Maguindanao, sa Sultan Kudarat at sa Samal Island. Pagbati po sa inyo. Happy watching! Samantala, eto po muna.

0: Welcome sa Kusina ni Mamsi. Gagawa po tayo ng something na spicy. Sigurado magugustuhan ng ating mga tatay ngayong darating na Father's Day. Gagawa po tayo ng local version ng chicken biryani. So, let's go!
1: Ilagay lamang yung 1:1 ratio na binalatang bawang at binalatang na luya sa isang blender at lagyan po ng 1 teaspoon oil at i-blend ito para sa ating garlic and ginger paste.

Ito na po yung mga ingredients na kailangan natin sa ating biryani chicken. 2 cups basmati rice, 4 na pirasong sibuyas na pula, hiniwa ko ng maninipis, meron pa akong dahon ng sibuyas, 2 tablespoons ginger garlic paste, yung ginawa po natin kanina, 2 tablespoons biryani masala, 1 cup yogurt, 1 cup cooking oil, and 1 whole chicken cut up, skin removed, pero meron pa rin pong buto, at syempre meron po tayong 3 pirasong kamatis. So, isain na po yung rice, ano, gaya din po ng pagsasain natin. Kaya lang, 80% doneness lang po. Hindi talaga siya yung gaya ng sinain natin.

malanda po ito at magkulay brown. So, ayan po, brown na. Pinatay ko na muna yung apoy kasi aalisin ko ito dito sa kawali. Now, alisin po yung half ng oil and then ilagay na yung chicken. Baba ko lang muna yung apoy.

for 5 minutes. Ngayon po ay idagdag na yung sinaing na rice. Ilagay dun sa ibabaw ng chicken. And then, ibudbud sa ibabaw yung half nung fried na sibuyas. Takpan and cook for 15 minutes sa medium po na apoy. Eto na, inalis ko na po sa kalan. At tingnan natin ha. Ayan. Hinahalo ko na yung ating niluto na local version ng chicken biryani. Heto na, yung ating chicken biryani. So mga kaibigan, try nyo po ang recipe natin ito, especially ngayong Father's Day. Ano, may kanina, may ulam pa, pero kakain pa. Ako po si Ma'am Tiyelo Ibas ko mula dito.

Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!

0: kami nga po ay bumabalik para mag-usap-usap na po tayo. Pag-uusapan po natin ngayong umaga bilang mga babae, bilang mga misis, ano, bilang mga nanay. Paano ba natin matutulungan si daddy to be the best dad that he can be? At ang material po natin ay galing po sa Nation.
1: HopeNation.org.
0: Yan. Ito daw po yung mga... ay yung author po natin, naipon po, siya po ay nag-research, nagtanong-tanong, at napansin niya sa pagtatanong-tanong, ang tinanong niya, mga tatay ha? Mga tatay ang tinanong ng ating author na si Jennifer Barrel, ano? At sa dinami-dami ng mga kasagutan, napansin po niya ang limang tema. Limang tema na dumadaloy sa isipan ng mga daddy. Ito po yung tanong ni author Jennifer sa mga tatay. Oo. Sabi po niya na, ang tanong po niya, what do you wish your wife understood about being a dad? Mm-hmm. Ano-an niya sana yung ninanais mo na nauunawaan ni Mrs. tungkol sa pagiging tatay mo? So, yun nga, nasurpresa siya kasi merong limang theme. At ito na po yung mga tema na babanggitin namin sa inyo, mami, para maunawaan ba natin si daddy na para maging best daddy siya para sa ating mga anak, ano, at para din sa ating pananaw. Pero tandaan po natin, ito yung kaisipan nila. So, tayo yung kakausapin dito. Mm-hmm. Tayong mga nanay. So, ito po yung theme number one. Okay, Mami Se, ano ba yung unang-una daw na wini-wish ng mga tatay na maunawaan nating mga nanay tungkol sa kanila?
1: Yes, so gusto nilang malaman natin or maintindihan natin na there's a lot of pressure. At sabi nga doon sa mga na-interview niya, no, being a dad is harder than most women think it is. Marami daw pressure to take care of the family, and yung mga tatay daw ay nagbe-bear weight of providing for them. Yan. Marami silang sinasacrifice and marami silang gustong gawin or what sounds fun so I can be there for them. Mm-hmm. And marami din kailangang ayusin. Bilang tatay, sila yung plumber, sila yung tagaayos ng aircon, ganyan, auto mechanic, landscaper, small engine mechanic, battery expert, ayan, toy repairman.
0: Oo, di ba? O, di ba? Totoo ito, mga mami, di ba? Pag may problema dyan na hindi kaya ni mami, kanino ba? Alam ka naman yung mga anak... kay daddy. Mm-mm. Honey.
1: Pasa agad.
0: Dear, ganito, yes. ganito. Yan.
1: Ano pa ba? Pest control man. Ayan.
0: Yung mga anay-anay natin dyan. Oo.
1: Tapos yung mga anak nating takot sa ipis. Ayan. Mm-hmm. Tapos syempre, sila din yung mga IT troubleshooter. At if anything breaks, yan, lahat papunta yan kay daddy. And yung mga conversation about birds and bees na kailangang pag-usapan tungkol sa mga bata, he needs to work up on it. So, yung mga dad po, talagang nararamdaman nila yung weight or yung bigat of earning a living. Yan. Keeping things working and leading their family. And wag, sabi daw po doon, sabi daw po ay, wag din nating hintayin na si daddy ay stress or makita nating stress siya. Tell him he's doing a great job and tayo ay nagpapasalamat patungkol doon. Sometimes we often tell our husbands the things na gusto nating gawin nila, no?
0: Yan.
1: yung gusto nating gawin nila differently. Uh-oh. Pero kailangan po nating matandaan that dads are putting a lot of effort too. Huwag nating kalimutan to appreciate lahat ng kanyang ginagawa. So, si daddy, meron siyang way of doing things. Kasi nga, magkaiba tayo, babae at lalaki. So,
0: tama.
1: We have our own way.
0: Yes.
1: This is how I want it done. Uh-huh. Gato, dapat gato. Pero si daddy, uh-huh, may sariling discarte, uh-huh, din yan.
0: Uh-huh.
1: So, i-honor natin, uh-huh, yung discarte niya.
0: Uh-huh. It's like ganito po, ano, bigyan ko kayo ng concrete na halimbawa. Yung mga hinubad na damit, ano, tayong mga babae, may inorganize na natin yung hindubad na damit na susuotin mo pa the second time. Ano, siyempre, hindi mo pa yan ilalagay dun sa laundry basket. kasi susuotin ni para second time. Ay, meron tayong sariling style. Eh, yung mga lalaki din po, meron silang sariling style. At ito ha, maliit na bagay, pero po madalas ito ay pinag-aawayan. Another example, yung sa toothpaste, yung pag yung pagpindot, pag-squeeze ano, nang merong nag-i-squeeze mula sa gitna, merong nag-i-squeeze galing dun sa pinakababa ano. Yung pagsasara, maingay ba o tahimik o iniiwan ng bukas ang mga cabinet, yung mga bagay na yan. Well, sa paghuhugas ng pinggan, sa pag-change ng diaper, may style si mommy, may style si daddy. So these are things na sa totoo lang ano, nagiging hugot ng mga awayan ng sagutan ng mag-asawa. Pero wag po nating kalimutan mga mami, ano, lalo pa kung si daddy lang naman talaga yung naghahanap buhay, kung siya lang talaga mag-isa, tayo stay at home ma'am, yung bigat ng pasani ng paghanap buhay talagang nasa kanya. Alam niyo po, hindi natin arok yung kanyang kalooban, kasya ba itong sahod ko? Kumbaga, may mga gusto din naman siya, di ba? Kumikita siya, kumbaga, may karapatan din naman siya dun sa kinikita niya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa family, naku, kailangan ko mapagkasya to. So, pasensya muna yung mga gusto ko. Di ba, magsasacrifice talaga siya. Yung weight talaga of earning a living. Yung mapanatiling nakita niyang maayos, masaya ang kanyang pamilya, yan po yung malaking bagay sa kanya. Kaya tandaan po natin, unawaan natin, malaki po yung pressure sa kanya. Kumbaga, mami, si ano, pressure tayo sa bahay, pero iba naman kasi yung pressure ni daddy compared sa atin. Kaya sabi, huwag daw nating i-compare. Yan. Okay. So, pangalawa po, ito yung sabi ng tatay. Sometimes, I worry about measuring up. Kung minsan, nag-worry ako kung talagang na-meet ko ba yung kanyang expectation o yung expectation ni mami. Ito po, mayroon din itong sinabi, and I will quote, I wish my wife knew that I truly wish I knew how to make her life better as a mom. I spend a lot of time wondering if I am doing all I can to do my part of the parenting, the chores, or whatever in raising our kids. All in an effort to make things easier for her. So, bukod sa bigat ng paghahanap buhay, ano, pag-provide sa family, at yung overall kasi siya yung leader ng family, ano, nag-worry din pala si daddy kung na-meet niya yung expectation ni Mrs. So, I worry that I'm not going to be a good enough example para sa mga anak, para maging model ako sa kanila. So, mami, pause muna tayo for a while, ano. Pag-isipan mo, ano ba yung ini-expect mo kay mister? What are your expectations for your husband? Baka naman super imposible naman na yung expectation mo, di ba? When we expect more than is possible, ay syempre madi-disappoint tayo. Sobrang taas naman baka mami yung expectation mo. Baka hindi na yun realistic. Baka hindi na yun si husband. Baka si Superman na yung inaasahan mo. So, mag-usap kayong dalawa mami, ano. Pag-usapan niyo yung mga responsibilities at mag-agree kayo kung ano yung mas mainam para sa inyong dalawa. Madalas po namin itong sinasabi sa mga premarital counseling, yung mga couples, mga engaged couples na ikakasal, ano, na bahagi kasi ng pag-uusap, ano, paano nyo hahatiin ang gawain sa bahay if both of you are working. And then kung ikaw naman magiging full-time at home mom ka, so how would you expect your husband to contribute? So yun po. So dads get it right more than we give them credit for. So, pag nakikita po natin yung ating mga anak na, di ba, tama yung kanilang ginagawa according so, dun sa iniisip po natin, dahil naturuan talaga sila or nasundan nila yung example, lalo na po yung example ni daddy, di ba, nakakatuwa. Point it out. Uy, sabihin mo talaga, it's a way of appreciating the daddy na, uy, nag-gets, kita mo yung anak mo, oh, ikaw na ikaw. The way na itinatabi niya yung mga tools, the way na ganito. Minsan, the way na maglakad, ikaw na ikaw, di ba? So, maliliit na bagay yan, pero malaking bagay po yan sa ating mga asawang lalaki. So, next time na may kasama mo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, compliment something na ginawa ng iyong asawa or say something that you love about him. Baka naman nagkwekwento ka sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak po, nire-reklamo mo si mister. Wag naman. Baguhin mo na yan. Next time, kung naririnig mo man ito, kaibigan, ano, I know that in some areas in Daraga, it's brown out, ano, pero hoping naka-online po kayo. Mula ngayon, ano, change mo na. Huwag ka nang magkwento ng mga negative things. Instead, ikwento mo na yung mga positive things. Naalala ko kanina kay Maloy, ano, yung tungkol sa forgiveness daw. Ano, it's really walking on the opposite spirit. Kasi nababago, ikaw na may sama ng loob, nababago yung puso mo kapag pinagpipray mo yung kinagagalitan mo, kapag ginagawan mo siya ng mabuti, hindi actually yung person, ikaw mismo. So, this is also true kapag ka magagandang bagay yung sinasabi natin tungkol sa ating asawa, yung perspective natin yung nababago.
1: Ayan, tama yan, ma'am. Siyang ganda. At ang pangatlo na gusto ng mga daddy na maintindihan nating mga mommy is that feel nila that they are pulled between their obligations. Yan. Sabi dito doon sa ating article, I will quote na, I wish my wife understood that when I'm at work, it isn't just fun. And I really do miss the family when I'm not home. Yan. I want to give 100% in whatever I am doing. I don't give all my best effort at work and then use whatever energy is left over when I get home. So, yung mga ganong statement po ay nakapagsasabi na ganun yung mga feeling ng tatay in constant pull between their job at saka sa family life.
0: Magkabila, hinihila talaga.
1: And to think na parehong importanteng bagay yun sa kanya. Siyempre, kasi bilang provider, importante yung work and syempre yung family. And importante yun sa kanya what has to be done at work to provide and spending quality time with their families. A dad's work is never done even after a full day's work. Ay marami pa rin siyang gagawing trabaho pagdating sa bahay. Kung kaya po kung ating mga asawa, ang inyong husband is feeling overwhelmed, yan. Be intentional na tulungan siya kung pwede, if you can. If you have little extra time ngayong linggo, kaya ngayong weekend, yan. Show him love by taking in one of his responsibilities so he can be free to do something else. Or make plans for family fun away from home, which can be a welcome and refreshing distraction para kay daddy. So, ayun mami, kung feeling of, paano nyo ba nalalaman pag overwhelmed si daddy? Kagaya din ba siya sa ating mga babae na palagi nagagalit na?
0: Oo, madadaldal tayo pagka overwhelmed na tayo. Ang ingay natin.
1: Yun.
0: Lahat na lang napapansin. Ano?
1: Pag si daddy ang stressed, paano kaya?
0: Paano mo alam? Sige po, pwede kayong mag-message sa mga contact info. Paano mo alam, mami, na stress si daddy? Or baka merong anak na nakikinig, paano mo nalalaman na under stress si daddy?
1: Oo. And paano mo tinutulungan na mabawasan niyo?
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo. Isipin mo, mami, sa trabaho, gusto niyang mag-excel. Gusto niyang ipakita yung best of his version dun sa kanyang trabaho. Hindi, bukod sa yun kasi ang source ng kanyang income, syempre yung kanyang kakayanan, nasa tao yan eh. Talagang inherent yan sa tao na gustong ma-recognize. Syempre, one reason for promotion. Diba? Dagdag sweldo, whatever. So, doon pa lang, yung paggamit niya ng kanyang energy, ng lakas, ng kanyang pag-iisip, ng kanyang kagalingan, grabe na yung binigay niya. And then, darating siya sa bahay, ano, na, yun nga, maingay tayo, ni-expect natin na ganito, no, porque wala ka dito sa bahay, hindi ka napapagod. Well, pariho po tayong pagod. Iba lang yung level ng ating kapaguran. So, mm-hmm. 'di ba? Pero 'yun nga, feeling guilty pa rin si Daddy kapag ka umuwi, na feeling niya ano nga 'yun, Mami Se?
1: Oo, yung wala siyang maitulong man lang
0: sa
1: iyo.
0: Yes, wala man siyang maitulong man lang sa iyo. Oo. So, lalo na kung maingay ka.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Ninanag mo pa siya. Mm-hmm. Oo, mas grabe 'yun. Yan. So, ano kaya ang pwede mong makuha na kanyang part, ano, para mabawasan.
1: Mm-hmm.
0: Mabawasan. Pero tandaan po natin, ano, ang number one talaga sa puso ng mga tatay is yung makapag-provide.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung, kung malaki yung sweldo ni tatay, hindi pa siya diyang kontento. Bukod sa, siyempre kung malaki yung sweldo, di ba sapat, mm-hmm. sa need sa household, sa pag-aaral. Ngayon, gusto niya ngayon iangat yung level ng inyong kabuhayan. Ayusin ang bahay, bumili kayo lang sasakyan. So, mag-exert pa siya ng effort doon.
1: Mm-hmm.
0: Kung meron ng sasakyan, next level yan, pataas po yan ang pataas ha. Bibili na naman kami ng additional na lupa, investment. Mm-hmm. Ganun kasi po yung mga kalalakihan. Yung kasi yung linya nila. And sometimes, nagtitake sila ng mga ano yan, extra job, mga diskarte,
1: mga para, side hustle.
0: Yes, para makamit nila yon, because that's who they are. Tapos nagagalit po tayo kasi
1: wala nang time.
0: Oh, yung number one natin kanina, meron tayong expectation, yung gusto nating makita, pero tandaan po natin, totally magkaiba po yung personality natin ng lalaki at babae.
1: Yes.
0: Number four po, ito yung sabi ng mga tatay, hindi madali nasabihin kung anong nararamdaman ko.
1: Mm.
0: It's not easy to say how I feel. Oh, totoo talaga to, kasi silent night po baga sila.
1: Mm-hmm.
0: Anong nangyari sa'yo? Di yan iimik. Okay lang. Pero alam mong hindi okay. Anong problema? Mm-hmm. Okay lang. Tahimik talaga sila, hindi po talaga sila mapagkwento gaya nating mga kababaihan. Ito yung isang kwento. So, after the birth of our first child, everyone's attention was on my wife. Ito yung kwento ng isang tatay. So, nanganak yung panghanay. So, yung baby at yung nanay ang binibigyan ng attention, di ba? And rightly so, dapat lang naman, sabi nitong husband nito. But, I had no close friends at the time. I felt very alone in figuring out fatherhood. So, wala akong kaibigan, wala akong makakwentuhan, mapagtanungan paano ba ang maging tatay, paano ba yung magkarga, paano ba ang magpalit ng diaper, paano ba ang pagtulong kay Mrs. na makatulog siya ng mahimbing. Wala siyang mapagtanungan. In those moments, magpapatuloy niya, I wished that my wife had known how I was feeling. So, ito ay nagbabaliktanaw na siya. Sana, alam ng asawa ko kung ano yung nararamdaman ko.
1: Mm-hmm.
0: Nabigyan niya sana ako ng mga clue kahit papano. Eto pa, another tatay, sabi po niya, ano, crying does not come easy. Ganon din yung damdamin. Hindi madali sa lalaki yung umiyak.
1: Mm-hmm.
0: Kapag dumating na po sila sa point na umiiyak sila, ibig sabihin talagang matinding na yung kanilang pinagdaraanan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung emotions, yung pagpapakita nun, di ba? Okay. So another tatay said something like this, and I will quote, "Days like Father's Day can be difficult for dads. We are expected to be strong, but many of us are also struggling with losing our own fathers or children." Oo nga naman. Yung mga wala ng tatay. Or lumalaki siya, nawala na siya ng tatay, na orphan siya, naulila siya sa tatay. Or siya mismo bilang tatay, ano, namatayan siya ng anak. So, mahirap din yun sa maraming tatay. So, kailangan nating suportahan ang mga ganitong tatay.
1: Mm-hmm.
0: At the best po na paraan ay pakinggan sila. And ask questions. Because men aren't always quick to share what they're feeling. So, madali lang para sa atin ang mga nanay na mag-assume.
1: Mm-hmm.
0: Magpalapalagay na alam natin, pero hindi naman talaga natin alam. Or, mahilig po tayong mag-fill in the blank.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Instead, sa halip daw, let's be wives who take the time to listen without pressuring our husbands.
1: Yeah. At yung panlima, sabi niyan, I want more than anything to support and take care of my wife. Ito po yung mga statements nila, no? I wish that she knew I am willing to give up everything precious to me for her and the kids. That their happiness means more to me than my own. Ito pang isa. Greater love has no one this than a man who would give up his own life for his friends. Diba? Ito yung quote sa Bible verse. I always love that verse and I have tried to apply it to my family. I want her to know how many sleepless nights I have worried about providing for her. I hope maintindihan niya how much I adore her. I worry daily about worrying, trying to make sure she is happy and safe and secure. So, ayun. So, marami ding iniisip talaga yung tatay. And most especially about how to make the wife happy. Diba? Yung mga statement na to, oh. I want her to know how many sleepless nights I have worried about providing for her. Yan. I hope she understands na yun, ina-adore ka pala niya. I worry daily about trying to make sure na siya ay masaya, safe, and secure.
0: Kuminsan kasi, Mami Se, hinahanap-hanap natin yung klase ng yung pagpapakita ba ng pagmamahal ng husband noong mga panahong mag-boyfriend pa lang at mga bagong kasal na wala pang anak. Hinahanap-hanap natin yon. Alam nyo talaga mga mamis, nagbabago talaga. Even us, kahit nga tayo eh, nagbabago yung pag-aalaga natin kay husband. Lalo na pag marami, 3, 4, 5 yung anak mo, ano. Nagbabago talaga, pero hindi nangangahulugan na hindi ka na niya mahal o hindi mo siya mahal. So, kumbaga, iisip ko, eto po yung tamang salita, iba na yung pamamaraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal kasi isa pang reason, nag-mature ka na. Hindi ka, noong kasing, kayo pa lang, mag-shota pa lang kayo, bagong kasal, batang-bata pa kayo, early 20s, late 20s, eh ngayon, sa edad ano, at sa karanasan, mga mature na kayo, kumbaga, hindi na tayo mga isip bata. Ano? Mm-hmm. Iba na yung pagpapakita ng pagmamahal. So, don't be childish. Mm-hmm. Mare ko, nahahanapin mo yung mga ganun kasi iba naman talaga.
1: Yes.
0: So, sabi nga ng ating author, si Jennifer, ano ang huling piece ng kanyang advice is to really pray.
1: Mm.
0: So, kailangan ng mga asawa natin ng wisdom, confidence, strength, and grace.
1: Yes.
0: So gawa ka siguro ng calligraphy something. Isulat mo to. Wisdom, pangalawa, confidence, strength, grace. Ipaskil mo yan dyan sa wall. Yan. Para alam mo kung paano mo siya ipagpipray.
1: Mm-hmm.
0: So, at intentionally, every day, na i-equip ang ating mga asawa ng mga bagay na ito mula sa ating Panginoon. Higit sa lahat, hingin po natin ang tulong ng Panginoon na bigyan ang mga asawa, ang mga husband, ng karunungan kung paano siya niya ililid ang ating mga family.
1: Yes.
0: So, to be confident in who God made him to be and to overcome uncertainty when he is not sure or hindi niya talaga nagigets ang mga bagay-bagay. Isa po yan sa mga magagawa natin. And let's continue on. Meron pa po tayong ilang mga tips dito kung paano natin matutulungan ang ating mga asawa. And again, this is for us, mga wives. Ano, galing po ito sa isang aklat. Ang title po ng aklat ay Throw Away Dads na sinulat po ni Ross Park and Armin Broth. Yan. Isang bagay ay look at things from your wife's perspective. Perspective mo bilang asawa. So, yan. Women, sabi po dun sa book, ano, and I will quote, women usually measure what their husbands do against what they do. Aray.
1: Mm-hmm.
0: O kasi ganito ka magluto ng tinola, so ine-expect mo ganyan din ang pagluto ni husband ng tinola.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ito daw yung ginagamit nating sukatan, ano, karamihan sa mga lalaki ay syempre magpi-fail miserably. Pero eto naman ang sa mga kalalakihan. Men tend to measure their domestic contributions eto naman yung panukat na ginagamit ng mga lalaki. Kung ang panukat natin, ano, sarili natin, doon natin sinusukat yung mga asawa natin, sinusukat natin kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Eto first time sila. Ko rin itong ma-encounter, itong sa material ito, na yung mga lalaki pala, ang panukat nila, hindi tayo. Sinusukat nila yung kanyang kanila mga ginagawa, kung paano ginawa ito ng tatay niya. And sometimes, kung paano ito ginagawa ng mga kaibigan nilang lalaki at mga katrabaho nilang lalaki. Never nilang sinusukat ang mga ginagawa nila ayon sa atin, mga kababaihan. Pero tayo, sila. Sinusukat natin sila ayon sa atin. Pero iba pala sila. So, sa pamamagitan po ng standard na ito, na ganun, ano, sinusukat nila ang mga bagay-bagay sa kapwa nila lalaki, whether it be their tatay or kaibigang lalaki or katrabaho, ano, marami sa mga asawang lalaki feel pretty satisfied with themselves and their contributions around the house.
1: Ayan. Ang pangalawang paraan para masuportahan natin ang ating asawa is to, taran, i-adjust po natin ang ating standard. Yan. So, aminin po natin, harapin natin na ang kalalakihan at mga kababaihan ay meron talagang pagkakaibang standard. Very different standards. Ang pag-a-adjust po natin to his level doesn't mean that the kids will be wearing the same clothes every day. Ayan. Also, there are many different ways para mag-change ng diaper, many different ways para makipaglaro ang tatay sa anak, many different ways para magturo and mag-entertain ng mga bata. Yung ways natin, yung standard natin, isn't always right. So, let's adjust natin mga mommies, no? Kasi, syempre, there are many ways para gawin ang isang bagay. Yan.
0: So, remember yung number one? So, adjust mo na yung standard, mommy. Never na natin. Kasi iba pala sila kung magsukat. Yan. Number three, treat men as partners. Hindi mo katuwang. Kapartner mo siya, hindi katulong. Just as men need to rethink their family roles as assistant to mothers, women need to change their ideas about what's reasonable to expect from their spouses. So, sa number one and two na sinabi natin, ano, kailangan i-change natin tayong mga asawa, ang ating perspective tungkol sa ating mga expectations sa ating mga asawang lalaki. So, tanungin natin si Mister kung kailangan natin ng tulong. Yan. At kailangan pag-usapan nyo po itong dalawa. Pwede mo namang ikwento na I expect you to do this, pero tandaan po natin na iba talaga din naman ang panukat ng mga kalalakihan. Yes. So, sila po ay kapartner natin. Eto pa, dagdagan ko, hindi natin sila kakompetensya. Hindi po natin sila kaaway. Yan. Especially kung both ano may trabaho, yan, may or naiiwan si tatay sa bahay, si misis yung may trabaho, yan, ano, magka-partner po kayo. Magka-partner, hindi mababa ang isa dun sa isa.
1: Yes. Ang pang-apat po ay praise your spouse. Ang mga lalaki daw as a group, they dislike doing things that make them feel incompetent. Ayan, ayaw nila.
0: Isa rin yan, sa top 3 yata.
1: Tsaka at the same time, most men, they love compliments. Yeah.
0: Oo, pansin ko yan. Kay Popsy, yeah. Pansin ko yan.
1: They love compliments. So, sabihan natin sila na, ang galing mo naman in doing that work and ask him to do the same thing again and again, kahit na it's not exactly the way you would have done it. Alam mo yun.
0: Pero ang goal kasi dyan, mami, is to get the job done.
1: Oo.
0: Kaya lang yung paraan mo at paraan niya para matapos yung gawain, magkaiba. Pero narating nyo ba? Pareho yung narating, nagawa nyo. Kaya lang magkaiba.
1: Yan. So, ayun. So, bigyan nyo siya ng praise, no? Para naman gawin niya ng masaya yung mga bagay-bagay.
0: At dalas-dalasan natin. Natatawa kami. Dalas-dalasan natin. Oo. Saan ka nag kaninong barbero ka nagpagupit ng ano mo na yan? Mas bagay sa'yo yan, mas gusto namin yung gupit na yan. Alam nyo po, pansinin nyo, kahit hindi nyo pag-usapan, palagi na siyang pupunta dun sa barbero na yun. At meron na siyang na-save na photo nung haircut na yun. Para next time, ito na yung ipapakita niya. Yan. Uy, gusto ko yung amoy ng pabango mo. Tapos, i-ano mo pa, palawakin mo. Para siyang the more na nilalapitan ka, the more na bumabango. Hindi ba siya yung parang amoy, ano yan, amoy nightclub or whatever. So, ang sarap-sarap ng pabango mo. So, next time, nabibili yan. O may nagtanong, anong gusto mong pabango? Same scent na naman ang kanyang, ano. Oo. And then, yung mga shirt, yung mga polo na, uy, bagay sa'yo. Makita mo, always, always. Always, always po yan. So, wag tayo maging kuripot sa pag-pray sa ating mga asawang lalaki. Mm-hmm. Okay. So, let's move on. Eto, ano kayong ibig sabihin nito? Ano dun sa book? Don't be a gatekeeper. Ah, tagabantay ng pintuan. Hindi ka security guard. Nakita ko kasi si kuya dyan. So, nakabantay sa gate. So, sa mga asawang babae, wag daw po tayong maging gatekeeper. Anong ibig sabihin nito? Okay. Kunwari may baby, ano? Ikaw bilang nanay, parang sa una hindi ka pa marunong magpatigil sa pag-iyak ng baby, pero along the way namamaster mo na ito, di ba? So even if you know how to stop the baby from crying, mm-hmm. at kapag ka si mister ang nag-aalaga ng baby, iyak ng iyak to, huwag mong pakialaman. Hayaan mo siyang i-figure out on his own way and style kung paano niya ito i-figure out. Kasi pag hindi na talaga niya yan ma-figure out, lalapit na siya sa'yo. Kasi siyempre, ayaw niyang mapahamak si baby. Ayaw niyang, sa amin eh, ang tawag dun sa Camarines Norte, maulkan. Yung bag, saka iiyak niya, yung nawalan siya ng air.
1: Hindi na makahinga.
0: Hindi na makahinga. So, siya din iniisip niya yan. So, not unless humihingi siya ng tulong sa'yo. Wag, hayaan mo na muna. Figure. Let him figure it on his own before jumping in. Yan. Men and women have different approaches sa parehong gawain, parehong trabaho. Let's say, sa paghuhugas na lang ng mga pinagkainan, ano, magkaibang style nating dalawa. Diba? Mm-hmm. Sa pagwawalis, paglilinis, magkaiba ang style ni Mister at saka ni Mrs. Sa pamamalengke at paggo-grocery, magkaiba. Sa pagplaplano ng family outing, magkaiba talaga. So, yung mga tatay, kailangan po nila ng confidence.
1: Mm-hmm.
0: Confidence that only comes with practice. So, again, ito po, don't be a gatekeeper. Ano, hayaan po natin yung mga husbands, yung mga tatay, na i-figure out ang mga bagay-bagay on their own. So, yes. Kasi pag yun ang ginagawa nila, sila yun. Pero pag ipinilit mo yung sayo, they're not being themselves. They are being you. Ikaw yun. Style mo yun. Diba? Isip mo yun. Pero, because yung husband and wife relationship ay partnership, so, hayaan natin sila na ma-discover din nila yung mga pamamaraan on their own.
1: Yes. So, magbe-break muna tayo, Mamsi?
0: Dire-diretso, I think.
1: Okay. At ang pang-anim ay recognize that you can't do it all. So, hayaan mo. Let your spouse know na meron ka rin mga limitasyon. Increasing his awareness that you simply can't do everything will go a long way para dalhin sila into action on the home front. Ayan. Mm-mm. So, syempre, bilang mga kababaihan, may limitation naman tayo, no po?
0: Mm-mm-mm.
1: So, let them join or help you on that aspect.
0: Mm-mm-mm. Pero pag hindi mo na-recognize, mami, yung limitation mo, and parang nagja-jockey of all trades ka, sinisikap mo talagang gawin, yung iniisip mo, pananaw mo, ano, na role kasi ito ng wife, ganito, at hindi ka nag-communicate, you will end up being burned out. Tapos magre-reklamo ka sa asawa mo. Pero ang sasabihin lang nila ganito, sasabihin mo lang naman kasi. ipapaalam mo lang naman kasi. I-request mo lang naman kasi. Kaso, hindi mo pinapaalam. Hindi mo sinasabi. Hindi mo nare-request. Yan. Tapos, yan. Pero pag kinausap, sabihin mo lang. Yan. So, it's a hard lesson to learn. Pero let's do it. Okay. At pang-pito po, redefine work. So, sa paghati po ng responsibilities, maraming mga mag-asawa ang nahihirapang i-define what exactly the term work means. Sa maraming pamilya, for example, maraming pagkakamaling nagagawa ang mag-asawa sa pamamagitan ng pagpapabaya nila to give parenting the same weight as other domestic roles. Yan. Ang magagawa daw po natin, paminsan-minsan, yan, paminsan-minsan, mag-switch kayo ng role. Yan. Okay, so mahabang weekend, so hubby, ikaw naman yung mamamalengke at magluto on that day. So, yan, di ba? So, pwede bang kung may washing machine naman tayo, ikaw na muna ang magsalang nito at ako na lang yung magsasampay. Something like that. So, switch responsibilities once in a while. So, hayaan mo siya magluto habang ikaw ay nagre-relax. So, yung ganitong uri daw po ng switching or pagpapalit ay ma-change nito, mapapalitan nito yung pagkaunawa of what both of you contribute. So, ikaw, misis, at yung iyong asawang lalaki can devise your own ways of assigning responsibilities. So, mapalad yung mga bagong mag-asawa, bagong kinasal, na nagsisimula pa lang, wala pang anak. So, madi-define na talaga nila. Kasi madali, dalawa lang sila eh. But then, yung pag-define, yung pag-assign o paghati ng mga responsibilities po, tandaan natin, it will change once na magkaroon na po kayo ng anak. At magbabagaw uli yan pag nadagdagan kayo ng another anak at pag lumalaki na po yung mga bata. So, adjust lang po talaga tayo. So, uulitin po namin ang ilang mga bagay na iniisip daw ng mga daddy. Ito yung nasa kanilang kaisipan. Una, nasa isipan nila, pressured na pressured sila. Pangalawa, kung minsan nag-worry sila kung na-meet ba nila yung expectation ng kanilang asawa. Mm-hmm. Pangatlo, sila daw po ay parang hinihila sa magkakabilang sides. Yan, dahil sa kanilang mga obligation. Pang-apat, hindi madali nasabihin nila kung ano yung kanilang nararamdaman. At pang-lima, iniisip nila na gusto nilang gumawa ng ano paman, kung may magagawa silang ano paman para ipakita ang support at pag-aaruga nila sa kanilang asawang babae. Mm-hmm. So, Mami Se, ikaw naman dito.
1: Yeah, sa mga ways how wives can support the husband, tingnan natin ang mga bagay from the wife's perspective. Tapos, i-adjust po natin yung ating standard. I-treat natin ang mga husband natin as partners and not as helpers. At praise your spouse. Huwag tayong maging gatekeeper. Recognize na hindi natin kayang gawin yon lahat. And redefine ang ating mga work or dividing up yung mga responsibilities.
0: So, mommies, mga mommies, kasali po kami. Sana nakatulong sa atin ang talakayang ito para matulungan natin ang ating mga tatay to be the best dads that they can be.

0: at marami silang matutunan, especially in knowing you and how to share your love to the people around them. So bless them, O God. Bless everyone today. Nawa po ay maging masaya anuman ang bawat isa, anuman ang ending ng araw na to. So we thank you and we give you back all the praises, glory, and honor. In the mighty name of your Son, Jesus, we pray. Amen.
1: Kaya mga kaibigan, sige lang po, let's get ready para i-appreciate ang mga tatay sa ating buhay, yung ating mga tatay at yung ating mga asawa. At kung may mga anak na kayo na mga tatay na rin, abay, it's a special day on Sunday para po sa kanila. So planuhin po nating mabuti. Hindi naman kailangang magastos, pero okay lang kung maraming panggastos.
0: Yes.
1: Oo. Para maging kakaiba from last year, ano. Mm-hmm. So may mga ilang araw pa po tayo para paghandaan ng mga bagay na ito. Kaya sige lang, kasi kung walang mga tatay, ano, wala din po tayo. Remember, 'di ba? Ang unang nilikha ng Panginoon ay yung lalaki. Si Adan ang unang nilikha ng ating Panginoon. So, sige po, mayroon ngang kwentuhan, ano, laging sinisisi si Eva sa pagpasok ng kasalanan dito sa mundo. Ayan. Pero may tanong, nasaan ba si Adan nung kinakausap ng Ahas si Eva? Nasaan si Adan? At nasaan si Adan habang kumakain si Eva, kasi siya yung unang kumain, ano, habang kumakain ng prutas. Sabi po, ano, sa Bible, kasama niya. He is with him, pero wala siyang ginawa. So, but anyway, patuloy po nating ibigay sa mga kalalakihan ang appreciation and honor na nararapat sa kanila. Ako po si Ma'am si Shelly Ibasco.
0: At ako po si Sherry Welle.
1: Sa technical side, nakasama po natin ang ating chief tech, si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating

0: iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, hello! Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasama, mga kakarians at mga nakaantabay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pong FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang nag-iisang kasama ninyo today, Wednesday edition ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Ayan, medyo masama-sama ang pakiramdam ng ating ate, Gracious. Hello, Auntie Gracious. Pero nanonood siya ngayon. Nanonood ka ba, Auntie Gracious? Ayan, kaya solo-solo tayo ngayon. At kaya samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. 1.5 hours tayo ay magkwentuhan ngayong tanghaling ito. Para naman hindi ko ma-feel na nag-iisa ako ngayon, ano? Kaya isang oras at kalahati, sama-sama po tayo at tayo ay magkwentuhan. Kayo man ay kumakain na ng inyong early lunch or kayo man ay nasa opisina, nasa trabaho or saan man po kayo, kayo ay nasa bahay at nag-early lunch na. Enjoy your early lunch! At syempre, hindi lang yung mga nag-early lunch dyan, ano. Minsan nga brunch eh, no? Breakfast na, lunch pa, diba? Oo. Pero kaninang umaga eh, nag-breakfast tayo talaga before ng ating program ng negosyo. As in, trabaho kaninang umaga eh, nag-breakfast tayo ng very heavy. Kaya ngayon, very heavy, parang ano yun, bato, Kuya June. Kaya tulungan mo din ako, Kuya June, ha? Kausap kita ngayon. Ayan, yung kanina umaga, pero ngayon hindi pa po tayo nagla-lunch, mamaya na lang. At iisipin po natin kung ano ang ating lunch mamaya, ano. Kaya sige lamang po kung kayo ay nagla-lunch, nagbrunch, or kayo ay nagko-coffee break, kasi yung iba coffee break pa lang to, 11 eh. Kung kayo man ay nagko-coffee break, sige lamang po, adya-adya, at enjoy nyo po ang inyong break. Sabi daw sa trabaho, kailangan talaga may break, ano? Kahit sa trabaho. Kaya nga po sa school, eh, may nagbe-break pa rin, di ba? Merong break sa morning, tapos yung lunch break, at yung break din sa hapon. Importante po yan para naman makastretch-stretch tayo. At syempre, makapag-focus tayo lalo sa ating mga gagawin. Kaya ngayon, kung break time mo ngayon, ikaw man ay nasa bahay, eh, mag-break ka din. Hindi naman porket ibig sabihin na ikaw ay nasa bahay, eh, wala nang break, eh, pwedeng-pwede ka ding mag-break. Alam nyo po, mas nakakapagod sa bahay. Kaya sige lamang, kung ikaw ay nasa bahay, take a break at ikaw ay magsama sa akin or sumama sa akin ngayon sa kwentuhan para sa ating TNT or Lunch Break Cafe on Air. Kaya kung ikaw ay nice mo na makipagkwentuhan ngayon, tawag ka lang o mag-text ka sa yung mga kuro-kuro o yung mga nais mong sambitin ngayong umagang ito. Ano, ayan eh, tawag ka lang or text ka lang. Ayan, sa ating numero 0998-8430573. At syempre pa, sa ating social media platforms, pwedeng-pwede kang mag-message sa ating social media platforms. Hanapin mo lang sa ating Facebook ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Siyempre pa, kasi tayo dito sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air, eh, meron tayong mga awitin na napapakinggan. Ayan. Kaya naman kung nais mo na mapakinggan ang mga awitin na ating patutugtugin ngayong umaga, tanghali ito, eh pwedeng-pwede kang mag-online stream. Yan, sa online streaming natin, of course, basta may internet or data ka lang. Ito ay type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At pwede ka din magmensahe sa mga nasa ating mga official Carrions GC or group chat, ay pwedeng-pwede ka na magmensahe dyan. At kung gusto mong i-add ka namin para mas maging updated ka sa ating mga live programs,
at sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, ay pwedeng-pwede kang mag-message. Oo, lumalaki at dumadami ang ating Karen's Official Cheesy, ano? Kaya naman, batiin natin. Ako, sasamahan ako nito ng aking mga kapamilya para hindi ko naman ma-feel na ako ay nagsusolo. Ayan, habang sila ay nasa lunch break din, ano? Kaya samahan tayo niya ng ating mga kapamilya sa Manila. Yan ang mga nasa Panghulo at sa Malabon, ayan, sa Obando. San man kayo nandun, mga titas of Manila at ang aking mga cousins. Hello, hello, good morning sa inyo. Ayan, batiin ko din ha, yung aking kapatid sa Paranaque. Hello, judge, ayan, judge na eh, no? Yung aking kapatid na pangalawa, yan, sa Manila at ang kanyang mga buong pamilya, bro Neil, hello. At syempre sa aking mga pangken. At ganun din, syempre binabati din natin ang aking kapatid na bunso. Ayan, sa si Nilo. Ayan, ang kanyang buong pamilya. Hello, hello, Nilong. Ayan, oo, kagabi, kahapon nakapagkwentuhan kami. Ayan ang aming bonding habang naglilinis ng bakuran at nagwawalis. Ayan, hello, hello, Nilo. And of course, the whole family. Siyempre, batiin ko din yung pamilya ko, no? Hello, Papa, na nakikinig siya ngayon. Nakikinig o nanonood, ayan. Oh. Kaya sige lamang po sa ating masayang kwentuhan ngayon, tanghaling ito para sa ating programa dito sa FEBC Bicol. Message lamang po kayo. Ayan, nandyan ang isa kong kakwentuhan, si Carmela de los Reyes. Hello, Carms. Good morning sa'yo. At saan ka man naroon ngayon? Kay mag-ingat ha. At ikaw ay palaging maging masaya. Yan. Ganyan din si Pastora Annabel Lagria. Hello, Pastora. Hello dyan sa mga taga-Taysan. Hello, hello sa inyo dyan. At syempre, ayan na ang aking tita of Manila. Supportive talaga tong aking titang to eh. Tita Mildred, hello tita. Ayan, hope to see you soon tita. Ayan, ang aking tita Mildred. Ayan, hello hello sa inyo. Ayan, kaya naman po, sige lang, samahan niyo po ako ngayon sa buong maghapon. Grabe kung ako ng buong maghapon na magbro-broadcast, no kuya. Baka yung BP ko maging 200. Hindi na 150, 170, 140, 200 bigla. Ayan, at batiin ko din ang mga queens ng Jabez. Ayan, sinasamahan din nila ako. Hello, Sister Sol. Hello sa inyo dyan. The queens of my Bible study family, Jabez. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, ako maganda umaga sa inyong lahat. At syempre, ayan o, sabi ni Marisol, ay Sister Sol, I love you talaga. Sabi niya, hello Jabez Queen, hi Ate Yvette. Ayan, thank you. Ayan, habang tumataas ang BP ko kahapon eh, nako, ang Jabez Queens nag-aalala at gusto kong puntahan sa bahay. Nandito na po at nagtatrabaho na po ang inyong inay. Salamat Ate Ina, salamat sa mga Jabez Queens talaga. Super appreciated. At syempre appreciated din natin ang ating mga kasama. Yan, Ate Ina, Ate Sol, and syempre ang lahat ng ating Krisa. Yan, hello hello sa inyo dyan. Happy day sa inyong lahat and happy lunch time. Ayan, nakaantabay si Uncle. Oh. I'm good, Uncle. Okay lang ako. Don't worry. Madami tayong mga tinawag na nag-ano tayo. Call a friend ako. Ayan, sige po. Sagot kayo kung gusto nyo bang isama ko si Uncle ngayon sa broadcast ng TNT or Lunch Break Cafe on Air. Ayan, by special request, ano? Ayan, sige po. Tayo po ay patuloy na umantabay at sumubaybay dito sa ating himpilan. At syempre, mamaya lamang sa ating mga segments, meron tayong tanong ni Te. Pag tanong ni Te, di ba sila gracious yan? E paano pag kami ni Ate Mel, tanong ni Tita? Ha? Hindi ako ready dun na. Sige, mamaya tanong ni Tita na lang, hindi na tanong ni Te.
Ayan, sige na nga. Ano, ayan, sumusugod oh. Kung nakikita nyo lang po ito mga nasa harapan ko, sumusugod. So, tanong ni tita tayo mamaya. Hindi tanong ni te. Ayan, mamaya po sa ating tanong ni tita, ay nandyan po tayo sa ating Facebook. Meron po tayo dyang post na pwede nyong sumagot at pwede kayong sumagot. Ayan. Kaya kung gusto mong sumagot, eh, hanapin mo lang po sa ating Facebook page, sa ating post, sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Ayan, kaya mamaya po, eh, tanungin na natin itong tanong ni tita. Hanapin niyo po dyan at pwede na kayong mag-comment para mamaya ay pag-usapan natin yan. Dahil maganda po ang ating pag-uusapan mamaya. Naku, lalo na yung mga madaling magalit. Naku, makinig po kayo. Yung high blood agad. Kaya lang high blood nga ako kahapon eh. Kaninang umaga, 140 over 90. Ewan ko lang ngayon. Mamaya, mag-BP ulit tayo. Pero yun nga po, ang ating topic at pag-uusapan mamaya, yung mga madaling magalit, mainis, yung kanilang self-control, eh nako, pag-uusapan natin yan mamaya. Ayan, mamaya po ay pag-uusapan natin yan, kaya kayong kayo ay may kuro-kuro, eh pwede po kayong magmensahe sa ating page. O dito sa ating live broadcast, pwede nyo po tayong i-message. Ayan, kaya maya-maya naman po ay pag-usapan natin yan sa ating segment. Para sa ating segments na tanong ni tita. Ayan. At syempre, yung ating... Dapat pala, meron din kami nung pagtanong ni tita. Meron din kaming nakaready ni Mel na may mga pag-anong-ganon. No? Yung mga pag-galaw-galaw namin ni Mel. Mga pang-Gen Z natin, Mel. Maghanda ka na, Mel. Gawa tayo niyan. Dapat pang Gen Z ha, Mel. Hindi pwede yung pang ano, Gen X. Pang Gen Z yung gagawin namin ni Melissa. Kala nyo, kayo lang ang may alam niya na. Ah, meron na daw siya. Okay, so ako na lang. Sige, gagawa din ako niyan. Kaya enjoy lang po tayo ngayong tanghali hanggang alas 12:30. Pero bago po muna yan, tayo muna po ay ang mga nasa radyo ay makikinig ng isang napakagandang awitin at ilang paalala mula sa ating himpitan. At syempre yung mga nasa ating mga social media platforms ay may mapapanood po kayong ilang paalala mula sa ating himpitan. Kami po ay magbabalik!

0: Para sa ating tanong ni Tol, ka-TNT, may pagkakataon ba na sa iyong buhay na pinili mong magtimpi kaysa pumatol? Again, para sa ating tanong ni Tol, may pagkakataon ba sa iyong buhay na pinili mong magtimpi kaysa pumatol? Para sa mga nais mag-send ng kanilang mga kasagutan, pwede nyo po yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin dyan mag-comment sa ating Facebook post. And syempre, mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Kung ikaw naman ay palaging connected sa internet via data man po ito or wifi connection, pwede kang makinig sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. Maganda po ito, no, dahil kahit na nagpa-play yung mga programs sa inyong phone, eh pwede pa kayong gumawa ng kung ano sa inyong phone habang kayo ay nakikinig sa mga programa natin. And syempre, sa mga miyembro naman at bahagi ng ating group chat sa Messenger, yan, pwede rin po kayo dyang mag-message sa Carian's Official GC. Yan ang ating tanong ni Tol.
1: Ayun, ang ating tanong ni Tol. Ayan, may sagot na ba, Kuya Alphys, dun sa ating Facebook page?
0: Yes, meron ng mga kasagutan ng ating mga ka-TNT. Yun, pero batiin muna natin, Ma'am Yvette, no? Sina Joselina Banyaga, si Dennis Mirabalyes, pagbati rin kay Maria Lourdes Jelit Cantuba, kay Sonia Aguilar Lee. Hello, hello rin kay Helen Grace Albado, kay Alex Llorin, kay Ching Diebert, kay Presi Mitra, and hello rin kina Ranilo Baliton, kay Sacha Thompson, kay Pau Goingo, kay
1: hello, Pau.
0: Naisan Pasqua, at kay Melly Barit.
1: Ayan. Ang dami nating kasama ngayon sa ating anong tawag dito? Tanghaling chismisan. Pero healthy chismisan ito. Ano?
0: Mga chismisan talaga.
1: Oh, ang dami, no? Ang daming sumasama, eh, no? Ayan.
0: Yes, pero healthy chismisan naman.
1: Ayan, exactly.
0: Hindi nakaka-guilty.
1: Oo, 'di ba? Ayan, kaya ano ba yung mga sagot natin diyan ng ating mga ka-TNT sa ating tanong?
0: So sabi ni Sacha Thompson, isang simpleng ano lang, yes, na may pa-smiley face ang kanyang sagot.
1: Oo, parang feeling ko ayaw niyang ikwento or i-share. Baka kasi, alam mo, nagtitimpi din siya.
0: Mahirap din magtimpi.
1: Mahirap magtimpi. No? Kaya sige lang. Pero kung gusto mo pong i-share, Ate Sacha Thompson, yes, eh pwedeng-pwede,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, pwede kayo magpa-follow up.
1: Oo, follow up yung mga sagot ninyo. Ayan, sabi din ni Joselina, kalako si Lito. Sabi ni Joselina Banyaga, many times, I just realized not worth it. Sayang ng energy ko, especially kung hindi naman nakikinig. Ay, lalo nakakagalit, di ba, pag di nakikinig?
0: Yes.
1: Better to know who can understand your language. Not everyone deserve your worth. It's not arrogance. I just want to keep my self-respect, which I deserve most.
0: Yes.
1: Wow. Totoo. Ayan. Thank you po. Ayan. At sino pa?
0: Hello din. Okay. Ito din yung sagot ni ano, ni Ranilo Baliton. Ayan. Sabi niya, opo, madaming beses.
1: As in, mahaba yung sagot. Madaming. Ibig sabihin, talagang mapagtimpi.
0: Marami sa atin ang mapagtimpi pag mga gantong pagkakataon.
1: Correct. Alam niyo po ba, mga ka-TNT, ayan, sinamahan ako ni Alphys Ray. Hindi siya makapagtimpi na pagsolohin niya ako dito. Hindi kaya ng kanyang kalamnan. Ayan, pero di ba, for FYI sa ating mga tagapakinig, alam niyo po, ito si Alphys, isa to sa mga nakilala ko na talaga naman sobrang magtimpi. siguro kahit galit na to, yung alam mo yung, kahit nakikita ko yung butas ng ilong niya na lumalaki na. Oh, minsan nakikita ko, lumalaki na yung butas ng ilong kasi parang nagtitimpe.
0: Nilalaliman ko lang yung paghinga.
1: Yung hininga niya. Pero alam ko, parang nagtitimpe. Pero wala kang maririnig talaga sa kanya. Talagang sobrang isa to sa mga nakilala ko na grabing magtimpe. Ano? Hindi lang siguro sa galit, pero sa maraming bagay, ang hindi mo lang mapagtimpian yung love mo for ano?
0: For baka yun po yung dahilan ko ba't malaking butas ng ilong ko.
1: Baka yung mga sinusuksok niya po sa ilong na mga amoy-amoy na iba-iba.
0: Mga legal po yan.
1: Legal naman po yun, legal. Iba-ibang scent.
0: Flavor.
1: Yan. Ano po, at hanggang sa buong opisina namin, pag medyo matapang yung pangsinghot niya, hanggang buong opisina namin na amoy, yun lang talaga yung hindi niya mapagtimpian.
0: Medyo nagtitimpi na din kahit papano.
1: Ay, talaga?
0: Kasi, sabi ko, parang iba na yung, parang medyo ano na siya, medyo kahit mga alanganing lugar.
1: Oo.
0: Hindi ko na din naano yung sarili ko. So, medyo tinago ko po yung mga ano ko.
1: Ayun, mabuti naman. Oo, at nagtago ka na. Lalo ngayon na yung opisino niya po, may sarili na siyang kwarto. malamang sa kanyang sariling kwarto, amoy na amoy talaga ito. Pero hindi po yan yung topic natin.
0: Yes, okay, hindi po tayo mag-uusap ng mga ointment at pampahid po sa...
1: Correct. Pero yun nga, going back, Kuya Alvis, nakaranas ka ba na nito na maraming na, alam mo yun, na pinili mo magtimpe kesa patulan mo yung mga nagtitrigger sa'yo?
0: Ay, opo, ang daming beses na din. May mga memorable moments. I actually remember a few moments sa aking buhay na kung saan both ako nagtimpe and both din naman ako nag-let go.
1: Let it go.
0: Nag-let it go. And one of the things na na-realize ko, may mga lessons ako from both experiences.
1: Yes.
0: Dun sa moments na hindi ko napigilan ang sarili ko, you can actually consciously choose na magtimpe at magpadala sa iyong emosyon. Yan ang unang-unang na-realize ko. We always have a choice. Kaya may mga moments lang siguro na bibihira na yung parang madadala ka talaga ng ano, ng
1: galit, emosyon.
0: Ng emosyon. Bibihira lang siya eh. Kasi in the back of your mind, pag may nag-trigger sa'yo, may split second, ano yan? May split second... Or minsan nga, hindi lang split second eh. Basta you can consciously choose kung papatulan mo yung tao or hindi.
1: Hindi, oo. Yun. Tama. And
0: in those cases na nagpadala ako, parang pinagbigyan ko yung sarili kong kagustuhan.
1: Yes.
0: Na patulan yung isang tao pagdating sa mga pang-trigger.
1: Oo.
0: Yung satisfaction, it only lasts a split second as well. Parang pag nasabi mo yung... Kasi ang ugali ko po dati, pag may nang inis sa akin, pag may nang irita sa akin, pag may nakatrigger sa akin, ang utak ko, ang likot, parang mag-iisip siya ng...
1: Grabe ang utak mo, ang likot ah.
0: makakapag-isip siya ng isang pangbawi na alam kong witty at alam kong mapanakit.
1: Oh.
0: Did you know that eh?
1: Yes. So, bully ka rin pala talaga, no?
0: So, pag pinagbigyan ko yung sarili ko tapos nakasabi ako alam kong masakit na salita na medyo witty.
1: Yes.
0: Syempre, feeling ko niya, yung galing-galing ko, ang talitalino. It only lasts for a second. Oh. After that, yung regret mo, ay nako, dadalhin mo yan for more than just a split second.
1: Yung iba yung isang segundong satisfaction.
0: Yes, opo.
1: Dun sa dala mo afterwards.
0: Yes.
1: Ano?
0: And iba din yung impact niya eh. May mga friendship na masisira.
1: Oo.
0: May mga taong magtataka ka, bakit kaya iba na yung ano, yung pakikitungo niya sa akin?
1: Yes.
0: Tapos mababalikan mo yung moment na yun na kasi sinabi mo yung gantong yung gantong bagay na hindi lang masakit, but masakit na masakit.
1: Yes, correct ka dyan.
0: So, yun yung isang lesson na natutunan ko pag pinagbibigyan mo yung sarili mo in those moments. Alam ko na in the heat of the moment, parang
1: trigger, diba?
0: Mangingit-ngit.
1: Yung manggigigil.
0: Manggigigil ka.
1: Oo.
0: So, ito naman yung lesson na natutunan ko. Pag pinili mong magtimpi. Ngayon. When you choose to hold back. Hindi mo siya mapapansin. Pero parang in the next few experiences na may mag-trigger sa'yo, parang mas mataas na yung tolerance mo sa mga ganyang bagay.
1: May ganun. Ano?
0: Parang mas tumataas yung ano mo, yung
1: Pagpapasensya,
0: yung resistance mo sa mga ganung bagay. And parang mas marirealize mo na, hindi naman pala ganun ka lala yung naunang moment. Parang yun yung isang napansin ko na tumataas talagang resistance natin pag pinagpipilian nating magtimpi.
1: Ayun, di ba?
0: And the more na pinagbibigyan mo yung emosyon mo, mas lalo ka tuloy nagiging short-tempered.
1: Ayun.
0: Na pag may mga sunod na triggers na sa'yo, ay nako, matitrigger at matitrigger ka talaga.
1: Correct, oo.
0: Yan ang mga napapansin ko and lessons ko in those moments.
1: Kaya nga, alam mo at kuya, ako naman ate tuloy, no? Sayang ako, nasanay ako kay Gracious. Alam mo, Kuya Alvis, ako din dumating sa point, before ako dumating sa point, sabi nung iba ngayon, yung ngayon na ha, na nakakasalamuha ko, parang hindi na na-imagine na nagagalit ako. Or hindi nila napipicture out na sa Tibet magagalit or ganyan. Parang hindi nila yan napipicture out. And there was one person nga na nagsabi na, ate, ikaw yung pagtinignan mo parang hindi nagagalit. Pero merong factor na parang nakakatakot. Ganon yung recently lang yan na sinabi sa akin itong isang taong ito. Tapos ang naisip ko nun, before ako dumating sa ganitong estado na parang okay, care ko, di ano ngayon, maraming beses at maraming experience na ako naranasan na talagang lumalaban. Yung kung tipong, siguro minsan na nakakita, pero dito ko lang sinasabi, hindi ko naman talaga sinasabi doon sa tao or doon sa gusto kong sabihan. Ano? Parang minsan, di ba, joke-joke lang natin, yung tipong galit ka, talagang sasagot ako. Hindi ko naiisip na meron siyang magiging result na hindi maganda. Wala yan sa kaisipan ko. Because when you are in the moment na galit ka, nawawala yung tawag doon, wisyo.
0: Yes.
1: Nawawala ka sa sarili, 'di ba? Pag galit ka, lalo na pag galit na galit ka, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. 'Di ba may mga ganong moments, may mga ganong time. At dumating din ako sa punto na ganon. Siguro nung mga bata-bata pa ako na talaga namang konting ano, talagang nagsasalita at lumalaban ako. Hindi mo ako pwedeng galitin na hindi ako magre-respond na galit din ako or meron akong masasabi. Kung nasaktan mo ako, masasaktan ka din sa akin. Parang ganon. Pero alam mo, habang tumatagal, kung ngayon ganon yung description sa akin, habang tumatagal, alam mo yun na mas natututo tayo doon sa mga bagay na alam natin na nagkamali tayo nung tayo ay pumatol.
0: Yes.
1: Diba? Na nung tayo ay pumatol, mas marami yung naging result na hindi maganda. Alam mo, minsan nga kahit isang beses ka lang sumagot or isang beses ka lang pumatol, pero yung kapalit, ang haba, ang sakit,
0: yes,
1: ang sakripisyo, diba? Mas grabe yung hindi mo na maibabalik. And that is what I noticed, na kapag meron tayong ginawa na gano'n, na pumatol tayo, alam mo ngayon, minsan naiisip ko pa rin, para akong bata na pumatol ng gano'n. Kung gano'n yung attitude niya, yung character niya, ba't ko siya pinatulan? Di mas lalo akong parang naging bata. Mas lalo akong parang walang pinagkatandaan. Oo, nung pinatulan ko siya, 'di ba? Pero alam mo, that moment nung pinatulan ko siya is because talaga namang super. Alam mo 'yun na mahaba yung pasensya mo, pero dumating ka sa punto na nawalan ka na ng pasensya.
0: Yes.
1: Naubos na yung pasensya mo at yung emotion mo ay too high. Na hindi mo na talaga napigilan, parang lumaban ako, talagang nagsalita ako, at kung siya ay parang batang asal bata, eh, pinatulan ko talaga siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung nag-ngi-ngi-ngi-ngi, gumaganon. Diba? O ano ngayon, gumaganon. O ayan o, tignan mo siya. O gumaganyan pa yung ganyan tipo. Yung alam mo yun sa edad ko na parang, ha? Hanggang ngayon, alam mo, para itong nightmare na bakit ko ito pinatulan.
0: Mm.
1: Oo, pero there are times din na nung may mga pagkakataon din na instead na pumatol, mas maraming beses na yung pinigilan na hindi ka pumatol.
0: Yes.
1: Many times na minsan gustong-gusto mo nang lumaban, gustong-gusto mo nang sumagot. Diba? If you remember, ayan, diba, may nagsasabi na gusto kong sumagot na merong binibintang, di ba? Kuya, remember? Na ginagamit ko for personal use, whatsoever, whatsoever. Gusto ko nang lumaban na, hello, pinaghirapan ko to, ah. Kaya ako meron nito at hindi ako gumagamit nito for personal use.
0: Mm.
1: Nakikigamit ka, Alvis. Ganun, di ba? Minsan gusto mo sumagot, pero mas pinili mo na hindi pumatol.
0: Mm-mm.
1: And alam mo yung result, mas, alam mo yung nag-die down lang, nagpagod siya, nasawa siya. He, siya yung loser, not me. Because napagod siya. Tumigil siya. Diba?
0: And other people defended you as well.
1: Yes, other people defended you. Yun yung maganda doon. Hindi ikaw yung makikipaglaban or makikipagtuligsahan. At mawawala yung pagkatao mo, bababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Eh, merong iba na magtatanggol sa'yo. Ayan.
0: Yes, yes. Ito may,
1: ano, may sagot?
0: Kasagutan si Auntie Robs sa ating tanong ni Tol. Sabi niya, patol in a nice and professional way. Lalo na if nasa tamang venue naman ang discussion. Timpi kapag na-sense kong kahit nice and professional way na, eh, hindi ko pa rin makikitaan ng pagiging teachable at sarado lang sila sa alam nila at gusto nila. So yes, sadly, dahil marami ang tao ang close-minded at parang sila lagi ang tama, madalas ako nagtitimpi. Pero hindi naman ako nananahimik. Discuss gently, then if walang maayos na agreement, timpi-timpi na lang.
1: Ayun. Oo. Ito, may sinabi din ang aking tita Mildred Yambao Tolentino. Ayan, hello sa inyo dyan, tita. Nasaan ka? Nasa Taal ka ba? O nasa Panghulo? Ayan, sabi niya dito, yung na-encounter ko recently, nagtimpi talaga ako. O ayaw ko na lang talaga patulan kasi kumbaga, paulit-ulit na lang. Yun yung mahirap eh, no? Doon ko na realize self-love na lang muna ako, kumbaga. Bahala ka diyan. Tama. Kasi 'di ba, itong self-love eh pag hindi ka pumatol, hindi ka may stress. Hindi mo papansinin 'yan, hindi ka may stress, 'di ba? Kasi
0: yes,
1: pag pinatulan mo, nagngingit-ngiti yung puso mo, yung galit mo, yung inis mo. Eh pag pinatulan mo, paulit-ulit lang din yung gagawin kasi patol ka lang din ang patol. Diba?
0: And na-observe ko din dun sa mga taong very short-tempered. Pag hindi nyo pinapatulan, pag hindi nyo binibigyan ng attention,
1: yes,
0: eh, eventually, in some cases, nag-a-apologize agad or hindi pinagpapatuloy eh.
1: Yes.
0: Pero kung patulan mo din naman, dalawa na kayong nagbabatuhan ng apoy.
1: Yan.
0: Sa isa't isa, or you're not pag hindi mo naman siya pinatulan, it's like not adding fuel to a fire.
1: Yan.
0: So actually recently merong isang tao na grabe ka short-tempered.
1: Oo.
0: Sa pagdating sa akin. Tapos dumating talaga sa point na...
1: Hindi naman ako yan, ha?
0: Ay,
1: grabe, pasensya ko sa'yo.
0: Dumating sa point na pag nagigalit siya, eh, ano na lang, parang, okay, galit. Tapos, babayaan ko ng konti. Tapos, magbalik yan. E di, pag medyo kalmado na, okay, di mag-uusap kami. Tapos, pag nagalit na, ay, bahala ka dyan. Ganun.
1: Oh.
0: Maglalaro ako.
1: So,
0: kumbaga, that's also my way of teaching this person na kontrolin yung kanyang temper.
1: Yes, exactly.
0: Kasi pag pinatulan mo in the heat of the moment, ay nako, talagang lalong magagalit ka rin.
1: Sasabog, ano.
0: Tapos, pag pinatulan mo na, ay nako, ang hirap-hirap niyan.
1: Yes, right. Ito, may follow-up si Tita. Sabi ni Tita Mildred, kumbaga, hindi na kapatol-patol ang taong tinutukoy ko. Bahala ka dyan sa pag-iinarte mo.
0: Yes. Ay, gusto ko yun.
1: Gusto mo yun?
0: Gusto ko yun. Bahala ka dyan.
1: Bahala ka dyan ang arte mo.
0: Yes. Hindi tayo magsusuyo.
1: Diba?
0: Unless necessary.
1: Correct. Bahala ka dyan sa pag-iinarte mo sa ngaungaw mo. Tawanan na lang kita. Tama. Diba? Kasi, sige lang, mag-ingay ka dyan. Bahala ka dyan, mapagod ka. Ano? Ayan.
0: Yun. Sabi din ni Carmela de los Reyes. Yan, shout out kay Miko. Ingat mamaya papuntang Cebu.
1: Ah, okay. Ingat, Kuya Miko.
0: And ito naman ang kasagutan ni Carmela, no?
1: Yes.
0: I think mas maganda magkaroon ng self-control, lalo na sa sitwasyong puno ng emosyon. Kasi in that way, mapipigilan natin yung sarili natin na magsabi ng mga masasakit na salita sa iba. Wherein, pwede siyang mag-cause ng wound sa tao and maka-affect talaga negatively.
1: Yes.
0: I admit that this is the area that the Lord is still changing in me. I often fail in this matter. Pero, not proud of it, kapag nangyayari to na mas pinipili kong pumatol kesa mag-self-control, kino-convict ako ng Holy Spirit na mali yung ginagawa ko, and that is when I ask forgiveness to the Lord and show compassion once again, even when it's really difficult.
1: Ayun, gusto ko yung sinabi niyang difficult. Talaga namang napaka-difficult. Yes. Magpasensya at magtimpi. Ano, sobra. Sobrang mahirap. Tama yan, Ate Carms.
0: Hindi siya masaya.
1: Hindi.
0: In the moment. Pero eventually, magpapasalamat ka sa mga moments
1: na
0: pinili mong magtimpi kesa dun sa mga pinili mong instances na pinili mong mag-burst out.
1: Yes.
0: Ng iyong emosyon.
1: Parang sasabihin mo, buti na lang.
0: Yes.
1: Nagtimpi ako. Diba? Ayan.
0: Yeah, may dagdag pa po si Carmela. Sabi niya, sometimes sumasagot ako, pero I know that I am right. Pero kapag alam kong hindi naman ako naiintindihan ng tao and they still insist that they are the victim and still inaatake ako, I tell them not to message me again kasi mas mahalaga ang peace ko.
1: Yes.
0: Ang hirap makipag-usap sa mga taong ganun, sa mga ganung tao. Much better na ini-ignore sila and let the Lord work on it. After all, alam naman ni Lord ang totoo.
1: Yun. Oo. At eto pa, si Kuya Miko, sabi ni Kuya Miko, hello po Ate Yvette and Kuya Alves, listening po via radio habang naghihintay po ng flight. Uy, paalis na pala si Kuya Miko, mamaya sa Cebu for intensive Kawayan Camp training. Oh, ingat ka dyan. 1 month? Kapalang wala sa Bicolan dyan. Oh, ate kayo nasa Cebu. Ay, naku kuya, if you are near FEBC Cebu,
0: yes.
1: Visit ka. Magpakilala ka doon. Ayan. Doon ka punta ka kala Ate Gail. Yan sa Cebu. May FEBC po tayo dyan sa Cebu. Ayan. Ingat ka, Kuya Miko.
0: Yes, yes.
1: Ayan. At syempre, itong ating napag-uusapan na to, pwede pa po kayong magpadala ng inyong mga komento sa kasagutan sa ating tanong ni Tol ngayon. Ayan. At syempre po, babasahin natin yan at pag-uusapan natin yan hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. Ayan. At syempre pa, Kuya, ikaw, alam mo, naalala ko yung pagtitimpi. Yung kapag, napapansin mo pag nagmamaneho ako. Minsan hindi ako makapagtimpi. Yun yung pala. Yun ang hindi ako makapagtimpi. Pero sinasabi ko lang. Pero hindi, at hindi yung to the point na pagbubuksan mo sila ng bintana at pagsasabihan. Diba? Pero sinasabi ko lang. Para lang ma-release ko yung inis ko na
0: Nagko-comment tayo. Nagko-comment.
1: Yan. Dapat dito ka lang, bagal mo, nandiyan ka, nasa gitna ka pa, padaari. Di ba yung ganun lang?
0: Mga hindi nagbiblinkers.
1: hindi nagbiblinkers, lilipat pala. Yung basta-basta na lang humihinto sa kalsada, basta-basta tumatawid. Yan po yung mga triggers ko na minsan hindi talaga ako nakakapagpigil dyan. Naalala ko tuloy nung minsan kami ni Ate Mel, hindi ko alam kung kasama ka namin, na nag-travel pauwi kami somewhere, saan kami galing yan, Ate Mel, na merong jeep na napakabagal na nagbibip-bip ka na. Eh, ayaw tumabi. Dalawang lane, gitna talaga yung kanyang, dalawang gitna yung kanyang sinakop. At hindi ako makapigil talaga. Pinitpitan ko siya kasi syempre, hazard din yun sa kalsada. Mm-hmm. Yung ganong mga, Alam mo, yung pasahero na isa, siguro konti lang naman sila doon. Siguro family sila. Binividyohan kami. And nasa front kami ni Ate Mel. Parehas kami ni Ate Mel na hindi makapagpigil. Parehas kami hindi nakapagpigil. Alam mo, nilabas niya yung makapangyarihan. Hindi. Ayun, galing pala kami sa eye care ginubatan noon. Kasi pala nakasakay ka noon sa Philippine Navy. Tapos, as in, binibideo niya kami, tapos may sinasabi siyang hindi maganda. Na siya pa yung galit, na sila na yung wala sa tamang linya at hazard sa kalsada. Kasi highway yun eh, di ba? Galing tayong ginubatan, so highway yun. Nagpipit-pit ako. Parehas kami, nagko-comment ako. Si Ate Mel, hindi niya napigilan. Nilabas niya ang mahiwagang ID. Ginanya niya.
0: Pangmalakas
1: ang ID. Alam mo, nung nilabas niya yon, tumagilid. Gumilid. At yung nagbibideo, tinanggal niya agad yung kamay niya. Abay ko, sige, video ka dyan na. O, diba? Minsan may mga ganon. Yun na pang instant na yun. O yung mga pangyayari, nasa tama. Hindi naman siya yung dahil nasa heat of ano ka. Kasi kung tutuusin, kung hindi ako makapagpigil nun, hihintuan ko siya at papagilidin ko siya at sasabihin, kung burahin mo yung ano mo ha, yung video-video mo. Kasi kitang-kita. Kita, naging
0: diba? Topic sa TNT.
1: Correct. Kami pa yung naging trending. Eh, kitang-kita ang aming mga face ni Ate Mel kasi nasa front. At syempre, ako yung nagda-drive, ba? Diba? Kaya yun, ang mga bagay na yung mga yan.
0: Grabe talaga ang pangmalakas.
1: Correct. Sabi ni Ate Mel, ignore na lang natin kasi if walang audience, walang show.
0: Yes.
1: Muntik na tayo nun, Ate Mel, maging TNT. Trending topic. Ano? Ayun. Ayan, nako. Mm-hmm. Kaya naman, sige lamang po. Send na lang din po kayo ng inyong mga mensahe. O yan, parang may tumutunog na sa aming kuya na background. At susunod na po sa ating mga tagapakinig sa radyo ay makakapakinig po muli kayo ng isang awitin. At yung ating mga nasa Facebook or sa ating mga social media platforms ay may mga paalala po na kayong mapapakinggan o mapapanood. Kami po'y magbabalik.

Itay, Tatay, Papa, Pa, Daddy, Di, Papay, Erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagbalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama! Hey!

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabanggit.

0: basa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang isang siklista na si Vince na hinamon ng away at sinaktan ng isang kapwa siklista. Ngunit sa halip na gumanti o pumatol, pinili niyang magpakita ng kahanga-hangang self-control sa gitna ng isang mainit na sitwasyon. Maraming netizens ang humanga sa kanyang naging reaksyon. Para sa marami, pinakita ni Vince na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang lumaban, kundi sa kakayahang pigilan ang sarili sa paggawa ng bagay na maaaring pagsisihan sa huli. May mga nagsabing netizens na ang kanyang asal ay sumasalamin sa mabuting pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Totoo nga na malaki ang impluwensya ng tahanan sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Kumpaado, humarap sa galit, sa alitan at sa mga pagsubok ng buhay. At sa panahon ngayon na madalas ay mabilis tayong mag-react at gumanti, ang ipinakitang self-control ni Vince ay nagsisilbing paalala na may kapangyarihan sa pagpili ng mahinahon kaysa marahas at ng pag-unawa kaysa paghihiganti. At yan nga po ang ating trending now talaga. Ayan, Kuya Alvis, eh, ito ba ay iyong nabalitaan? Parang ito rin yung topic mo nung Monday, no? Mm-hmm. Pero different approach naman. Oo, just to give them a background again, mm-hmm. itong ating pinag-uusapan na si Vince, eh, ito yung isang siklista or cyclist, ano?
1: Yes.
0: At sila ay nagtitipon-tipon at sila ay merong, kasi sport din to eh, di ba? Mm-hmm. So sila ay nagtitipon-tipon at medyo nagkaroon ng pagkakainitan, syempre mga bata, no, mga mm-hmm. pagkakainitan at to the point na meron ng na ano yon, ng bato na ng ano sa kanya mm-hmm. na napak. Ang una yes. nga eh parang binatukan siya sa helmet, and then the other person naman sinapak siya sa kanyang mata, di ba? Mm-hmm. With the salamin.
1: With the shades,
0: oo,
1: yes.
0: With the shades. Kaya, pero, ang naging reaksyon nito ni Vince ay kakaiba, mm-hmm. di ba? Kasi syempre, kung ikaw na yun, no, nasa puntong ganun, pero ang naging reaksyon niya ay hindi siya pumatol. Mm-hmm. Ayan. Anong masasabi mo dyan?
1: Yes, dun sa ano na yun, sa incident na yun, parang mm-hmm. may isang event or pagtitipon yung mga cyclists.
0: Oo.
1: And then, itong itong side nung nanapak.
0: Oo.
1: Sabi dun sa mga kwento sa Reddit, may nagli-laser daw sa kanila, sa grupo.
0: Oh.
1: Which is mm-mm. medyo delikado yun sa pag nagbabiyahe ka, di ba? Kasi ikaw ba naman, nagbabiyahe ka, tapos may mga nagli-laser sa'yo, nakaka-distract
0: yes.
1: yun. And isang hazard din yun.
0: Mm-mm.
1: So sure ngayon naman, itong grupo nung nasapak is pinoint out nila, kinall out nila yung grupo na to na wag nila yung gawin. So ngayon naman, nung pagka-point out sa kanila, imbis na makinig, may lumapit sa kanila, and doon na nag-start yung
0: kumusyon.
1: May nanapak, tapos sabi nila is nasira daw yung shades nitong cyclist na nasa pack. Tapos, aside from that, di syempre na-amaze yung mga tao kasi imbis na pumatol itong cyclist na to, is wala siyang ginawa.
0: Oo, hindi siya gumanti.
1: Or in other words, hindi siya gumanti, hindi siya pumatol.
0: Oh.
1: And there were also stories online saying na itong cyclist pala na to na naging victim is...
0: Yes.
1: May self-defense, may background sa self-defense.
0: Nagki-kickboxing daw ito.
1: Yes. Naku, kung hindi, imagine natin kung hindi nakapagpigil si Kuyang ano, di ba?
0: Oo.
1: Di may naging incident.
0: Oo. Talaga naman. Tulog siya noon, ano?
1: May ambulance na maagang dumating.
0: Correct.
1: So, makita talaga natin, no? Iba talaga yung mga, I mean, makikita talaga natin that strength is not always shown sa kakayanan nating manuntok at pumatol, but rather it's yung strength na nakokontrol natin.
0: Mm-mm.
1: Especially when needed.
0: Yun. Yes, yun talaga. Alam mo, yun nga yun eh, di ba? Ang nagsi-self-defense kasi, meron din sila dyan na training for discipline.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila pwedeng gamitin yung kanilang self-defense techniques o yung mga natutunan nila para sa ganyang mga bagay, mm-hmm. di ba? Talagang purely for self-defense lang talaga. Pero ito, kung titignan mo, pwede naman siyang magsabi na, okay, sinidinedepensahan ko lang din yung sarili ko.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Pero ang nakaka-amaze dito, eh yung kanyang self control.
1: Mm-hmm.
0: And to the point na ang mas nakaka-amaze pa dito at mas nakakahanga, eh yung edad niya.
1: Yes.
0: Bata pa to eh. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pagka ganyang mga edad, di ba yan yung mga mapupusok na sinasabi?
1: Yes.
0: Yung talagang lalaban at hindi pwedeng mm-hmm. ano, di ba, yung gagante at gagante.
1: Yes. Na-imagine ko nga yung sarili ko kung ako yung nandun sa mm-hmm. place na yun na may ganun akong knowledge.
0: Yes.
1: Naku, baka kung anong
0: oh, o baka isang sipa mo lang doon, tumalsik na. Ang payat-payat pati no. Siklista oh, na 'yon, ang tapang-tapang.
1: Grabe yung makikita natin. And at the same time, may makikita isang ano din, isang perspective din na makikita natin. Pwedeng yung taong, yung ano, yung nag-instigate nung pangyayari nung violence is sabi nung ibang mga redditors, nung mga tao sa ano sa online,
0: mm-mm.
1: may mga nag-ujok daw dito sa ano sa kabataan ito. Yung parang in Bicol, no, may nag-sulsol. Tama ba ako sa...
0: Ayun, sulsol.
1: Parang may mga...
0: Ako pa yung tinanong mo, no?
1: Kung sino yung hindi ko... Parang may nag... Ano bang tawag sa Tagalog noon? May nag...
0: Kuya June, please translate.
1: May ano nag-sulsol. Daw? Yun, may gatong. Nagatong.
0: Mm-hmm.
1: Parang may nagagatong dun sa ano, sa youth na yun. Na, sige, mm-hmm. ano yun mo yung ano na yan.
0: Mm-hmm.
1: Which is, makikita din naman natin na parang ano tuloy, ang nangyari is, mas naging evident yung, parang makikita kasi natin siguro na may insecurity itong ano, itong
0: mm-hmm.
1: youth na nag-instigate. Na, baka na-feel niya na mas magiging superior siya pag pinakitaan niya ng violence yung isang tao. So, kumbaga, makikita natin na hindi naman talaga lahat kasi ng mahilig pumatol or nauunang pumatol, they're not the strongest.
0: Ayun.
1: Maybe they are just masking an insecurity sa kanilang mga sarili.
0: Oo.
1: And ginagamit nilang facade yung violence o yung strength para mm-hmm. mapakitang hindi sila mahina.
0: Ayun. Kaya nga, yun eh, di ba? Kaya, yun ang maganda na merong ganitong klase ng self-defense na, ay, self-defense, yung kanyang
1: self-control
0: mm-hmm. niya, di ba? Mm-hmm. Oo. Yun, napakaganda nito. Kaya naman ngayon, yan ang pag-uusapan natin, Kuya Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Yung art of self-control.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Bakit nga ba mahalagang matutong kontrolin ang sarili? Ano nga ba yung kahalagahan nito? Kasi alam mo, Kuya Alvis, sa panahon ngayon, mabilis talaga ang takbo ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: At punong-puno tayo ng emosyon sa mga sitwasyon, diba?
1: Yes.
0: Lalo na siguro kung ikaw ay nasa Manila, sasakay ka pa lang ng LRT or MRT, sasakay ka ng bus, hahabulin mo to. Naku, di ba? Stress
1: ayun,
0: na stress
1: talaga,
0: ka.
1: Ayun talaga, kailangan mo mag...
0: Parang magtitimpi ka talaga, nagbabalyahan dun eh, di ba? Magtitimpi ka talaga sa mga sitwasyon na ganon. Pero, isa sa pinakamahalagang life skill talaga na dapat matutunan ng tao ay ang mm-hmm. self-control o pagpipigil ng sarili.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Kasi, di ba kuya, araw-araw, talagang we are facing ng mga sitwasyon na sumusubok sa ating pasensya.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Baka nga pagising mo pa lang sa umaga may sumusubok na ng pasensya mo eh, 'di ba? Yung mga ganung bagay, katulad ng problema sa pamilya,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? Yung pressure sa school, yung mga bata ngayon papasok pa lang sa eskwela, parang pagod na.
1: Yes, pagkagising mo yung anak mo, ma.
0: Oo.
1: May bibilin kami.
0: Oh, mga kailangan po ng kartolina. Ba't ngayon mo lang sinabi? Di ba? Yung mga ganun, ang daming pressure, yung magagalit ka talaga. Oh, minsan naman yung sa trabaho. Pagpasok mo sa trabaho, meron na kagad pressure. Di ba? Mm-hmm. na makasalubong mo pa lang yung boss mo, parang may pressure ka agad. Di ba? O mga ganun bagay. At minsan din, may traffic sa kalsada, yung traffic natin sa kalsada. Buti nga ngayon, hindi na traffic dito sa atin. Pero kung ikaw ay nasa Manila, ay nako, grabe. Di ba?
1: Dagdag yung traffic, yung
0: init.
1: Yung usok.
0: Yan, di ba? At syempre, magiging mga, magkakaroon ng mga maiinit na diskusyon sa social media.
1: Yes,
0: yung mga iba't ibang nakikita at nababasa natin sa social media na, alam mo, ngayon ko lang napansin sa social media, ang daming matatalinong tao, no?
1: Nako, yes.
0: And, na super. Na minsan niisip ko, pati yun naisip nila.
1: yung iba naman kasi sa social media, eh, ako, isa sa mga na-observe ko is, ay, ini-AI itong response na to. Kaya, minsan kasi, parang medyo off naman yung reasoning nila. Yun yung isang reason. Isa, actually, isa sa mga nagtetest sa akin, sa aking self-control. Pag ako ay nagsa-social media na may mga, kunwari, naghahanap po ako ng topic sa ano, sa TNT.
0: Yeah.
1: Tapos may mga nanadaanan akong mga topic na oy, mukhang interesting to.
0: Mm-mm.
1: So ngayon naman, titingin ako sa comment section. Kailangan balanse yung ating mga comments.
0: Yes.
1: Minsan may makikita ako mga comment na, ano ba tong
0: komento? Di ba ganyan?
1: Komentong to.
0: Oo, parang matalino.
1: Minsan gusto kong, anuhan ba? Gusto kong komenta.
0: Sumagot.
1: Gusto kong sumagot. Uh-huh. Minsan, or rather, not really gusto kong sumagot. The more precise term is, I want to prove that this person is wrong.
0: Yan, may mga ganun.
1: May mga ganung instances ako pag naghahanap ng topic sa TNT.
0: Yes.
1: Na minsan sabihin ko, naho, baka ayokong pumatol at ayokong parang eventually ma-prove din ako na mali.
0: Yes, at ikaw na ang susunod na trending topic.
1: Ako na yung ano. ako na yung naging topic, no. So,
0: yeah.
1: Kailangan natin siyang i-approach na fair, na unbiased, na hindi ka, na wala kang prejudice.
0: Yes, exactly.
1: Kasi, di ba tayo din, mismo Ma'am Yvette, may mga kanya-kanya din tayong opinions.
0: Mm-mm.
1: May mga kanya-kanya tayong standpoints. So, yes. Pag may mga nakikita tayo ng mga comments and posts na medyo taliwas dun sa ating, ano, sa iba sa mga ating
0: pananaw,
1: hindi natin maiwasan na magkaroon din ng strong opinion against those.
0: Yes.
1: Pero syempre, yun nga, as media practitioners, kailangan i-ano natin, babalansehin natin.
0: Yan.
1: Dapat
0: oo.
1: Hindi tayo mag-lean on sa other, sa one side or the other.
0: Yan, tama. So syempre, one, dapat balanse.
1: Yes, that's also one form of self-control.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga daw, ang self-control ay hindi naman tungkol dun sa pagtatago ng emosyon.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi, ito daw yung kakayahan para pumili ng tamang reaksyon.
1: Yes.
0: Imbes na padalas-dalos o yung pabigla-bigla na reaksyon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ayan. Kaya sige, ilahad natin Kuya Alvis para mas maunawaan ng ating mga listeners. Ano nga ba talaga yung self-control?
1: Mm-hmm. Yan. So, ang self-control, this is the ability ng isang tao na magpigil ng galit at kanyang emosyon.
0: Ayun.
1: So, it's not always about anger, ka-TNT. Pwede ding extreme love.
0: Yan.
1: Kunwari, ay, love na love ko tong taong to kahit na may nakikita kang ginagawa niyang mali.
0: Mm-mm.
1: May nakikita ka ng isang taong tinatapakan niya, pero wala, love ko tong taong to.
0: Mm-mm.
1: Mas hindi mali para sa akin yung nakikita ko.
0: Yes.
1: So, in some cases, pag sinabing self-control, it can also mean na minsan iti-thin down natin yung ating emosyon para gumamit tayo ng ating logic at reasoning to know the right thing to do.
0: Ayan. Oo. At syempre, kuya, ano yan? Ano yung isusunod natin?
1: Yan. So, sunod pa dun, ito din yung kakayahan ng isang tao na mag-isip bago magsalita o kumilos. Pwedeng nadala ka ng galit, pero control mo pa yung bagay na gagawin at sasabihin mo.
0: Yes.
1: Yung nagalit ka sa isang tao, tapos biglang sumagi sa isip mong sarap nitong anwana, sa pakin.
0: Sarap nitong gantihan na.
1: Ang sarap magsabi ng mga masasamang words
0: diba?
1: Sa taong to. Pero, you have the choice to refuse to do that.
0: Yes.
1: Sumagi lang siya. Sumagi lang naman siya sa isip natin. Pero not necessarily mean na kailangan nating mag-act
0: gawin
1: doon sa thought na 'yon.
0: Yes. Mm-hmm. All right.
1: Yan.
0: At syempre, ito din yung umiwas, ibig sabihin ng self-control ay yung kakayahan nating umiwas doon sa mga impulsive na desisyon. Mm-hmm. Katulad nga noon, yung naisip mo, gawin mo kagad.
1: Yes.
0: Ito na yung action mo. Lalo na kung nandun ka sa punto na ikaw ay nasa mainit na sitwasyon, ito yung talagang kailangan magkaroon tayo ng self-control.
1: Yes.
0: Kasi nga, at the end of the day, maaaring ito ipagsisihan natin yung magiging action natin.
1: Yes, may magandang example ako niyan, Ma'am Yvette. Mm. Impulsive online shopping.
0: Change topic, please.
1: Ako sana yung gagawin kay example.
0: Mamaya, nandiyan na si Bench.
1: Ma!
0: Natatawa na lang tayo. Sige, go.
1: Ayan.
0: Kasi naman ang daming sample yung pa yung na-sample mo.
1: Kasi sa akin po yun, naisip yung ginagawa ko kahapon. Eh,
0: oh.
1: Na may nakita akong sale na isang item na talagang dinidesire ko.
0: Oo.
1: Kaso, sabihin natin, outside of the budget siya. And sabi
0: yes
1: ko, ay, Lord, mukhang parang may choice ka naman na mag yung parang option na bayadan mo later on through installments.
0: Yes.
1: Pero, hindi din naman siya maganda.
0: Exactly.
1: Kasi parang hindi pa nga pumapasok yung pera sa'yo.
0: May binabayaran na.
1: Pupunta na siya sa iba. So, diba? Maiisip natin na hindi, pag mga gantong instances, kailangan natin isipin muna kung i-purchase natin siya or hindi. Kasi baka tayo din naman yung malugi.
0: Yes, exactly. Yan. Kasi hindi lang naman sa galit yung self-control, di ba? Or yung mga ganyang maiinit na diskusyon. Mm-hmm. Yung self-control, it can be a self-control dyan sa pagbili, na hindi naman kailangan pero bili ka ng bili.
1: Yes.
0: Meron din yung self-control ng sa mga bawal na pagkain. Huwag mo kainin.
1: Yun.
0: Diba?
1: Mga food na sabihin natin masarap sa dila. Pero hindi naman healthy sa pangangatawan.
0: Ayun. So marami areas yung self-control.
1: Yes,
0: diba?
1: Hindi lang to sa galit.
0: Correct. Ayun. Oo.
1: Sabi din dito, kontrolin ang sarili sa tukso at distractions.
0: Ngayon, nako.
1: Ito na yung sa spiritual aspect naman, no? Kasi tayo may mga bagay na pumapasok sa ating isipan na hindi din naman nakakalugod kay Lord. So in order to para mas ma-please si Lord, no?
0: Mm-mm.
1: Eh minsan may mga bagay tayong kailangang idulog sa kanya na Lord. Help
0: yes
1: me sa mga temptation na to, sa mga distraction na to.
0: Yes.
1: Para makapag-focus ako sa inyo.
0: Ayan, yun. Oo.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, yung self-control, ito yung kakayahan natin pumili ng tama kaysa madali yung desisyon, madaling pumili. Pero mali naman.
1: Yes.
0: Diba? Yun nga, yung parang impulsive, ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung biglaan. Diba sabi nga ng mga nakakatanda, huwag tayong magdidesisyon kung tayo ay nandun sa punto na mataas ang ating emosyon.
1: Mm-hmm.
0: It's either mataas ang emosyon mo ng saya o mataas ang emosyon mo ng galit or lungkot. Kahit na anong extreme na emosyon ang nararamdaman mo, hindi nga daw karapat-dapat or hindi tama na magdesisyon or pumili. Ano? Kaya yung self-control, yun din yung kakayanahan para tayo ay mas piliin yung tama kahit na ito ay pinag-iisipan pa. Oo, na may time, ganyan. Kesa naman dun sa madali. Pero mali naman yung maging desisyon.
1: Yun.
0: Ayan, kaya sa madaling salita, ang self-control ay kakayahang pamahalaan ang sarili sa tamang paraan.
1: Yes.
0: Oo, kaya bakit nga ba mahalaga ang self-control, Kuya Alvis?
1: So, syempre, one of the reasons kung bakit mahalaga ang self-control is para mas maging wise tayo sa ating mga decisions. Yun. Because kapag yung emosyon yung magiging standard natin when it comes to decision making,
0: yes,
1: magiging bias tayo palagi.
0: Correct.
1: Minsan, or in some cases, na pag nagiging emotion yung grounds natin for making decisions, madalas nagiging mali yung mga decision natin.
0: Correct.
1: Kung self-control, or kung may self-control tayo, mas matutulungan tayo nito gumawa ng better decisions.
0: Iyon.
1: Kasi may mga taong nagte-take advantage naman sa emosyon na nararamdaman ng mga tao.
0: Yes.
1: Yung tipong masabihan lang yung ibang tao ng, ang ganda-ganda mo.
0: Oo.
1: Mahal kita. may
0: mag-yes na kagad, di ba?
1: Pwede mo ba? Pwede ko bang mautang muna? Bayaran ko sa katapusan.
0: Nako, huwag magpapadala dyan sa mga ganyan, ano? Oo.
1: Tapos pag ikaw naman, in love ka doon, eh, ay, sige, babe, ito, 10,000.
0: Wow, may ganun pa, pa-babe-babe ka pa ngayon, ha?
1: Kasi di ba may mga ganung instances that people really do take advantage,
0: yes,
1: of the people na masyadong madaling magpadala sa emotions.
0: Exactly. Mm-hmm. Oo. Yun yung dapat nating iwasan. At syempre, katulad niyan, yung pangalawa natin na kung bakit mahalaga ang self-control is para maiwasan ang gulo at away.
1: Yes.
0: Maraming away at hindi pang pagkakaunawaan o misunderstanding ang nagsisimula kapag ito ay dahilan nito ay yung hindi napigilan na salita o emosyon, 'di ba? Mm-hmm. Kasi ang self-control ay susi para mapanatili ang kapayapaan. Katulad ni Vince, 'di ba, kung nagpadala siya doon, ginugulo na siya, sinasaktan na siya, eh baka mas malaking gulo ang nangyari kung pumatol siya. Kung hindi niya na-display yung kanyang self-control, eh mas malaking gulo, sabi mo kanina, baka may ambulansya. Kasi kickboxing eh, 'di ba? Tapos maraming tao sa paligid, magkakampi-kampihan, baka hindi lang sila yung nagkagulo, baka may mga other people pa na nadamay.
1: Yes,
0: 'di ba?
1: And people might also see him as the perpetrator imbis na yung victim.
0: Correct. Kaya yung self-control, nakakatulong ito para maiwasan natin yung gulo at away.
1: Yes. Ayan. Yun. And isa pang mahalagang reason kung bakit kailangan natin ng self-control, no, is this shows true strength. Pinapakita nito yung tunay na lakas. Aminin natin, no, mas madali talagang pumatol at mas madaling gumante.
0: Oo, 'di ba? Totoo.
1: Napakadaling magbuhat ng kamay at
0: sumigaw, magsalita.
1: Yes. And minsan nga parang mas ano pa siya eh, mas ganado ka pang gawin 'yon. Especially pag fino-fuel pa 'to ng ating emotion. Pero true strength, ka-TNT, is yung ability natin na manatiling kalmado.
0: Yes.
1: And kontrolin yung ating response. Yun. Kasi yung reaction natin, yun yung ano eh, yun yung result ng ating emotion. Pwedeng yung reaction natin ay nabigla tayo. Yung mukha natin, hindi natin na control yung pag kunot ng ating noo.
0: Yes.
1: Pero yung response natin, yun yung pwede nating makontrol.
0: Correct. Mm-hmm. Yan yun eh, di ba? Pwede natin itong makontrol. At syempre, yun yung kasunod eh, yung pang-apat, nagdadala ng respeto at maturity.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, mas maraming humanga dun kay Vince.
1: Yes.
0: Mas lalo siyang karespeto. Kaya ang dami nagbigay sa kanya ng regalo eh.
1: Yes,
0: yung nasira niya, di ba? Nasira niyang salamin, napalitan na talagang mas maganda pa yung naging kwalidad or quality nung ibinigay sa kanya. Kasi yung dinisplay niya doon yung self-control at yun yung nagdala ng respeto sa kanya at nakitang he is mature.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Sabi niya nga eh, kaysa papatulan ko siya, mas matanda ako sa kanya, tapos ganito. At hindi lang 'yun. Dahil nga kumbaga ayaw niya ng gulo, no? Oo. Kaya 'yan,
1: yes,
0: mas wise ito kung tayo ay pipili ng magkaroon ng self-control.
1: Ako din nagpakita ng self-control pero walang regalong chocolate.
0: Walang dumating na regalo.
1: Dumating na regalo. Huwag tayo mag-expect na gano'n palagi ka, TNT, ha? Hindi porket nag-self-control ka, may reward.
0: Exactly.
1: Sometimes the reward is yung mas nagiging ano tayo, mas nagiging Christ-like tayo pagdating sa aspetong ito ng ating buhay. And syempre, isa din to sa napakahalagang rason kung bakit mas kailangan natin ng self-control is that it preserves relationships.
0: Yes.
1: So nakakatulong yung self-control para mampanatiling maayos yung relasyon sa pamilya, pagkakaibigan at sa trabaho.
0: Yes.
1: Kasi naman, kung palagi mong papatulan at kung palagi kang magagalit sa mga ginagawa ng iyong mga friends and family, eh, baka...
0: Walang gulo.
1: Baka palayasin ka na sa inyo or baka i-cut off ka na ng mga kaibigan mo, di ba?
0: True, yan. Kaya ito pong ating pinag-uusapan dito, yung kahalagahan ng may self-control tayo. Kaya paano nga po ba tayo? Kasi malapit na tayo matapos, pero paano ba tayo magpapalakas ng ating self-control? Yan, unang-una na dyan is... huminto muna tayo bago mag-react.
1: Yes.
0: Oo, there is power sa ating paghinto.
1: Mm-hmm.
0: O sa pagtigil or pag-pause. Kasi, mm-hmm, diba, makakapag-isip kayo. Or kaya yung paghinga ng malalim, kuya, malaking, mm-hmm, tulong yung pag naiinis ka na, nagagalit ka na, or meron kang gustong sabihin, huminga ka ng malalim.
1: Yes.
0: Bago ka mag-react, diba? Mm-hmm. Or mag-isip ka bago ka mag-react. At syempre, kasabay dyan habang ikay nakapos, yung nagsasambit ka na ng prayer.
1: Lord,
0: oh,
1: help.
0: Lord, tulungan mo ako ha. Kasi hindi ko na matimpi or hindi ko na makontrol yung sarili ko para bigyan ka ng guidance or ng wisdom kung paano at ano ang gagawin at sasabihin mo. Mm-hmm. Diba?
1: Yes. Mm-hmm. Yun, sabi at din syempre, dito, mm-hmm, is umiwas ka sa mga sitwasyon pwedeng makatrigger sa iyong galit.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Huwag ka nang pumunta. Huwag mo nang balikan yung tao pag huwag mo nang balikan yung tao, especially may mga times na hanggang dyan ka lang pala. Huwag mo nang patulan ka, TNT. Go a little further, magpahangin ka, huminga ng malalim.
0: Huwag
1: mo nang balikan yung tao kahit ano pang mga pangtotont niya. Refuse to huwag kang pumatol sa mga taong yun.
0: Yes, exactly. At syempre, mag-practice ng patience even sa small things. Mm-hmm. Kasi yung bago ka dumating dun sa mga ganitong pang malakasang self-control,
1: mm-hmm,
0: eh dadaan ka muna dun sa mga small things.
1: Yes, umabit diba? Yung damit mo sa pinto, nagalit ka na.
0: Or kaya yung nagpapabayad, di ba? Mm-hmm. O bayad po, tapos hindi abot. Ayaw mo, nawawalan ka ng pasensya.
1: Mm-hmm. Kuya Katch.
0: Oo, ikaw na mag-abot, di ba? Yung mga ganon, di ba? Yung mas small things yun.
1: Yes.
0: Na minsan, dun pa lang, train na tayo para magkaroon ng self-control.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Yun. And sabi din dito sa next, no? Listen before you speak.
0: Mm-mm.
1: Napakagandang reminder para sa atin. Kasi minsan, hindi na tayo nakikinig. We just want to speak.
0: Mm.
1: Napakahirap na ganyan, no? Kung gusto mong ma-enhance or ma-develop ang iyong self-control, you need to listen before you speak.
0: Correct. At syempre, yung pinakahuli dyan is yung piliin ang tamang circle of influence.
1: Mm-hmm.
0: Kasi diba, pag yung circle of influence mo, yung madaling magalit, laging hanap ay galit, gulo, diba? Yung nangyayari na to, imbes na mapagsabihan ka na ma-self-control, kapag self-control ka, tinutuya ka pa or ginagatungan ka pa. E di mas lalo ka ngayon tuloy na napupush na mawala ng self-control.
1: Yes, kung may mga kaibigan kang, uy, papayag ganun.
0: O yan, yung mga mapanukso, yung mga mapanusol. Ano yun? Sulsul, di ba?
1: Yung mga nanggagatong.
0: Nanggagatong. Ayan, ay, huwag ganyan. Oh, pinitik ka sa ting. Yung bata kami, ganun eh. Yung laro ng dalawang kapatid ko, tas yung barkada nila, sabi ng barkada, oh, pinitik ka sa ting. Oh, payag ka ba nun? Naririnig ko yun eh, kasi doon sila naglalaro sa harap ng bahay namin eh. Ayun, pinitik ka sa ting. Oh, ganun pa. Payag ka nun? Payag ganun. Di syempre, kapatid ko naman, gaganti siya ngayon. Kasi parang sinusulsulan siyang ganun eh. Di ba? Hanggang sa talagang nag-grumble na sila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagsusulsulan nga eh. Kaya, iyan. Piliin po natin yung tamang circle of influence.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kaya, tandaan po natin, mga ka-TNT, ang self-control ay hindi tanda ng kahinaan. Yung pagtalikod ng batang siklista ay hindi ibig sabihin na duwag siya, mm-hmm, o siya ay mahina. Dahil lang self-control po, kundi yung tunay na lakas, wisdom at maturity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa mundong ito na napakabilis nating mag-react sa mga bagay-bagay, ang taong marunong magpigil ay mas nakakaangat,
1: mm-hmm,
0: dahil alam niyang pumili ng tamang tugon o yung tamang response na pwede niya na yun ang kanyang gawin dahil yun ang tama.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kaya ano pa Kuya Alvis, bago tayo magpaalam, baka meron ka pang gustong ipahabol regarding dito sa ating pinag-uusapan ngayon.
1: Yan, shout out kina Pastora Annabel Elagria. Sabi niya, Ma'am Yvette, ganun po pala ang dapat gawin pag nasa kalsada. May mahiwagang ID ako. Ako rin po kasi grabe ang haba pag nagbabiyahe.
0: Correct. Oo, diba? Yan, nakasabit din po yung mahiwagang ID ko sa sasakyan. Ayan, at sabi din ni Carmela, true, uncle, haha, nangyari yan sa akin sa spelling ng Anyel.
1: Mm-hmm.
0: May nag-correct sa akin sa Anyel. Oo, tignan yung spelling. Pero I searched sa Google na same lang naman pala sila tama. Nag-comment ako pabalik sa nag-comment sa akin at sinabi kong tama naman pareho. Ah, ito yung gusto mo mag-comment doon sa mga matatalino masyado sa social media. Ayun. Mm-hmm. Kaya, nako, yan. Salamat po sa inyong mga komento. Yes, ang cool.
1: Yan. So, hindi mo kawalan pag hindi ka pumatol. In fact, you may even have gained something when you decide to show and to practice self-control.
0: Yes. Yun. Ayun. Kaya naman po, mas maganda na i-practice natin ang self-control. Hindi po siya madali, pero it takes courage at talagang ito yung tama na merong isang character sa ating buhay para naman maiwas tayo sa mga desisyon na mali at yung mga bagay na makakapagsira ng relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Nako, overtime na tayo. Pero napakaganda po nitong ating topic at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon ni Uncle Alvis sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ang cool, pwede ba nang maiksing panalangin lalong-lalo na sa ating mga nakikinig ngayon na gustong magkaroon nitong self-control?
1: Sige, sa mga ka-TNT nating nakikinig, samahan niyo po kami sa isang maikling panalangin. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa mga reminders, mga paalala at sa mga instruction na ibinigay niyo po sa amin ngayong tanghaling ito. Lord, forgive us in moments na kami po ay nagpadala sa aming emosyon. And tulungan niyo po kami na mas mag-develop or mas ma-develop pa po sa amin ang self-control. Not for ourselves, but for others and for the glory ng inyong kaharian and for you, Lord God. All of this, Lord, we humbly ask and pray in Jesus' mighty name. Amen.
0: Amen. Ayan. Kaya po, maraming salamat muli at kami ay pansamantala na magpapaalam sa tanghaling ito para sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pao.
1: At ako naman si Alvis Ray Aison.
0: Salamat din kay Don Alfonso sa pagsama sa atin sa technical side. We'll see you again. Bye for now.
1: Bye-bye.

0: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Lang o atisaykan, letoy kiyo sa mini. He, the tweetium, inko silet to he kyu semini. Dear semia, dear diti, tayuni. Toy buntoe seems a pat tika kidima. Di seems a pat ko luke. Titui to see this semia, tweetium yawe langi. Situya so. Isi dear being you, yes, a kyuto. Sung sin ye, sun tan ye. Ditium a titio semia. Tin tia igi. Ulang mang guakong. Sinya so usimi honi. To see guakong way to seem like a gamsu. Can get quitted sea gun the yellow sousion. What jam jam ching to bing beer. Baman tia. Sinya so uluania ho. Tang li yu sung a season. Little huanang jong ko su like it all. Di usu yao season. 你堂对伊来求通，总是救助耶稣是创造快乐的主宰，亦是赐予咱平安的主宰。

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sa Santiago 4 sa talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Lumapit kayo sa Diyos at nalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ako po si Delia Mariano at naririto po ang aking kasaysayang patutuo.

0: Mas mabuti pa siguro, Delia, kumbinsihin mong ate Neda mo na ipasok kanya sa textile na kung saan doon nagtatrabaho ang ate mo habang nag-iipon pa tayo ng pangkolehiyo mo.
1: Talaga po, Tay? Payag kayong magtrabaho ako? Para sa akin, payag na payag po ako para mas mabilis ako makapag-ipon at hindi na ako aasa kay ate Neda.
0: Mamayang gabi, nandito na yon. Kausapin mo agad siya para matawagan niya ang boyfriend niyang manager sa factory ng textile sa Bulacan.
1: Eh, dapat itay, ipagluto natin si ate ng masarap na ulam. Yung paborito nito.

0: Wow! Ang dami kong nakain! Ayan! Malaki na naman siya! Ang tiyan ko! Sarap kasi ng pagkakaluto niyo sa ginataang labong. Sana ganito palagi ang ulam sa tuwing uuwi ako ng Biyernes dito sa Cavite. O teka, kanina pa ako lapang ng lapang dito. Samantala kayo nakatingin lang sa akin. Anong meron ha, Tay? At ikaw, Delia, may gusto ka bang sabihin?
1: Kasi Neda, anak, ako talaga ang nagsabi kay Delia na kausapin ka na ipasok mo siya sa factory. Habang nag-iipon pa siya ng pang-tuition niya sa college. Papayag ka ba, anak?
2: Sige na naman, Ate Nida. Payagan mo na ako. Para mas mabilis na makapag-ipon ako ng pera para sa kolehiyo. Eh, kasi gusto kong makapag-enroll na sa college.
0: Eh, sinong kasama rito ni Itay? Cavite to. Andito lahat ang masamang elemento ng bansa. Paano kung may mangyari kay Itay? Biglang pasok ka ng masasamang loob.
1: Hindi naman siguro mangyayari yon, anak. Halos kakilala natin ang mga taga rito. Sila ang magpoprotekta sa akin. Silang mga kapitbahay ko. Huwag ka naman mag-isip na negatibo, anak. Kabiteño ako. Kaya sanay na ako mag-isa dito sa Cavite. Abay lalo nung binata ako.

0: talagang matigas si ate. Parang kayo na siya. Kung ano ang desisyon niya, di na ito nagbabago. Parang siya lang ang may karapatang magtrabaho at ako hindi. Taong bahay.
1: Nakaw anak, huwag mo na lang pansinin ang ate mo. Kung sa bagay, tama naman siya. Kabite ito.
0: Palibhasa, sa Bulacan lumaki si Ate Nida, sa mga lola namin, sa mga magulang nyo. Kaya ang alam nila, mapanganib na manirahan dito sa Cavite at safe sa Bulacan. Nakutay naman, maunlad na itong Cavite at mahuhusay ang mga namumuno sa lugar na ito. Payapa na ang lugar dito. Hindi naman ito gaya ng ibang bansa na palaging may civil war.
1: Hayaan mo na anak. Iyon ang desisyon ng ate mo. Kaya ito ang sundin natin.

0: Hoy! Delia! Musta ka na? Long time no see, ah.
1: Hoy! Bungie! Classmate! Ano nangyari sa'yo at lumobo ka ng ganyan?
0: Alam mo, nung panahong bata pa si Isabel, at tayo yon, wala kaming makain sa bahay. Dahil mas inuuna pa ng tatay ko ang alak kesa sa kakainin namin. Kaya heto, nung magkatrabaho ako, wala akong ginawa kundi ang lumamon ng lumamon. Ikaw, sexy ka ngayon na.
2: As in!
3: Teka, binanggit mo na nagtatrabaho ka?
1: Eh, saan naman?
3: Baka naman may opening. Pwede ako.
0: Bingo! Tamang-tama, nag-resign yung kasama kong sales lady. Umuwi ng Baler na buntis eh. Kaya kulang kami ng isa. Sige, bukas kita tayo dyan sa burger chain. Alas 8 ah. Kasi alas 10, bukas ang store namin. Itatawag ko na ito sa amo ko ha. Huwag kang mang-Indian ha.
3: Eh, bakit naman kita i-Indianin? Kailangan ko nga ang trabaho eh. Tsaka wala naman akong pakpak sa ulo.

0: Ang aga mo naman natin, Luluwas. Ano bang usapan ninyo ang kaklase mo?
1: Alas 8 pa naman po, itay. Pero kailangan bago mag-alas 8, nandun ako sa loton.
0: Abay, alas 5 pa lang ng madaling araw, anak. Alas 6, nandun ka na sa loton. Abay, 2 oras kang tatambay at maghihintay doon. Baka sarado pa yung burger machine na tagpuan ninyo.
1: Tay, 24 oras na bukas ang burger machine doon. Saka, mahirap na, baka matrapik ako. Trabaho na, mawawala pa kung malilate ako. Eh, kilala ko ang kaklase kong si Vanjie, nang iiwan yun.
0: Basta anak, ingat ka lang.

0: Delia, anong ginagawa mo rito sa Loton? Nang ganitong oras? Magtatana ka ba?
1: Ay, nako! Loko-loko! Ano ako, di sinupot ng katanan ko? Madumi pa rin talaga ang isip mo.
0: Mabuti na lang itong malakwago kong mata. Naispatan na kita sa malayo. Nagdududa pa nga ako kung ikaw nga ito eh. Layo ng Cavite na lugar natin. Tapos nandito ka sa Loton? Nag-aabang?
1: Eh kasi may kaklase ako nung high school sa Dasma. Nagkita kami kahapon sa Talipapa. Ipapasok daw niya ako ng trabaho bilang sales lady sa pinapasukan niya. Kaya alam mo yun, kailangan ko kasi ng trabaho eh.
0: Eh, kasamaan sana kita eh. Kaso, kailangan ko nang bumalik ng Cavite. Dinalaw ko lang si Mama sa Chinese Hospital. Doon siya kinonfine ng mga kapatid niya. O papano, alis na ako ha. Iwan na kita.
1: O sige, ingat ka sa pagmumotor ha. Wala ka pang helmet.
0: Wala namang naninita sa highway. Hindi naman bawal. O sige, alis na ako.

0: Mga PX goods ang paninda rito sa store. Mula sa sigarilyong Blue Seal, mga sapatos, pants, lahat ay made in USA. May mga tag price naman kaya di ka malilito kapag nagtanong ang customer.
1: Kopya! Swak na swak ang uniform na ipinasuot mo sa akin. Ganito ba kasexy yung nag-resign?
0: Oo, kaya nga yan ang ipinasuot ko sa'yo. Ayan, may pumapasok ng customer. Ang kota natin, 5,000 lang tayo. Pwede na tayong umuwi ng maaga. Pero kapag hindi, wait tayo ng 6 p.m. Pero masasabi ko, Delia, marami pa rin Pinoy ang mahilig magsusuot ng made in USA.
1: Baka mga taga Cavite pa ang mga mamimili rito. Mahilig ang mga kabataan natin sa imported.

0: Ubus lahat ang pantalon na naka-display. Aba.
1: Opo, Chong. Maong ang uso kasi ngayon. Mga kakilala ko po sa Cavite ang mga namili.
0: Ba, hilig pa lang maong pants ang mga kababayan mong Caviteño. Kailangan order ako madami.
1: Oo nga po, Chong. Pati itong brand ng white t-shirt, 2 plastic na lang natira.
0: Talaga, 50 bucks yan ah. 2 na lang natira. Ibig sabihin, white t-shirt maong paborito suotin ng mga kabataan ngayon. Order ako marami. Overseas ako sa kapatid ko sa Amerika.

0: Nasaan amo mo? Pakitawag mo nga.
1: Nasa abroad po, sir. Bakit maraming pulis? Nataon pa na wala si Vanjie. Mag-isa lang ako rito. Teka, pati gwardiya namin kinuhana ng baril. Kinakabahan ako, ha. Paano na to?
0: Hoy! Makinig ka! Huwag kang manginig dyan. Pulis kami, nakita mo ba ang tsapa namin?
1: Nakikita ko naman po. Di naman po ako bulag. Bakit po ninyo kinuhana ng baril yung guard namin?
0: Papalagpe. Puro illegal naman ang mga tinda ninyo. Bawal ang mga picks ko dito sa Manila. Kaya lahat ng mga goods na ito ay dadali namin sa munisipyo. Wala kaming ititira. Dahil bawal ito.
1: Sir, pakiusap naman po. Pagdating na lang ng amo ko. Saka kayo mag-raid. Tangayin na ninyo lahat, pati amo ko. Tangayin na rin po ninyo. Wag lang ngayon. Baka pag-isipan ako ng masama no na pinagnakawan ko siya habang wala si Chong.
0: Hindi na. At saka tumabi ka nga. Hindi ka yayaman kahit pigilan mo kami. Swelduhan ka lang. Kaya bakit ipagtatanggol mo ang amo mo? Siya ang yumayaman at hindi ikaw.

0: Delia, ano? Papasok ka na ba ng lagay na yan? Tanghali na! Bakit nakapambahay ka pa?
1: Wala na ako sa Luton. Balik ulit ako dito sa Cavite. Saan ba ang lakad mo at umaalingasaw ang pabango mo? Manliligaw ka ba o makikipag-date ng umagang umaga? Malala ka rin ano, Pat?
0: Magsisimba ako dyan sa Born Again Christian Church. Maalala ko nga pala, di ba, masarap ka magluto. Gusto mo, irekomenda kita kay Pastor. Kasi sa Sunday, church anniversary, walang tagaluto.
1: Uy, oo, sige ba. Basta trabaho, kahit ano papasukin ko. Pagluluto pa dyan ako, expert. May kita ba ako?
0: Love gift! Bis ka na, hintayin kita. Kung maliligo ka pa, isang timba lang dahil wala namang maliligaw sa'yo doon, ha? Tanggap ka ron maging sino ka man. Plano ito ng Panginoong Jesus.

0: lang sa Sunday service, nakakilala na agad ako sa ating Panginoong Jesus. Nasarapan naman sa luto ko ang mga kapatiran. Bless na bless sa akin ang mag-asawang pastor at pastora. Madalas na akong dumadalo, naging aktibo. Minsan, tinanong ako ni pastora kung anong kurso sa kolehiyo ang nais kong pasukin. Sagot ko po ay nursing. Kaso wala akong panggastos, nag-iipon pa. Dali-dali akong ipinatawag ni pastor at ipinakilala sa isa naming may kayang kapatiran. Ito ang mga magulang ni Pat. Sila ang nagpaaral sa akin hanggang sa makagraduate po ako ng nursing. Ngayon po ay nandirito ako sa Dubai, isang nurse. Purihin po ang Panginoong Jesus.
1: Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Santiago 5:13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Delia Mariano ng Cavite. Binigyan buhay ni na
1: Janelle Briones,
3: A.G. Gabrillo,
4: Carnine de Guzman,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Roy Camo Gomez,
7: Rance Ortiz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 1:21 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello kaibigan, it's time na naman para sa ating music and chat recharge dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This is your station that cares. Ako po si Mel at ako ay masaya na samahan kita muli until 2:30 ng hapon. Ngunyan dabi na mainit nun. Sabi nga ni Kuya Jun. Yan ang saro sa mga trademark ka mga Bicolano. Ang sarong word, pipahala ba o nun? Pag sobra talaga, extreme ang sa tuyang description sa sarong bagay. Yes po, kaya naman talaga. Mag-ingat po at magdala ng inyong baon na payong. Pag kayo po ay lalabas sa mga oras na to, pero kung wala naman pong gagawin sa labas, huwag na lang po muna tayong lumabas. Dahil kanina nang lumabas ako ng sandali lang, ay ang hangin na hinihinga ko ay mainit. Para na akong nasosuffocate. Sabi ko, grabe talaga. At ramdam na ramdam po natin ang init ng panahon sa araw na ito dito sa Albay. Kumusta naman po sa inyong lugar dito sa Catanduanes? Sigurado ako ganyan din ang inyong nararamdaman sa mga oras na ito. Maging dito din sa Masbate at sa Sorsogon, Camasur. Kasi magkakapit bahay lang naman din po tayo. Ano? What about naman po dito sa Northern Samar and Leyte? And of course, sa ibang bahagi ng Bicolandia dito sa Camnorte? Musta po ang inyong lagay ng panahon naman? Siyempre sa buong Philippines, halos talagang maaliwalas daw ang buong maghapon natin today. Maliban sa mga thunderstorms o pag-uulan sa dakong hapon na at gabi. Kaya mas maganda din dahil para hindi masyadong mainit sa pagtulog natin mamaya. Ano? Anyway, dito po sa ating programa naman, kami po ay of course, palagi nating sinasabi that we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Sa gitna ng napakaraming mga sitwasyon na ating pinagdadaanan, lalo-lalo na sa ating bansang Pilipinas, ano? Huwag po tayong mawala ng loob, kundi patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Dahil siya ang may control ng lahat, ano? Kung hinahayaan niya man na mangyari ang mga bagay na hindi natin gusto sa buhay o sa ating pong bansa, ay meron siyang layunin. Sometimes when we don't see God's hand sa mga sitwasyon, sabi nga, let's trust His heart. Dahil ni minsan hindi po nagkakamali ang Panginoon, ano? Pero syempre, sa mga panahon na ito, hindi natin pwedeng titingnan na lang ang mga sitwasyon. Patuloy tayo na manalangin bilang mga Pilipino. Ito na lang talaga ang ating sandata para harapin ang mga sitwasyon na ating pong kinakaharap sa mga panahon na ito, ano? Plus, syempre, ang ating pananalangin at pananampalataya. Sabayan po natin yan. Kasi iba yung nananalangin ka lang pero walang pananampalataya, di ba? Kaya sige lang, kapit lang tayo kay Lord at kakayanin natin lahat ng ito. Yes, dito naman sa Music and Chat Recharged ay nakaline na pa rin po ang ating mga selected music at pwedeng-pwede pa kayo magdagdag para sa ating by request later on. Welcome na welcome yan dito kaibigan, kasama ang inyong mga shoutouts and iba pang messages. Siyempre, meron pa rin tayong music trivia at isa na naman pong local artist ang ating i-feature. Itong grupo na ang pangalan nila ay Alamat. At isa sa mga magagandang songs nila ang ating papatugtog later on. And of course, meron pa rin tayong free chat recharge. Ano pa yung isang dapat natin na i-let go para ito ay hindi maging hadlang sa happiness ng buhay natin. Ito naman ay patungkol sa pagbibigay natin ng pagkakataon sa iba na sila ay i-please. Ayan. Minsan yan ang problema ng ilan sa atin, ano? Gusto natin na i-please ang mga tao around us. Na minsan ay mali na din naman pala, ano, ang paraan na yon para tayo ay mabuhay sa mundo ng normal. Paano ba yan? Ako talaga naman. Baka may mga gusto din kayong i-share sa pag-uusapan natin later on. I-share man naman yan sa ating of course, sa ating program link, naka-post na po sa ating FB page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Ayan. So, yan, alagaan natin ang ating happiness, ano?
lalong-lalo na sa mga panahon na to. Ayan, yung tinatawag na, of course, yan yung self-care natin sa mga panahon na napakaraming mga sitwasyon na pinagdadaanan. Yes, maliban dyan, meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy. Meron pa rin tayong Song of the Week and it's our third day na fini-feature po natin itong isang song by Chris Tomlin. Abangan mo yan mamaya and may prayer time pa rin tayo at marami pang iba. Ito naman po ang mga paraan para kayo ay makipag-unayan sa amin. Ating pong cellphone numbers ay 0998-843-0573. Siyempre sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa mga nais po sa inyo mag-online streaming, basta meron kayong data or internet, ay itype nyo lamang or isearch ang bit.ly/thewayfm. Sa ating Garyan's official GC naman po ay pwede kang mag-message dyan. Kung hindi ka pa member dyan, message ka lang po sa amin at ikaw po ay aming i-add. Hello din sa ibang parts ng world, nasaan ka man ngayon. Isang magandang hapon o magandang umaga or magandang gabi sa'yo. Thank you so much po for making us part of your listening time. Para sa atin namang may kaarawan sa araw na to, sino ba may birthday today? Parang wala masyadong nakitang may birthday sa aking feed, ano? But anyway, para naman po sa ating mga kaarawan today at iba pang mga celebration, kami po ay nakikiselebrate at nakikigalak sa inyo. Siyempre, panahon pa rin ang graduation. Third day ngayon na may graduation dito sa Bicol University or baka sa iba ding mga schools. Nako, congratulations po talaga. A big congratulations po sa inyo at sa inyong mga magulang. And you make them proud, sabi nga. Ano? And iba talaga ang pakiramdam kapag ikaw ay nagtatapos. Kaya kami po ay nakikisaya sa inyo. Ngayon naman araw na to, it's the 17th of June. Para sa ating kasaysayan, oy, dito sa atin mismo sa May Daraga area. Noong 1967, ito ay tinawag na Reclamation of Daraga under Republic Act No. 4994, the town of Daraga or Daraga Albay successfully restored its historic and native name. An 8-year-old law had previously renamed the municipality Locsin to honor a political family. Sa ibang bansa naman, kagaya dito sa Amerika, noong 1885, the Statue of Liberty arrived in New York Harbor from France. Arriving disassembled in 214 crates lang naman ano ang pinaglagyan sa Statue of Liberty na dumating sa araw na ito sa New York Harbor mula sa kanilang kaibigan na bansa ang France or Francia noong 1885. Ang araw din naman ito ay special. This is a World Day to Combat Desertification and Drought. Kaya ingat-ingat tayo, ano? Sige, tuloy-tuloy na tayo kaibigan sa ating pong unang salvo na ng ating mga naka-line up na music ngayong hapon na to. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel at sa technical side ang ating Don Alfonso Apinado. Kaya ito na po para sa inyo, dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Para po sa ating Music and Chat Recharged Wednesday Edition, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Good afternoon sa'yo!

Our time is 1:50 na po ng hapon ngayong Wednesday afternoon. It's June 17 na 2026. At ulit-ulit ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 the Way FM, the station that cares. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, kami ay nagpapasalamat sa pag-join mong muli sa amin sa araw na ito. And ito na, pag-uusapan natin sa ating free chat recharge. Ang isa sa mga nakakahadlang para tayo ay magkaroon ng happiness ay yung pagsisikap natin na ma-impress ang lahat. Alam mo ba na yan ay isa sa mga nagnanakaw ng ating happiness sa pamamagitan ng parang napupwersa tayo, ano, to parang i-trade in yung ating pagiging totoo for yung mga external validation na gusto nating marinig o magkaroon tayo from other people. Yung ating self-worth ay nire-rely natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag ganyan po ang ating ginagawa, nawawala yung joy of simply being yourself. And we invite continuous stress and burnout. Yung need na constantly ay i-please yung ibang tao ay nakakasira ito ng kapayapaan sa ating kaisipan kasi nga iniisip natin, tama kaya yung pagkasabi ko? Tama kaya yung pag-behave ko? Na ano kaya nila? Nasiyahan kaya sila sa akin? Diba? So nawawalan ka ng peace of mind at yung well-being mo ay nasisira. Dahil nga meron tayong binibuild na self-image na ayon sa pamantayan ng mga taong gusto nating mapasaya. Kapag daw kasi binabase natin o binabate yung ating happiness to other people's reactions, you are at the mercy of their ever-changing opinions. Hindi man yan sila masasatisfy. Magbabago at magbabago pa rin ang kanilang opinion sa'yo. So if patuloy tayo na magpapadala sa mga ganon, cycle lang po yan, walang katapusang cycle. Kapag hindi natin sila na-impress, ay nako, yung mood naman natin ay syempre apektado. Malulungkot tayo, 'di ba? Kasi nga doon na nakabase ang ating mood or ang ating kaligayahan. So, nane-neglect yung totoong desire natin

opinion nila, ang magiging impression nila sa'yo. So, kasi pag ganun palagi, when we act according sa kung ano ang ine-expect sa atin ng mga tao, chine-chase natin yung kanilang mga expectations instead of yung mga goals na gusto natin na mangyari or maabot. Yun, nagkakaroon tayo ng burnout and frustrations. So, nawawala din yung ating authenticity o yung pagiging totoo. Mm-hmm, kasi we are trying to constantly perform. Ay, napakabigat po niya na pasanin. The pressure to keep up a flawless or yung trendy facade prevents you from experiencing genuine and relaxed connections. Diba? Kasi kapag alam mo na tanggap ka ng mga tao sa paligid mo, hindi ka trying hard. You are just being yourself around them. So, sa totoo nga lang talaga, at naririnig na natin ito palagi, hindi natin mapiplease ang lahat. At yung patuloy natin na pagsisik ng approval mula sa mga tao ay dinadamage nito ang ating self-worth. Because yung praise na nakukuha natin ay nakukuha natin para doon sa fake na image na nakikita at pinapakita mo sa kanila rather than your real self. At ayaw natin ang ganun, dapat, di ba? Dapat talagang nagiging totoo lang tayo. Hindi para pakita lang natin na, ito ako o ganito ako. Pero kundi ito ay isang paraan para ma-express mo at maihayag mo kung sino kang talaga. And through that, makikita mo talaga sino ang mga totoong tao din na tatanggap sa'yo. Magmamahal sa'yo at magpapatawad, mag-uunawa sa'yo kung meron ka mang mga kakulangan o kaya ay mga nagagawang pagkakamali. So guys, ito lang ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to dito sa Music and Chat Recharged. Ang isa sa mga stealers ng happiness is trying to impress others. Kaya, make a decision today na kung kailangan mo na din na i-let go yung mga taong ito, no, na talaga naman nagpuput ng pressure sa'yo to be the person they wanted you to be, ay i-let go mo na yung mga yan. And stick with people na mamahalin ka, tanggap ka, at patuloy kang inuunawa. At kung may kailangan ding baguhin sa'yo at i-correct, they do it lovingly. Kasi yun naman talaga ang mga totoong nagmamahal sa atin. Hindi nila tayo tinotolerate sa ating mga pagkakamali. Kung kailangan i-correct, i-correct tayo for our own good. Pero kung meron ka naman talagang yung ikaw na ikaw, ano, kitang-kita nila at tanggap na tanggap ka pa rin. Masaya sila sa mga wins mo and nalulungkot din sila sa mga losses mo. Yun na ang sabayan mo ng mga tao, ano, simula sa araw na ito, kaibigan. 1:57 na ng hapon dito sa Music and Chat Recharged. Sana meron kayong natutunan at napulot na konti lang, kahit konti lang, sa ating napag-usapan ngayong hapon na to. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. We have more songs for you kagaya nitong susunod na. This is for you, friend.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:03 in the afternoon. At ikaw ay patuloy pa rin na naka-tune in. Ito po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. We are a member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And hello muna and maganda hapon sa mga nagbabakasyon ngayon. Grabe talaga. Bakasyon en grande ba yan? Dahil katatapos lang ng kanilang mga graduation. Sige lang. Deserve nyo yan. Pero kung medyo okay-okay na kayo, no, nakapagpahinga na talaga, find some time na or maghanap kayo ng mga paraan para kayo naman ay mas maging productive. Ano ba ang mga plano sa buhay? Ayan. Kailangan na nating gumalaw-galaw. Baka kinakailangan na natin maghanap ng work. Ay, wag naman muna Ate Mel kasi wag mo namang ispoil ang aming bakasyon. Pero syempre, ang reality ng buhay, ayan talaga. Anyway, hindi ko naman sinabi, hindi kayo magbabakasyon. Magbakasyon talaga. Bakit hindi? Sabi ko nga, deserve nyo yan. Pero find some ways para mas maging productive naman ang ating bakasyon. Pwedeng nasa bahay kayo pero make sure na nagagamit natin ang oras sa mga makabuluhang bagay. Hay sa mga nagbabakasyon nasa bahay lang sa mga oras na ito or nasa inyong pang mga opisina kayo or nasa sasakyan. Magandang hapon sa iyo kaibigan. Hello muna kay Edmund Garcia. Thank you Kuya Edmund sa pag-react sa ating program link na nakapost na po sa ating FB page. And sa mga silent listener lang po na nandirito. Yan, simula pa kanina alas 5 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay. Dito na tayo sa ating buy request. First in line ang song request ni Rox na Saranggola by Ben and Ben. And susundan ito ng isa pang song request naman ni Mike. Ayan, sige, tuloy-tuloy na tayo dito. Until 2:30 po ng hapon dito lamang sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: Oras po natin is 2:20 na ng hapon. Hello muna and magandang hapon kay Kuya Alex Liorine. And of course kay Pangan, tama ba pagbasa ko? Pangan G. Thank you po sa inyong pagsabay sa hapon na ito. Ito sa Music and Chat Recharged. At sa mga silent listeners lang natin, thank you so much. At sa mga gusto pa sa inyo na patuloy na mag-antabay via online streaming po natin, i-search nyo lamang po. Actually, nasa post na po natin yan, ano? Yung bit.ly/thewayfm. I-click nyo na lamang po yan. Ngayon, dito na tayo sa ating featured song of the week for this week. It's our third day. We are featuring this song from Chris Tomlin. Patungkol sa isang song na nagpapahayag ng sino lang ba talaga ang totoong nagmamahal sa atin? Feeling mo ba wala nang nagmamahal sa'yo? O walang totoong nagmamahal sa'yo? Meron kaibigan, si Jesus. Kaya siya ang patuloy natin na lapitan sa mga panahon na feeling natin ay wala na tayong love of our lives. Pero siya, hindi siya nawawala. Hindi nawawala ang kanyang pag-ibig na unconditional para sa bawat isa sa atin. Kaya pakinggan na po natin itong song, Nobody Loves Me Like You by Chris Tomlin.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you sa napakagandang opportunity itong muli na binigay niyo po sa amin for us to be able to reach sa aming po mga kaibigan sa kanilang mga location ngayon. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, naniniwala kami na ikaw ay nandyan at patuloy na magbibigay sa kanila ng strength to overcome and patuloy, Panginoon, na sila ay inyong bigyan ng kalakasan. Even Lord, sa aming mga napag-usapan kanina on yung pagkakaroon ng desire na i-please ang aming kapwa para kami ay maging masaya. Nawa, Lord, ay makita namin na ito ay isang bagay na hindi po namin dapat idedepende ang aming kasiyahan dahil hindi po ito nakabase sa katotohanan. Salamat po na ikaw ang totoong nagmamahal sa amin, tumatanggap sa amin at patuloy na nagbibigay ng lakas para magawa po namin ang mga nais mo. Sa araw na ito, Lord, ingatan mo ang aming mga kababayan na sa kanila pong mga ginagawa ay nangangailangan ng inyong guidance at pag-iingat. Thank you, Lord, sa aming bansa. Patuloy naming hinihiling ang iyong pagkilos, ang iyong patuloy, Lord, na pag-intervene sa mga nangyayari. Tulungan mo kami na hindi manatiling maging kritiko ng mga nangyayari, kundi kami ay gumawa ng aming parte upang kami po ay maging mabuting mamamayan ng bayan na ito na mas nangangailangan ng mga tao na mayroong tama at matuwid na pamumuhay. Samahan mo ang aming mga leaders, tulungan mo sila na piliin kung ano po ang tama sa kanila pong mga pagdidesisyon. Ingatan mo ang aming bansa. Dahil ito pa ay aming hinihiling. In Jesus' name, Amen.

Kailangan ko na po magpaalam sa inyo at ako ay nagpapasalamat sa inyong pag-join sa araw na ito, sa isa na naman pong edisyon ng Music and Chat Recharged. Salamat din kay Ate Imelda Zurbano Menorete na nag-react din sa ating pong programa. Thank you so much po. Sa mga tahimik lang na nakaantabay, maraming salamat. May paalala po tayo mula sa Proverbs 29 verse 25. Sabi dito, "The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe." Yung tinatawag po ditong snare ay refers to the act of deceiving a judge through actions like bribery and misinterpretation to secure a false decision. Ibig sabihin, ito po ay isang pagkukunwari lang. No? Parang tayo ay nadideceive kapag patuloy natin na minimiti na tayo ay magkaroon ng takot sa tao instead na sa Diyos. Dahil ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay ligtas. Salamat kay Don Alfonso Apinado na nag-assist sa atin sa technical side. Ako naman po si Mel, but please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Kaya God bless you. Ingat lamang po tayo. And I'll leave you our last song for today from Jordan Feliz, song called Next to Me. Bye-bye. Ingat po.

0: right next to me. Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa kasaysayan ng iglesia ay naranasan ng mga mananampalataya ang labis na pahirap mapatunayan lamang ang kanilang pananampalataya. Ipinapakain sila sa leon, sinusunog, ipinapako sa krus at nilulunod ang mga Kristiyano kapag pinaninindigan ang kanilang pananampalataya. Bagamat mayroon pa rin tayong naririnig ngayon na napapabalita na mga mananampalatayang pinahihirapan at pinapatay dahil sa kanilang pangangaral at pagtupad sa misyon, hindi nagaya ito ng mga pangyayari noong araw. Subalit mahirap nga bang maging mananampalataya? Ang agad nating naisasagot ay hindi. Gaano ito katotoo? Ang mga katagabang binanggit ni Pablo sa 1 Korinto kabanata 16 talata 13 hanggang 14 ay angkop lamang sa mga mananampalataya noon o nangyayari din ito sa ating kapanahunan? At sa papaanong paraan naman ito nangyayari? Ganito po ang mga naitala sa mga talatang nabanggit. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pag-ibig. Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto kabanata 16.
1: Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa mga tulong na kaloob. Una, tinalakay ni Apostol Pablo ang inalok nilang kaloob para sa mga mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem. At nagpatuloy siyang tinalakay ang iba pang mga bagay. Tatalakayin din po niya sa kabanatang ito ang mga paksa tungkol sa mga pagkakataon, ang mga sumasalungat sa kanyang mga ipinangaral, gayon din ang mga paksa tungkol sa pagbabantay at pananalangin, ang pag-uugali at pangangasiwa sa loob ng iglesia sa Korinto, at ang may mga kinalaman sa mga doktrina ng mga tuntuning pangsimbahan, at ang may mga kinalaman sa mga doktrina at mga tuntuning pangsimbahan. Ang kabuuan ng iglesia ay makikita sa kabanatang ito. Ang una hanggang ika-apat na talata ay tungkol sa pagkakaloob. Ang mga talatang 5 hanggang 9 ay tinalakay ni Apostol Pablo ang mga personal niyang layunin, at ang 10 hanggang 24 na talata ay tungkol sa mga tao na naglilimayon sa mga lansangan ng masamang lunsod ng Korinto at namumuhay para kay Kristo. Ang unang paksa na tinalakay ni Apostol Pablo sa kabanatang ito ay tungkol sa pangungulekta ng mga kaloob para sa mga mananampalatayang nagdarahop sa Jerusalem. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng 16 na kabanata sa aklat ng 1 Korinto. Tungkol naman sa mga tulong sa mga kapatid sa Huda, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Ang kabanatang ito ay sinimulan ni Apostol Pablo ng pangangaral tungkol sa pagkakaloob. Pagkatapos na ipangaral niya ang tungkol sa muling pagkabuhay, ito ang itinuturing na pinakamalwalhating katuruan o doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. Ngayon ay isinunod naman niyang mangaral tungkol sa pag-iilak ng salapi na ipagkakaloob sa mga mahihirap na mga mananampalataya sa Jerusalem. Merong mga mangangaral na nagsasabing hindi raw kailangang magpahayag tungkol sa pagkakaloob sapagkat ito ay material na bagay. Ang kailangan lang daw na ipangaral ay ang mga espiritual sapagkat ang kanilang dahilan ay nakakahiya raw na pag-usapan ang bagay na ito. At ang isa pang dahilan ay natatakot silang talakayin ang paksa ng pagkakaloob sapagkat baka raw hindi na sumambang muli ang mga membro ng kanilang simbahan. Marahil ay totoo nga sapagkat may mga Kristiyanong sadyang mararamot. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang pagkakaloob ay bahagi ng paglago sa kanilang pananampalataya. Sa bahaging ito ng ating pag-aaral ay maglalahat si Apostol Pablo ng ilang pamamaraan o panuntunan sa pagkakaloob ng mga Kristiyano. Mga kaibigan, basahin po natin ang sinasabi sa 2 ng kabanatang 16 dito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparian ko. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinabi niya tuwing unang araw ng Sanlinggo? Kung kayo ay hindi nagkakatipon tuwing unang araw ng Sanlinggo upang sumamba at magpuri sa Diyos, marahil ay dapat na ninyong gawin upang sumamba at magbigay ng inyong mga handog, sapagkat ito ay bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Marahil ay katawa-tawa ang sinabi ni Apostol Pablo na magdala ng inyong kaloob tuwing unang araw ng Sanlinggo. Sapagkat ang araw na itinakda ng mga mananampalataya na magtipon-tipon upang alalahanin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Siya ay muling nabuhay sa unang araw ng Sanlinggo at ito ay araw ng Linggo. Ano naman po kaya ang ibig sabihin ng katagang magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya? Wala siyang binanggit tungkol sa ikapo at mga handog. Ang sabi lamang ay magbukod ng halaga ayon sa kanyang kinita at kung gaano siya pinayayaman ng Diyos. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na ang pagkakaloob lamang ng ikasampung bahagi ang ibibigay, kundi ang sinabi ni Apostol Pablo sangayon sa ikinalalago ng iyong buhay. Ganun pa man, merong mga mananampalataya at mga membro ng simbahan na walang kakayanang magkaloob ng ikasampung bahagi ng kanilang kinikita. At meron din namang ilan na mabuti ang kalagayan at higit pa sa ikasampung bahagi ang ibinibigay, sapagkat sila ay pinagpapala ng Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, ikasyam na kabanata, talatang 7 at 8, na ganito ang sinasabi. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, ikasyam na kabanata, talatang 7 at 8, na ganito ang kanyang sinabi. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. At sa aklat naman ng mga Kawikaan, ikatlong kabanata, talatang 9 at 10, ay ganito naman po ang sinabi ni Haring Solomon. Ang Panginoon ay handugan mo ng bahagi ng iyong kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyan. Sinabi rin ni Apostol Pablo upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparian ko. Ayaw ni Pablo na masayang ang kanyang pakikipagpulong sa kanila sa panghihingi lamang ng tulong. Sa panahong ito ay halos mas marami ang panahon na ginugugol ng mga mangangaral sa pag-iilak ng mga kaloob sa halip na sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sinabi ni Apostol Pablo ang tamang paraan ng pangungulikta ng mga kaloob. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa Unang Korinto, Kabanatang 16, talatang 3 at 4. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At sa talatang 4 ay ganito po ang sinabi, at kung kailangang ako ang magdala, isasama ko sila. Iminungkahi ni Apostol Pablo na bumuo sila ng isang komite o lupon na makakasama niya na magdadala ng mga kaloob sa Jerusalem. Marahil ay iniisip ni Apostol Pablo na mas makabubuti kung higit sa isa ang magdadala ng kaloob na salapi upang mawala ang anumang pag-aalinlangan at agam-agam sa katapatan ng mga tao na hahawak ng responsibilidad. Ang pamamahala ng pananalapi ang pinakakritikal na bagay sa anumang samahan higit sa lahat sa loob ng simbahan, sapagkat ito ang madalas na pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na ang tao ay sabihin ng Kristiyano o mapagkakatiwalaan, meron pa ring tukso sa paghawak ng pananalapi. Sa bahaging ito ay tinuturoan tayo ni Apostol Pablo kung papaano natin pamahalaan ang pananalapi sa loob ng simbahan. Tinukoy ni Apostol Pablo ang pagkakaloob ng maluwag sa kalooban. Mabuti po na mapag-aralan natin upang malaman ang mga salita na ginamit ni Apostol Pablo tungkol sa mga kaloob. Ginamit niya ang salitang koleksyon o pangingilak, sa wikang Grego ay lohia. binanggit din niya ang kusang loob na pagbibigay. Sa kanyang liham sa mga taga-Roma, kabanatang 15 talatang 26 ay ginamit niya ang salitang abuloy. Kononia sa wikang Griego, ang ibig sabihin ay halubilo. Sa ikalawang sulat naman niya sa mga taga-Korinto, kabanatang 9 talatang 5 ay tinawag niya sa wikang Griego na eulogia, ang ibig sabihin ay kagandahang loob o pagpapala. Sa ikalawang Korinto, kabanatang 9 talatang 12 ay tinawag niya na ministeryo. At sa aklat ng mga gawa, kabanatang 24 talatang 17, sinabi niya na limos. Ang lahat ng mga salita na ginamit na Apostol Pablo ay nangangahulugan ng pagkakaloob sa Panginoon. Sa kabuuan ng kahulugan ng mga salitang ito ay ang pagiging matulungin sa pagkakaloob o ang pagkakaloob sa Panginoon na may kagandahang loob. At kung papaano tayo pinagpapala ng Diyos. Ang inyo bang pagkakaloob sa Panginoon ay maituturing na pagiging matulungin? Sa aklat ng Levitico ay ibinigay ang mga tuntunin tungkol sa pagkakaloob ng ikapo ng mga tao ng Diyos sa lumang tipan. Noong pasimula ang bansang Israel ay may mga tuntuning sinusunod. Ang ikapo na kanilang ibibigay ay panustos na gugulin para sa pamahalaan at sa templo. Ang kabuuan na kanilang ipinagkaloob mula sa kanilang kinikita ay 30 bahagi. Ito ang nagpapakita kung papaano nagkakaloob ang mga Israelita ayon sa kanilang batas. Alamin naman po natin ang iba pang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga mananampalataya sa Korinto. Sinabi niya, "Ako ay dadaan diyan pagpunta ko sa Macedonia." Sa kabanatang 16, talatang 5 at 6 ng unang Korinto ay ganito naman po ang kanyang sinabi. "Tutuloy ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia. Doon ko binabalak dumaan. Magtatagal ako riyan at maaring diyan na magparaan ng taglamig upang patulong sa inyo sa susunod kong paglalakbay, bagamat di ko pa alam kung saan ako paruroon." Nangangahulugan na hindi alam ni Pablo kung saan siya paruroon. Ang ibig kaya niyang sabihin, ang dakilang apostol at misyonaryo ay wala siyang daladalang mapa o wala siyang plano kung saan siya pupunta? Marahil ay walang sinabi ang Panginoon kung saan siya paruroon. Hindi naman, sapagkat tiniyak niya kung ano ang kanyang gagawin. "Ito ay malaking kasiyahan para sa akin, sapagkat hindi ko rin tiyak ang aking kinabukasan. Merong mga mananampalataya sa larangan ng paglilingkod na nagsasabi kung saan sila pupunta at alam nila kung saan sila naroon pagkatapos ng 5 taon. Ako ay nababalisa sapagkat kahit kailan ay hindi pa ako nakatanggap ng ganoong tagubilin mula sa Panginoon. Ayaw kong isipin na meron silang pribadong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit noong mabasa ko na kahit na si Apostol Pablo ay hindi niya tiyak ang kinabukasan, naging inspirasyon ito para sa akin. Para kay Pablo at para sa atin, hindi natin kailangan ng mapa sapagkat siya ang umaakay sa atin araw-araw." Basahin naman po natin ang sinasabi sa 7 talata. "Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Ibig kong magtagal ng kaunti kong kalooban ng Panginoon." Ang sinabi ni Pablo ay plano niyang magpunta sa Korinto kung ipahihintulot ng Diyos. Tayo man ay dapat na magkaroon ng mga plano. Subalit tiyakin natin na ang ating mga plano ay nasa kalooban ng Panginoon at handa nating baguhin kung nanaisin ng Diyos. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay. Nagtiwala siya at umasa sa pangunguna sa kanya ng Panginoon. Makikita po natin sa aklat ng mga gawa kung papaano siya ginabayan ng Diyos sa pangalawa niyang paglalakbay pang misyonero. Patungo siya sa Asya, ngunit inutusan siya ng Espiritu ng Diyos na magtungo sa Europa. Wala siyang visa o pahintulot na pumasok sa Europa. Ngunit noong panahong iyon ay hindi na kailangan ang visa. Nagtutungo siya sa mga lugar na kung saan siya dalhin ng banal na Espiritu. Sinabi ni Apostol Pablo sa 8 talata, ngunit binabala kong manatili rito sa Efeso hanggang Pentecostes. Ito ang plano ni Apostol Pablo at sinabi niya sa 9 na talata, "Malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang." Maganda ang talatang ito at maaari nating iugnay sa pahayag 3:8 na ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Iglesia sa Philadelphia, na sinabi niya, "Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo." Ang sinabi ni Apostol Pablo, malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain. Ang mga talatang ito ay merong katotohanan sa ating ministeryo ngayon. Tunay na maraming hadlang ngayon. Ang sino man na maninindigan sa salita ng Diyos ay maraming kaaway. Ito ang naging karanasan ni Pablo at ganito rin ang aking mga naging karanasan. Ngunit ang Diyos ay nagbukas ng mga pintuan at walang sino man ang makahadlang nito. Purihin ang Panginoon. Maligaya si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. May galak siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung nais ng Panginoon na magtungo siya sa Korinto, siya ay pumaparoon. Ngayon ay alamin naman po natin tungkol sa mga tao na naglakad sa mga lansangan sa Korinto. Noong panahong iyon, ang lungsod ng Korinto ay tinuturing na pinakamasama. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa immoralidad, kahalayan at mga hilig ng laman. Subalit sa gitna ng ganoong kalagayan, merong ilan na nakakilala sa Panginoon na namumuhay sa kabanalan at pagkatakot sa Diyos. Basahin po naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10:11. Pagdating diyan ni Timoteo, siya'y pakisamahan ninyong mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya'y katulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyo siyang hahamakin. Sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik din ng masaya, sapagkat siya'y hinihintay ko at ng mga kapatid. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na huwag niyong hahamakin si Timoteo? Sinabi niya sa kanyang unang sulat kay Timoteo, 4:12, "Huwag mong bibigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga mananampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig at pananampalataya at kabanalan." Itinagubilin ni Pablo sa mga taga-Korinto na tanggapin at pakitunguhang mabuti si Timoteo, bagamat isang kabataan. Siya ay mangangaral ng salita ng Diyos. Binanggit ni Apostol Pablo si Apolos, kaya sinabi niya sa 12 ng 16 sa aklat ng unang Korinto, "Tungkol naman kay kapatid na Apolos, mahigpit ko siyang pinakiusapang dumalaw diyan, kasama ng mga kapatid, ngunit hindi pa makaparyan. Dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon." Alalahanin po natin na sa iglesia sa Korinto ay mayroong hidwaan at pagkakabahabahagi tungkol kay Pablo, kay Apolos at kay Pedro. Ngunit niliwanag niya na kapwa sila naglilingkod sa Diyos. Tiniyak niya sa kanila na dadalaw sa kanila si Apolos kapag nagkaroon ng pagkakataon. Patuloy po nating alamin at basahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto, 13-16. "Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig." Mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estefanas ang unang nahikayat sa Akaya, at itinilaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. "Ipinamamanhik ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila." Sinabi niya sa mga taga-Korinto na pasakop sila sa mga pumaparoon na naglilingkod sa kanila. Sa 17 ay ganito po naman ang sinabi, "Nagagalak ako sa pagdating nila Estefanas, Fortunato at Akaiko, sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa." Marahil ang tatlong ito ang bumubuo ng delegasyon na nagmula sa iglesia sa Korinto at sila ang nagdala ng sulat para kay Pablo. ipinaalam niya sa kanila na nakarating silang malwalhati at ginawa ang mga bagay na hindi nila magagawa. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa talatang 18, "Sila ang nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo,

0: 22 ay ganito po ang sinabi, "Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa Panginoon namin." Sinabi ng Panginoong Hesus kay Simon Pedro sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 21, talatang 17 ang ganito, "Iniibig mo ba ako?" Hindi niya tinanong si Pedro kung muli ba siyang itatatwa. Bagkos siya ay nagtanong, "Iniibig mo ba ako?" Ito ang malaking katanungan sa bawat isa ngayon. Iniibig ba natin si Jesus? Ito ang huling pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At sa ating pagtatapos ng liham na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinabi niya, "Naway sumain niyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sumain niyong lahat ang aking pag-ibig sa ngalan ni Jesucristo. Kung iniibig ninyo ang Panginoong Jesus, iibigin din ninyo ang kanyang mga binanal at mga naglilingkod sa kanya." Tinapos niya ang liham na ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay amin pong pinag-aaralan sa aming pagbubulay. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat patuloy kaming ginagabayan ng banal na Espiritu upang matutunan namin ang bawat katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Loobin mo Panginoong Diyos na matanim sa kaibuturan ng aming mga puso ang mga salitang ito upang maging gabay namin sa araw-araw. Akin din pong idinadalangin sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, tugunan mo po ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Kung sila ay nagdadala ng mabibigat na suliranin o mga pasanin sa kanilang buhay, sa kanilang mga pamilya, dakilang Diyos, inilalapit ko sila sa iyo. Kumilos ka sa kanilang mga buhay, turuan mo silang magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, at manalig at umasa ng iyong pag-ibig. Gayun din sa may mga dinaramdam, marahil Panginoong Diyos ay nanga sa tahanan o doon sa pagamutan, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang lunas at kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Sa mga nahahapi, sa mga nalulungkot, nalulumbay, Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinudulog ko sila sa iyo. Ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, ang mga nasa loob ng mga bilangguan, sa likod ng mga rehas, bagamat hindi laya, ngunit may pag-asa silang makalaya sa kapangyarihan ng kasamaan. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang mahigpit na pangangailangan ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na ikaw ay kikilos sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan. Nananalig po kami at umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DX.

0: SASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Happy Wednesday, mga kaagapay! Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sa programa ngayong hapon ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ko.
2: Wow! Pagpapala ka rin sa amin, Trish. Hello mga kaagapay, ako po si Charmaine Manalo Campanier. Pagpapala rin po kayo sa amin.
1: Yes, mga kaagapay.
3: At blessing kayong dalawa sa akin.
1: Wow. Oh,
3: at kayo rin mga kaagapay, blessing po kayo. Hello mga kaagapay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kasama niyo rin po ako si Dennis Campanier. Ngayon ay June 17, 2026. Kumusta po kayo? Meron po bang mga pangyayari sa inyong buhay na parang feeling ninyo wrong timing? O kaya may mga pagkakataong nasabi nyo ba, bakit ngayon pa nangyari ito?
1: Ay nako, sa akin po, ilang beses na nangyari yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. Yun pala, malalaman mo sa huli, divine intervention pala ang nangyari kasi iniwas ka ni God sa matinding kapahamakan.
2: Ay, nangyari din sa akin yan, ilang beses na nating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtulong, yung kanyang pag-rescue. Kaya kaagapay, ano man ang iyong pinagdadaanan, mananatiling tapat si God. Nandyan siya na patuloy mong makakasama. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:10 sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
3: Amen!
2: Amen!
3: Salamat po Panginoon sa tunay at walang katumbas na kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus.
2: Ito, nais kong basahin ang mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay, mula kay Rainy Jen Comilla. Sabi niya, pa-request naman ng song ni Trisha Jimenez, Ang Kalinga, at happy listening sa aking Mama Neri Comilla na nasa work sa Hills of Grace Children Mission Philippines. Nakasama si Erica Arenas, at happy listening din kay Sofia Arenas na barista ng Pick Up Coffee, kay MJ Arenas at Joshua Arenas. Hello sa inyo dyan!
4: Yes, hello po sa inyo!
2: Happy listening! Shout out sa Hills of Grace Children Mission Philippines! At nawa narinig mo rin ni Jen ang iyong requested song sa panimula ng programa. Ito naman mula kay Virgil Arita. Ang sabi niya, listening here at binangon ng Rizal, I'm really blessed by the songs you played. It lightens my heart and give inspiration to praise and thank the Lord. God bless you, Virgil!
4: God bless you!
1: God bless you po!
2: At bumati rin ang kaagapay nating broadcaster na kasama natin dito sa DZAS, si Bong Pineda. Ang sabi niya, I'm listening, Team Campanier! Happy to see you all sa 78th anniversary. Sayang, I was not able to personally meet Jonathan Manalo. Hi, Bong!
4: Hello, Bong!
2: Di bali sa mga susunod nating events.
4: Yes, marami pa yan.
2: Magkakasama-sama tayong uli nila, Jonathan. Oh. At hello, nice seeing you and Claire nung anniversary.
4: Yes, God bless your family.
2: At mag-shoutout din tayo kina Luella Kim, Ferdy S. Jota, Angel Villaflor Grospe, Rosa Liwan, Amado Tayaban, Nats Ditch, Sisa Makasling Dizon, Ernesto Pascual, Faustina Frankie Habla, Rosalinda Ohano Manzano, Jonathan Clarigo, Jose Verueco, Valencia Sol, Menchi Rabino, Nitz Clamor, at Liz Ann Limon. Marami pong salamat sa inyong messages.
1: Thank you po.
3: Yes, at mag-hello din tayo kina Aurora Sanchez Ubanya, Chona Pandaan, Emerita Faustino, Ronita Fabito Fabrero, Emig Agustin Bugarin, Louis Basco, Rebecca Delphine, Mila Pascua, Epifanio Salvador, Jerry Aguilar, Jeff T. Dizon, Nora Cancella, ang mag-amang Orlando and James Sambagan, kay Ardi Alister Abante, Perlita Hinahon Takneng Novello, Charito Tantoco, Guy Santos, at kina Jojo and Marcel Simbulan. Happy listening sa inyo!
2: Happy listening!
3: At ito naman ang sabi ni Len Agdon Reyes. Sabi niya, Bless Wednesday po, Campanier Family, sa Diyos ang Papuri. Dakilang katapatan po pa-play Thank you po, Kaagapay. Hello, Len. Sige, pe-play natin yan bago matapos ang program. Happy listening!
1: Happy listening po, mga Kaagapay. At itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating Kaagapay na si Joanne Carranza na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po, mga Kaagapay. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Sisimulan ng kaibigang matalik mula sa Sarilikha 6, inawit ni Cindy Lacanilaw at ni Andre Junicio, sinulat ni Andre Junicio na susundan ng Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr., at Ang Masasabi Mo mula sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal, sinulat ni Ronel Rubrica. At ang awiting Kapahingahan Ko mula sa Papuri 23, inawit ni James Reyes, sinulat ni Pastor J.R. Obera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Si Charmaine Manalo Campanier naman po ito. Bumabati ng Happy Wednesday!
3: Yes, Happy Wednesday po. Ito po si Dennis Campanier. At saan mang panig po kayo nakikinig ngayon, hayaan niyo pong samahan namin kayo.
1: Mga kaagapay, kami po rito sa programa ay nais magpasalamat sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong mga kwentong papuri. Thank you po, mga
2: kaagapay.
1: Salamat po sa mga papuri singers, papuri composers, at sa inyo po, papuri listeners.
3: Yes, thank you.
2: Thank you
1: so much po. Bukas po ang programa sa mga nais mag-share ng story. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request, ibahagi nyo na rin po ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song ng amin pong ma-feature, maitampok na po namin yan at pa-play na rin ang favorite song ninyo.
3: Maraming salamat po sa inyo yung pinapadalang kwento, mga kagapay.
2: Salamat po.
3: So yes, itatampok mo namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang kagapay natin na si Joanne Carranza. Narito po ang kanyang kwento.
4: Magandang hapon po, mga kaagapay. Ako po si Joanne Carranza, isa sa mga tagapakinig ng programang Papuri. Bata pa po ako nung una kong marinig ang mga awiting papuri sa 702 DCAS. Ito po ang lagi kong naririnig sa bahay namin. Nabe-bless po ako at na-encourage sa mensahe ng awiting ito. Isa sa paborito ko ay ang awitin mula sa Papuri 25 album na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Napakaganda kasi ng lyrics ng kanta na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, nakarelate po ako sa awiting ito dahil ganun din ang naranasan at patuloy kong nararanasan sa Diyos. Marami na akong napagdaanan sa buhay, pero kahit kailan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi siya nagkulang at talagang hindi niya ako iiwan. Hinding-hindi siya magbabago magpakailan pa man. Nawa, patuloy na pagpalain ng Diyos ang Papuri Ministry at ang FEBC ng mas marami pang maabot ng mabuting balita ng Diyos. Muli, mapagpalang hapon po sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri.
2: Marahil marami po sa atin ang nakarelate sa mga sinabi ni Joanne Carranza. At sabi nga niya, marami na siya mga napagdaanan sa buhay pero kahit kailan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi talaga nagkulang ang Diyos at talagang hinding-hindi niya tayo iiwan.
5: Kaya eto na po, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Joanne Carranza, ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama ni na Dennis at Charmaine Manalo Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Nasusundan ng Kailan Ba Nagkulang mula sa Papuri 20, inawit ni Pastor Jonavir Luklukan, sinulat ni Jim Reyes. Nasusundan ng May Kapal mula sa Sarilikha 6 na inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Gary Granada, at ang awiting Bahala Ka Na mula sa Papuri 24 na inawit ni Ruben Laurente at sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz.
1: Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Maraming pong salamat sa pagtutok ninyo sa programa. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier. Kasama nyo pa rin po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga Papuri songs at kwentong Papuri ni Joanne Carranza. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong Papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitapok dito sa program.
3: Opo, maraming salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang mga kwento.
4: Thank you po!
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang 2 Corinthians 1 verse 10. Sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
2: Pakinggan po natin ang awiting Dakilang Katapatan. Yan po ay requested song ni Len Agdon Reyes at mula po yan sa Sarilikha 5, inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Arnel De Pano.
3: Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos

0: mapuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Pinagsambilog po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman. At minsan pa kami po ay excited to be with you. At tayo po ay minsan pa magpi-fellowship kaya yung mga young people dyan na ngayon nasa bahay na excited ka sa pagpasok ng ano no ng school year ngayon. Alam ko first day nitong nagdaang araw no nung Monday, kaya lang yung pagbubukas ng school year parang medyo hindi yata maganda para doon sa iba nating kababayan, lalo na sa bandang Mindanao. At kaya kami po ay patuloy na nananalangin para po sa bawat isa sa inyo na alam ko po na apektuhan ng

0: lindol nitong nakaraan. And I hope that all of you are safe. Siyempre, sa mga oras na ito, tayo pa yung mag-uusap pa rin. Paano ba nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? It's all about you, mga young people. Kaya ipag-imbita mo na ang ating kwentuhan ngayong gabi. At alam ko, excited din kayo na malaman kung sino yung bisita namin. Ako excited ako sa bisita namin ngayong gabing to. Magandang kwentuhan to. Kaya welcome muna natin ang ating kumpadre, ang ating kaklase, ang ating ding kaagapay. Walang iba kundi si Pastor John.
1: Sa lahat po ng mga ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito, isa pong maganda po. Lalo-lalo na po yung mga nagta-travel going sa kanilang mga tahanan kasi medyo kanina, medyo traffic. Kung si Kuya Pastor Andrew kanina may na-witness na accident, ako din dito sa may bandang SM Marikina. So grabe, medyo bumubuhol yung kalsada ngayon. Kaya doble ingat po sa ating mga kaagapay na nagda-drive.
0: Yes, at saka ano, Pastor, officially umpisa na ng ano tag-ulan, 'di ba? Kaya
1: yes po, Pastor.
0: Makakaranas na tayo ng pabugso-bugso na buhos, 'di ba?
1: Yes,
0: na medyo magiging madulas na naman yung kalsada, Pastor.
1: Tama, Pastor. At isa pa doon, kailangan na nating makabili ng raincoat. May raincoat ka na ba, Pastor?
0: Oh, raincoat, parang mas gusto ko yatang nababasa, Pastor. Parang mas dramatic kapag di ba, Pastor, nagmamotor ka, nababasa ka.
1: Parang nag-i-slow mo po ba, Pastor?
0: Oo, ganun, Pastor. Wow, tapos pag-pray ko, Lord, huwag mo hayaang magkasakit ako.
1: Wow. Well, nakakamiss naman talaga, Pastor, kapag nababasa ng ulan. Naalala ko pa nung bata ako yan talaga yung hinahanap ko sa amin dun sa may bandang Rizal. Kapag umuulan, lumalabas kami sa kalsada tapos naglalaro kami ng mga yes.
0: Ako rin, Pastor, talaga excited ako dati pag umuulan.
1: Right.
0: Lalo pag bata ka, Pastor, di ba?
1: Yes,
0: isa yan sa mga core memory mo growing up.
1: Yes,
0: na,
1: boss.
0: Ang tanong, ano, nakatakbo ka ba sa ulan ng nakahubo? Yeah. Ganun, di ba? Ganun yung mga bata, Pastor, may kita mo, di ba? Excited kayo na excited
1: kayo sa
0: ulan.
1: Kasi secret ko sana yun, Pastor, yung part na yun.
0: Pero lahat tayo, Pastor, isa yan sa core memory natin, di ba?
1: Right,
0: mga,
1: right. Yes.
0: Sana yung mga kakabataan ngayon may ganun pa rin excitement.
1: Right.
0: Diba? Pagdating dun sa mga simpleng mga happening sa buhay. Kasi parang ngayon, Pastor, yung kaligayahan ng mga tao, nag-iiba rin yata.
1: Tama
0: na
1: po,
0: minsan
1: Pastor.
0: Di na tayo maging masaya ba dun sa mga simple.
1: Right.
0: Di tayo maging masaya dun sa mga bagay na, well, kagaya niyan, Pastor, simpleng ulan.
1: Yes.
0: Diba? It doesn't cost anything.
1: Yes.
0: Pero kaya masasabi natin, Pastor, yung mga kagalakan sa puso, hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan right. Mayaman ka. Para,
1: hindi kailangan expensive.
0: Exactly, Pastor. Yes. Para magpasalamat ka dun sa mga, ano, sa pang-araw-araw ba, Pastor?
1: Right. Opo.
0: So, there's always a reason for us to really be joyful and for us to thank the Lord. Diba, Pastor?
1: Yes.
0: Yung, sabi nga, yung puso daw natin, dapat makapag-develop tayo ng heart of gratitude. Parang
1: yes.
0: Ganun. Na matuto tayo na magpasalamat dun sa mga simple, mga maliliit na bagay, para mas maging masaya ang buhay.
1: Right,
0: diba? Kasi kapag hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na bagay na yan, Pastor, parang doon nagiging malungkot . Doon nawawalan ng, sabihin na natin, for some people, nagiging hopeless. Diba? So, pero kapag tayo marunong tayo mag-appreciate ng little things,
1: right.
0: Lalo na, siyempre sa, ano, Pastor, tayo bilang mga mananampalataya, diba?
1: Yes.
0: Lagi nating tinitignan yung mga bagay sa perspective ng isang taong naniniwala sa Diyos. Na
1: right.
0: Makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa atin sa araw-araw. Kaya we always have a reason na magpasalamat talaga sa Panginoon.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes, sir.
0: Maaring may mga pinagdadaanan tayo, mga kapatid, pero tingin tayo lagi sa Diyos para makita namin natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin sa bawat araw. At siyempre, Pastor, ang araw nito, we are really blessed.
1: Right.
0: Blessed ka ba, Pastor?
1: Blessed na blessed, Pastor.
0: Oh, bagamat yeah. Maraming mga hindi magagandang balita sa paligid, pero lagi nating titignan talaga yung kabutihan ng Panginoon. And nitong nakaraang linggo, Pastor, we celebrated yung 78 years.
1: Yes,
0: diba, ng FEBC, ng Far East Broadcasting Company. Maraming salamat po sa sumama po sa amin at nandun po sa mismong event.
1: Right.
0: Pastor, nakakatuwa, Pastor, pag nakikita mo na yung mga tao nagsasama-sama, nag-gather, diba? Yung
1: yes,
0: mga naririnig mo lang sa radyo,
1: tama po.
0: Eventually, magkikita kayo face to face.
1: Right.
0: Maraming salamat po sa patuloy po na pagsubaybay dito po sa mga programa ng 702 DZAS. We really appreciate po yung inyo pong mga efforts po talaga. Ano po, Pastor? Yung event, di ba, would mag-uumpisa 8 in the morning. Pero may
1: yes.
0: Mga nag-travel dun sa venue. Ang pagkakarinig ko, yung pinakamaga, 5 in the morning pa lang, may tao na.
1: Wow, grabe.
0: Oo, tsaka galing talaga sa malalayong lugar. May mga nag-travel talaga, nag-effort talaga to be with us to celebrate po yung ating anniversary. And bago natin, Pastor, pala pakilala yung ating bisita din ngayong gabi, eh baka may gusto kang batiin.
1: Ay, sige po, Kuya Pastor, babatiin ko po muna yung mga kasama ko po sa Holy Light Church dyan po sa May Baras, Rizal. Lahat po ng aking mga co-workers in the ministry, I would like to shout you out. Yan. Yes, shout out po sa inyong lahat. At ganun din po yung aming organization there, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po, sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. Hello po, Pastor.
0: Yes, happy listening sa ating mga co-workers.
1: Yes, Pastor. And also yung ating chaplaincy dyan po sa May Krami, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines, sa pangunguna po ni Reverend Nicolas Amatorius Bishop. So shout out po, Lolo. Magandang gabi.
0: At sa lahat po ng mga kaibigan natin na nakikinig, ako ang encouragement ko po, eh baka pwede nyo naman pong i-share po itong ating live. Especially sa mga young people, right. Kasi pinaka-goal po talaga natin, abutin po yung mga kabataan at maging aware sila na mayroong platform na pwede nilang pakinggan, pwede nilang puntahan, pwede nilang pagtanungan. Yes, kasi po, tayo po ay naririto, handang makinig, di ba? Sa mga laman ng inyong puso, at kami po ay tumutugon sa mga frequently asked questions ninyo. And nag-iimbita rin tayo, Pastor, ng mga influencers ngayon. Kasi right, talagang hindi mo na maiaalis sa sistema ng mga tao ngayon, Pastor, na ang social media bahagi na ng everyday life.
1: Yes.
0: Diba? At alam natin, malaki yung influence, malaki yung impact ng social media sa buhay ng mga kabataan ngayon, especially yung younger generation. And there's a lot of influencers out there, right. Diba, na makikita natin. Kaya lang, hindi lahat ng influence good. May mga influencers na ang nagiging impact nito sa buhay natin, eh imbis na mapabuti tayo, eh mapahamak tayo. Right. Oh, minsan yung iba sa ano eh, sa umpisa akala mo maganda eh.
1: Yes, yeah. Cover up. Cover ng book.
0: Yes, kumbaga, pero habang pinakikinggan mo, habang sinusubaybayan mo na, eh hindi pala nagiging maganda yung effect sa atin ito.
1: Yes.
0: Diba? Pero tayo dito, ang gusto natin mangyari, Pastor, we are inviting people of influence, especially sa younger generation. Yes. Kasi kailangan natin magtulungan. Yun nga yung sinasabi natin dito, Pastor, eh. We have to work together. Diba? Na ma-achieve yung iisang goal na magabayan yung younger generation. And we need more influencers. Ito rin yung encouragement natin sa mga Christians, eh. Kailangan meron talagang tumayo. Right. Meron talagang kailangan na tumindig para maging representation. Yes. Diba? Kung ano yung tinuturo sa Word of God. Kasi parang yun yung kulang sa maraming tao ngayon, Pastor. Eh.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: Diba? Yung lack of integrity, yung
1: accountability,
0: yung pagiging intentional. Right. So, kailangan natin ng mga influencer na totoong nagre-represent.
1: Yes.
0: Diba? Sa sinasabi sa salita ng Panginoong Diyos. And yun nga, this past few weeks, Pastor, we are inviting several people na hopefully na-inspire tayo, diba? Parang we tried na pag-usapan dito, paano ba natin i-define yung success, diba? We invited several people. Then, at a young age, yung bisita natin last week, Pastor, si Attorney Obed, diba?
1: Right, okay.
0: So, yung advocacy din niya. Yes. Diba? We are really calling yung mga young people na sa tingin mo gusto mong maging inspirasyon at makatulong, diba, sa pamamaraan ng Pastor?
1: Legal.
0: Usapang legal.
1: Yes.
0: At saka yung usapan ng kung dapat ba, Pastor, na magpatuloy ka ng pag-aaral. Kasi hindi ko alam, yes, bakit right, issue yan sa maraming young people, whether to pursue their education or not. Eh, alam naman nga natin, maganda talaga yung sinabi ni Brother Toff sa atin nung nakaraan. Yung sabi niya na ang diploma, hindi dapat pinagbabanggayan yung, yes, diploma o kaya diskarte. Kasi ang diploma is an opportunity equalizer.
1: Right.
0: Diba? Na kapag ikaw merong diploma, it doesn't matter kung mahirap ka, mayaman ka, ang tinitignan ng tao, yung nandun eh, titignan, yes, ng mga kumpanyang tatrabahuhan mo. Eh yung achievement mo na written on paper, hindi yan papel lang.
1: Yes.
0: Diba? So, yun, magandang mga ganung usapan. And, ngayong gabi, Pastor, ngayong oras na to, medyo yung bisita natin malapit sa puso ko eh.
1: Yes, Pastor, oo nga eh. At matagal mo nang nakikwento sa akin.
0: Oh, medyo special.
1: So, medyo lang, Pastor.
0: Medyo
1: ba special talaga?
0: Special yeah, talaga, yeah, Pastor. Yeah, yeah. Gusto ko yung mga ganyan, nag-iimbita tayo ng mga tao na malapit sa atin, Pastor. And yes, also, mayroong puso to really influence this generation,
1: yes,
0: intentionally. Diba? So, hindi ko na masyadong ipapakilala, introduce, pero siguro kung meron man akong pagpapakilala, ito, grabe yung nito, Pastor. If ako na-influence niya, sobrang encourage ako sa buhay niya, lalo pagdating sa musika, sa music.
1: Yes, Pastor.
0: At nakita ko rin sa buhay niya, Pastor, kung paano nakatulong din yung music.
1: Yes.
0: Sa kanya personally. Ganun, parang ano, di ba, Pastor, dito na pag-uusapan din natin yung music therapy.
1: Yes.
0: Na therapeutic din talaga ang music. Right. Meron talagang malaking role ang musika. Kaya nga bahagi ng ano natin yan, Pastor, liturgy sa church. Di ba? Yes. Meron talagang music. And I think music as a gift, eh talagang ano eh, sa'yo makakapagkwento. Sa'yong makakapagpaliwanag bakit ang musika ay isang regalo at pagpapala mula sa Panginoon at kung paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw nating buhay.
1: Yes.
0: Kasi parang yung iba would see it na parang hindi. Pero alam natin na music is part of our culture, it's part of our daily life, di ba?
1: Yes.
0: So, yun, Pastor. At ito bahagi ng ano, Pastor eh. Kung familiar, kilala niyo po ang Glory Fall. Isa po siya sa keyboardista ng Glory Fall.
1: Yes.
0: At sabi ko, Pastor, kasi nasubaybayan ko yung music journey niya eh.
1: Opo.
0: Babanggitin ko na rin, baka narinig niyo yung baka narinig niyo yung Red Letters. Red Letters kasi nag-try silang mag ano talaga, yes, mag mainstream music few years back. So, papakilala ko na po without any further ado, walang iba kundi si Brother Chester Almeda.
2: Hello, magandang gabi po mga kagapay, mga taga-sabay-boy po natin sa Heartline Youth Edition, Pastor Andrew. Pastor, maraming salamat po for inviting me over at sa lahat po ng mga taga-sabay-bay po natin at yung asawa ko at yung dalawang anak, Kalin, Kaylin, si Lara, and of course yung sa aking TikTok live. So magandang yeah. gabi po sa inyo lahat.
0: And speaking of, si Brother Chester, Pastor, he started, ano bang tawag dito, vlogs ba? Recently, mini vlogs. And he talks about worship. And
1: yes,
0: lo and behold, to his surprise, eh medyo... ano eh, blindness ng Lord itong kanyang platform.
1: Yes,
0: sharing about music, sharing about worship, di ba? So ngayon masasabi natin, ano na, influencer.
1: Well, Pastor, hanggang sa amin eh, talagang nakaabot yung mga videos na ginagawa ni Kuya Chester. Kaya
2: salamat
1: even
2: po.
1: Us, na-experience namin yung blessing.
0: Exactly, Pastor. A little bit of testimony. No?
1: Right. No, naisingit ko lang.
0: Hindi, tama naman, Pastor. Kasi minsan yung direksyon ng Panginoon sa atin, di ba? Parang tinatanong ko nga siya eh. Parang anong goal mo nun sa, ano, dun sa when you started your mini vlogs? Kasi maganda yung, ano rin eh, may mga answered prayers recently. Na I think taging way ng Lord for him to start this ano eh this vlogs and kung ano yung
1: yes,
0: direction
1: sir.
0: At maganda mapag-usapan yan dito
1: yes,
0: kasi
1: right.
0: usapang influence to pa sir and siguro later on magandang manggaling kay ano kay ka-worship.
2: Let's yes. go ka-worship.
0: So yung mga ano yung mga listener niya ang tawag niya mga ka-worship eh.
1: Yes,
0: so pero but before that yes. magandang makilala din natin si ano si Chester, 'di ba?
1: Yes.
0: What his ano yung sino ba sa ano ba yung pinanggalingan niya? So tell us about your journey, Pastor. You grew up in a
2: okay.
0: Where did you grow up? Baka may gusto ka rin mga batiin na bahagi ng nakaraan mo. So
2: bahagi parang hirap batiin, no? But anyway, so maraming salamat. This is a great opportunity gaya nga ng sinabi ni Kuya Pastor Andrew, no, na matagal yung experience ko with him, halos na abutan niya or nakita niya
0: mm-hmm.
2: kung ano yung progreso din nung nangyari sa buhay ko. Pero basically ako po ay laking simbahan at nung I believe na kilala ko po ang Panginoon nung ako ay 9 na taong gulang.
0: Mm-hmm.
2: So and
0: batang-bata pa
2: sir. Bata po. At yung doon ko nakilala ang Panginoon and din doon po ako na-expose slowly by attending yung mga rehearsal ng choir ng nanay at tatay ko during that time.
0: Mm-hmm.
2: And I'm always fascinated doon sa kung paano ba yung paano nagiging together yung mga tao pag kumakanta.
0: Mm-hmm.
2: There's something about singing in the church that made my childhood a lot more interesting eh.
0: Parang may power yung music.
2: Actually, oh. And syempre, nung bilang bata, minsan ang binabanggit ka about something therapeutic eh.
0: Mm-hmm.
2: Na minsan takbuhan ng mga, lalo na pag kunwari millennial ka, minsan cassette tape eh. Ang
0: mm-hmm.
2: sa kwarto mo, lalakasan mo lang yung radyo mo kahit dumadagong-dong. Parang feeling mo napaka-safe ng environment
0: mm-hmm.
2: kapag may musika sa paligid. So pretty much ganun yung environment na kinalakihan ko.
0: So at the age of 9 talagang yung exposure mo sa music?
2: Oo.
0: Nandun na?
2: Somehow na bigbigyan ako ng napakalaking siguro blessing na nai-enjoy ko yung mm-hmm. ganung klaseng environment. At nang habang lumalaki ako, ang nakakatuwa pa nga niyan, actually, lingid sa kaalaman ng lahat, hindi talaga ako lumaki na instrumentalist. Ang talagang unang minister ko, Pastor, is yung tagaayos ng pyesa ng mga choir. Basically, nung 9 years old ako, sabi na walang taga ligpit ng pyesa ng choir. So, naging choir piece custodian ako, Pastor. So, tatanggalin ko yung mga pyesa ng choir. Pagtapos nilang gamitin, silalagay ko sa cabinet na i-alphabetize ko. So, doon sa mga simpleng ganung gesture, I was able to figure out yung patterns, kung anong itsura, anong ibig sabihin ng gantong mga musical language. So, doon nag-start. And then, yung napansin ng mga conductor nung church na yun, ng church namin before, na somehow may interest, nagkaroon ako interest, sinali ako sa choir. So, sinali ako sa choir.
0: Ilang taong kanyon?
2: I can say I was 11 na nung nakasali ako. Pero 9 years old, yun yung journey ko eh. As in, pataas ng pataas. Ano nga, nagpropromote eh. From choir piece custodian, naging choir boy, hanggang sa naging, siyempre, nagbibinata ka na. May mga classmate ka nang marunong mag-gitara. Pagbalik mo ng bakasyon, first year high school ka, ira ng pag-aral ng gitara during those years. Sabi ko, God, gusto kong matutong mag-instrument. So, ang instrument noon mahal, Pastor, kasi
0: yes,
2: hindi talaga luxury siya eh,
0: right,
2: noong panahon namin, noong panahon natin na pag may gitara ka, ibig sabihin
1: may budget
2: kayo at may kakayanan kayo.
0: Yes.
2: Lalo pang magkaroon ng budget para sa music school o makapag-aral ng guitar lesson, hindi ko naranasan yung mga ganong mga bagay. Pero nung nasa church ako, I was able to be introduced doon sa mga ganong exchange ng pag-aral ng music. And mga naging generous naman ng mga kapatiran natin sa iglesia na turuan ako mag-aral ng mga instrumento. So you were
0: 11 years old.
2: 11 years old ako noon.
0: Ikaw ba, Sir, ilang taon ka nag-start sa instrument?
1: 8 pass.
0: So 8 years old.
1: Kids ministry.
0: Mas bata kasi mas si Kawer Shape, pero 9 years old.
1: Pero pas, ano ko to? Sensei. Yes, Esther.
0: So, when you were 11, you started music,
2: yes,
0: instruments.
2: When I was 11, nandun po ako nag-umpisa, Pastor, na mag-explore ng musical gift ko. And then by 12 years old, nung nakatungtong ako ng 12 years old, meron akong naalalang camp, Christmas camp. Ang tawag namin doon, Christmas Institute. Eh.
0: Mm-hmm.
2: It's like a yearly Christmas camp ng mga young people across our area. Naalala ko December 27, 2004, na merong isang pastor doon na tinatawag yung mga kabataan kung gusto mong ihalay ang buhay mo sa paglilingkod at ministeryo. So parang altar call.
0: Yes.
2: It's like an altar call for people na gustong maglingkod. Wala akong idea na para pala sa magpapastor lang yon. So, pero ang puso ko nun is, God, gusto kong gamitin yung buhay ko para maging worship leader.
0: Mm-hmm.
2: Specifically to become a worship leader. Pero since siyempre, hindi ako nakikinig. So, lumapit ako. Pero I vividly and very clear sa isip ko na yung December 27, I gave my life na gamitin ko yung buhay ko to actually become a worship minister and use my musical gift for the Lord. And the rest would be a crazy ride of breaking and building and breaking and building ng dynamics ng music ministry. At nung mga panahon na yun, blessed ako to have mentors, to have people I look up to na ngayon sa edad ko have met. Nakilala ko sila at na personally narinig ko yung mga inputs nila on how to deal with.
0: Baka gusto mo silang batiin.
2: Gusto kong batiin unang-una yung sa una kong mentor, si Kuya Nathaniel Laja ng Antipolo United Methodist Church. Kung hindi dahil sa kapatid natin kayo, sa kuya kong yun, I wouldn't be able to understand yung stewardship, kung paano alagaan yung mga gamit sa iglesia. Kasi di ba, pagka local church kayo, ang hirap ng budget. So kaming mga kabataan nun, talagang alaga kami. dun sa mga gamit namin. So, I think yung impartation niya sa buhay ko. So, isa siya sa mga yon. And siguro isa sa mga nagbigay impact din sa buhay ko is si Pastor, ninong ko na, Pastor Leo Hernandez.
0: Mm-hmm.
2: Isa siya sa mga magaling na manunulat na hindi ko akalain nung una ko narinig yung pagsulat ng awit. Siya yung unang taong talagang sabi ko gusto kong ganun magsulat ng awit kasi napakalapit dun sa parang panalangin eh yung mga sulat niyang kanta. So want to give a shout out kay Ninong Leo Hernandez tsaka kay Ninong Joanne, maraming salamat. So yung mga ganong klaseng experience, Pastor, yung talagang nag-angat ng awareness ko when it comes to music ministry.
0: Saka siguro hindi lang sa music kasi yung mga tao na yan, may mga wisdom sila, 'di ba, na hindi lang pang-music eh.
2: Totoo
0: pati
2: ba?
0: Sa buhay magagamit mo talaga.
2: Yes.
0: So mentors growing up are also important.
2: Very important po talaga.
0: Yes. And bago natin ituloy yan, ka-worship na Chester. Ka-worship eh. No? May gusto lang akong mga batiin. So happy listening din po sa mga kaabagapay po natin from the Bicol region. At siyempre tayo po ay nasusubaybayan na din dyan sa KR104.3 D-Way FM Legazpi. At kami po ay masaya na makasama po kayo sa ating pong kwentuhan. At hatid po sa inyo ang isang kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling bago tayo magtuloy-tuloy. At napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph. At kung saan mang panig po ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At syempre, ini-encourage din po namin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Kung hindi ka pa nakakapag-download ng ating pong BZAS app, ito po yung tamang pagkakataon. Kasi kung ikaw isang legit, 'di ba, na nakaagapay. Yeah, type mo lang ang 702 DCAS sa App Store or Google Play tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. So kasama po nyo kami 24/7 at syempre nandiyan yung feel good music, yung mga usapang may hugot, 'di ba? At hope-filled na mga kwento sa wisdom na swak na swak sa life mo. Di natin alam, 'di ba? Baka magamit mo, 'di ba, yung mga madidinig mo dito, yung mga mapag-uusapan natin. So whether chill ka o nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime anywhere at siyempre tara na, be part of the Agapay squad. At tayo po ay dito po sa Heartline, mapapakinggan po tayo from Monday through Friday. At siyempre kapag Lunes po, kasama po ninyo sila Pastor Archie ang Amaya Counseling. At every Tuesday, Usapang Legal naman. At kapag Wednesday, of course, kami po ang kasama ninyo, ang inyong mga kaklase. Di po ba, ang inyong po Kuya Pastor Andrew Franco. At siyempre yung mga kasama natin dito, yan si Pastor John at yung mga bisita po natin. At every Thursday naman po, ito po ay Family Mediation sa pangunguna po ni Kuya Ken Guillermo. At every Friday, ito po ay General Counseling kasama po si Kuya Pilo. At marami pa pong iba na nagiging bisita. At gusto rin natin magpasalamat sa ating pong mga kaagapay sa ating production team. Thank you so much kay Kuya Nat Nat na lagi po natin kasama. At yan, si Kuya Benzo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineer at mga nasa Bukawi transmitter site. At kung kayo po ay may mga concern, tayo nga po again is a counseling program. So kami po ay tumutugon sa mga katanungan na ipinapadala po ninyo. So pwede po kayong mag-message po sa atin pero i-like nyo po muna ang ating pong FB page na 702 DZAS Radio TV. At kami po every Wednesday, meron po kaming ginawang a dedicated page. Pwede rin niyo po, pwede po ninyong i-add at saka po i-share ang Heartline Youth Edition 702 DZAS. Yan specifically for the younger generation. At dito po kami magpo-post ng mga announcement kasi meron kaming pinagpipray. We are looking forward to meet with all of you, 'di ba? Sa mga young people na nakikinig ngayon, magandang makapagkapi-kapi tayo, 'di ba, ng personal. At pwede rin kayong mag-send ng message po sa atin. Yan po sa ating Facebook page or kung kayo po ay medyo old school pa at gusto nyo text-text lang, meron po tayong mga number dito. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So ano pang iniintay mo? At kami nag-iintay din. Diba? Kaya isend mo na yung katanungan mo. At kung meron po kayong mga reactions, mga feedback, ito po yung magandang pagkakataon na sumama po kayo sa ating discussion. At gusto ko rin po namin mag-shoutout sa ating po mga listener ngayon. Nandiyan po si aking sister-in-law nakikinig, si Tita Christel. Yan, happy listening. At nandiyan din ang ating mga kaibigan, si Pastor. Pastor dyan, si JM.
1: Oo nga, yes.
0: Yan, nakikinig sa atin.
1: Shoutout po.
0: Opo, and blessed Wednesday din po kay Tita Perlita Hinahon, Takneng Novelo. At nandiyan din si kakaibigan din natin si Brother Angelo Cruz at sa mga kaagapay po natin na patuloy na sumusubaybay. At yan, ang ating mga babatiin pa. Pastor, baka may nalimutan kang batiin, Pastor.
1: Wala naman, Pastor. Wala na.
0: O yan. At maganda, balik na tayo sa ating kumpare kaagapay usapang music. And ikaw ba, Pastor, ano yung naging ano? Kasi parang pag pinakikinggan ko sa ikaw worship, talagang ano yun, si ka worship. Malaking influence talaga yung music eh. Bata pa lang sa.
1: Yes,
0: so ikaw din ganun ba, Pastor? Malaking bahagi ng buhay mo yung musika.
1: Well, Pastor, yung father ko po kasi, bago din sa naging pastor, ay worship leader din sa talaga. So, during nung aming younger age po, nung nasa Sunday school pa lang kami, parang yun ang naging ministry nila sa amin. So, sa kids, nagtuturo sila sa sa music. So, during the time po, meron siyang best friend. Yung best friend ng tatay ko, shout out ko na rin po, si Sir Roy Benson. Yan. So, shout out po. Siya po ang nagturo sa akin ng drums. Pero while nag-aaral po ako ng drums, nung 8 years old ako na yun, Pastor eh. Kasabay din niya nag-aaral kami mag-acoustic, yung father ko naman ng teacher. Tapos, yung kanta, haming-haming lang muna. So, tapos, habang tumatagal, mga 9-10 years old ako, nauso na yung song na ano eh. Hindi lang ata eh. Parang 10 or 13 years old, nauso yung One Way na song. Yan, nung mga dumating na yung One Way, medyo ano na yung skills ko, medyo marunong na akong
0: tumuto. Parang feeling ko tuloy, ang tanda-tanda ako. Kasi yung during nung One Way na sikat, Pastor, hindi na ako
2: youth
0: bata.
2: Youth
0: pastor na ako.
1: Si Kuya Chester, hindi po kami magbabanggit ng mga edad dito.
0: Pero, Pastor, maganda kang sing na pag-uusapan natin to, no, na malaking factor yung music.
1: Yes, opo.
0: Growing up.
1: Yes.
0: Sa foundation ninyo, di ba?
1: Right, opo.
0: Tama ba yung ka-verse?
1: Yes.
0: Malaking
1: very, very
0: factor
1: important.
0: Yung music.
2: Kasi minsan ang music sa mga kabataan, takbuhan yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Takbuhan yan. It's somehow ginagawa nilang refuge yan. Kaya ang daming mga part ng music na nagki-cater ng gantong personality na ito yung mga kaya very important at na para sa mga kunwari ako magulang na ako ngayon eh, I have two girls. So na importante kung ano yung napapakinggan nila kasi kasi kung ano yung napapakinggan nila yun yung especially music yun yung try sinusubukang i-dissolve ng isip nila at ini-internalize nila kasi sa pakikinig ng musika ang daming parte ng pag-iisip mo ang pwedeng kumonekta. Pansinin nyo mga agapay, pagka nakikinig kayo ng mga musika, it's either konektado siya sa mga dati mong kaibigan o dati mong relasyon, di ba? Ito yung theme song namin. So, it's very, very important yung mga kabataan ngayon maunawaan na ang music sometimes kailangan pag-ingatan.
0: Kumbaga na siya, yes. Pwede mong sabihin na music somehow, it holds memories.
2: Exactly. Yes.
0: Of the past.
1: Para siyang landmark, Pastor.
2: Landmark.
1: Na babalikan.
2: Milestone.
1: Milestone.
0: Kumbaga may mga, kasi may mga era-era din ng music, Pastor.
1: Yes. Right.
0: Yes. Maalala mo yung kabataan mo pag narinig mo yung specific na music.
1: Yes, Pastor.
0: Tsaka pagdating, naalala ko lang, kasi ito, pinag-uusapan natin yung music in the context of the church. Marami talagang lumaki sa simbahan.
1: Right.
0: Talagang music yung naging platform. Pero alam natin that music is also ingrained in our culture as Filipinos. Diba?
1: Right.
0: Bahagi kasi kahit di naman sa simbahan, naalala ko kasi mga kaklase ko din. Naalala ko yung exposure ko. Hindi ako lumaki sa simbahan eh at nung bata ako. Pero yung exposure ko sa music, nandun na rin, masasabi kong nandun. Mm-hmm. Kasi yung mga kaklasiko, mga kaibigan ko, naalala ko maraming samahan ang nabuo eh. Dahil sa yun, magdadala ng gitara sa school yung kaklasiko.
1: Yes, right.
0: Naaalala ko pa noon talagang yung song hits.
1: Yan,
0: diba? Pagandahan ng song hits dati.
1: Yan. Kasi maganda kompleto yung chords.
0: Parang hindi na alam yata ng mga kabataan kung ano yung song
2: hits. Oh, song hits.
0: So para po itong comics, diba, na may mga chords ng mga music, lalo na yung mga bagong music.
1: Right.
0: Pag gusto mong matutunan yung, kasi wala pa masyadong internet eh.
2: Tama.
0: Diba,
2: tama.
0: During that time, ang access mo talaga para malaman mo kung paano siya kantahin, tugtugin, talagang song hits pa yan.
1: Yes.
0: Diba? So, nasa kultura talaga natin. And it, I think music can bring people together.
2: That's true.
0: Diba? Yes. Talagang maraming samahan na dahil sa musika, talagang nabubuo.
2: Tama, tama. Kasi ako, gaya ng experience ko, ang una kong mga naging kasama talaga sa music, masasabi kong mga naging kaibigan ko hanggang ngayon na talagang kasama ko sa hirap at hirap at ginawa. kaya ang dami ring parte ng music journey ko, Pastor Andrew, Pastor John, na talagang nagko-contribute kung sino ako. Kasi if ang musika natin ay masasabi natin parte yan ng impluwensya mo sa kanila at ng sila sa atin. Kaya mahalaga na ano yun eh, communal.
0: Meron nga ako nabasa na ang music daw is a language on its own.
2: Yes.
0: Na lingwahe siya ng kaluluwa daw natin. Kasi music can send message even though yung lyrics hindi natin naiintindihan. Mm-hmm. Diba? Pero pag sa musika mo, sa dinaan, tama, parang nauunawaan mo yung damdamin.
2: Right. Yes. So, gaya nun, yung tama yung binabanggit mo, Pastor, na yung lingwahe ng musika is pwede mong dalhin kahit saan. Eh. Mm-hmm. Kaya kahit tignan mo sa mga turista, pag naririnig nila yung mga Filipino sa mga probinsya, madaling kang maka-relate. Kumbaga, pag may nang nag-invoke ng emotions na ganyan, madali mong hindi siya nagbibigay ng emotion na labas sa karanasan mo, na at makaka-identify ka, kasi yun yung kagandahan nung musika na meron tayo. At yung siyempre sa church music natin ilalagay yung context nun, of course laging nating kinokonekta sa relasyon natin sa Panginoon, na ang karanasan natin sa musika ay hindi lang basta sa katabi natin pero para sa Panginoon. At yun yung isa sa mga bagay na habang lumalaki ako lumalawak din yung pagtingin ko sa kung ano yung kaya nating gawin sa loob ng iglesia at kung gaano din kalaki yung influence ng salita ng Diyos patungo sa musika at dun sa mga nakikinig ng musika na yun.
0: So masasabi natin, mga pastor, na ang music, ano yan, bahagi ng paghuhulma sa atin, sa pagkatao natin, sa takbo ng isipan natin, sa character natin, sa relationship natin. So, music is a very important part of our, sabi natin, being. Kasi minsan di naman natin na pag-uusapan sa ganitong konteksto to. Pero, sa mga kabataan ngayon, masasabi ba natin that they are inclined the same way na inclined tayo sa music before? Ganun pa ba yung influence ngayon? Paano nag-transition yung music and how it influences this generation?
2: I think mas lalo ngayon dahil mas diverse na ang mga tao, lalo na lumabas yung internet, yung accessibility ng tao sa musika. Kasi sa cellphone mo lang, magkaroon ka lang ng music platform dyan, maririnig mo na at masesearch mo na. So, yung dali at yung access ng pag-consume ng mga gantong music ay napakadali, lalo na sa generation na to. Unlike nung panahon natin at yung mas mga nauna pa sa atin, pag wala kang radyo, mahirap eh. Pero yung expression ng na dinadala nung musiko, basically ano yan eh, parehas ng bawat generation. Nandun talaga eh, kasi nag-uugnay siya sa lahat ng edad eh. Meron mga kabataan ngayon, ang hilig pakinggan yung mga lumang kanta ng mga tatay o lolo nila eh.
0: Right.
2: So pangapanahon na yon ang mga panahon na yon ang nagdudugtong musika. Parang ako nag-consider kong time capsule ang music eh.
0: Yes,
2: time capsule siya eh, dahil pagka tinignan mo, kung hindi ka mahilig magbasa ng libro, makinig ka ng music noong 70s, 60s, 20s.
1: Makakasagot ka na sa exam.
2: Makakasagot ka na sa exam kasi maraming mga nagsasaling information sa music na talaga naman pag pinakinggan mo, andali eh. Andaling nguyain, andaling i-proseso sa isip.
0: Naalala ko tuloy yung ano, di ba yung gusto makakabisado ng lahat ng book sa Bible. Merong ginawang
2: gumawa,
0: kanta.
2: Gumawa.
1: Yes, store, tama po.
0: No, ginawa nilang kanta para mas may recall.
2: Yes. So, what you were saying when it comes to accessibility, kung yung influence ngayon ng music sa mga kabataan ngayon, napakalaki. Pero ngayon, ang nakikita ko pang mas kung may kaibahan man, siguro yung position ng mga kabataan ngayon on how they see things eh. Kasi ngayon ang mga narinig kong mga sulat nila is yung talagang tungkol sa pag-ibig at gumagaling ang mga kabataan ngayon kung paano nila ini-express.
0: Right.
2: And with our current status ng kung paano nila, walang filter eh. Walang filter na kailangan i- pumigil nung kung anong kay titik o lagay ko ay pwede. Siyempre ngayon, papasok yung AI. May mga ganun ng mga artificial intelligence. Pag kunwari may ganito kong idea, ilagay ko lang sa AI, mag-generate siya ng music at pwede ko nang sabihin, ito yung expression ko. So, nagiging subjective ngayon, which is musically possible. Ganun na naman ka-evident throughout the entire time eh. Pero yun yung isa sa mga evident na pangyayari o scenario ngayon sa mga kabataan natin yun. Very, very accessible ang musika para sa kanila.
0: So again, masasabi natin meron pa rin ganung lalim.
2: Meron.
0: Yung impact talaga ng music at the same time kagaya ng binanggit niyo, it bridges generation eh.
2: Yes. Yes.
0: 'Di ba nagko-connecta sa bawat henerasyon?
1: Oh, yes, sir. Parang ganito po, sir. Kung dati, parang diatonic lang yung mga generation natin, yung okay na tayo sa GE minor CD. Yung generation ngayon, Pastor, lahat ng paningit na passing chords, nakapasok lahat. Kumbaga, talking about music as a language, noon, medyo simple ang take natin. Pero ngayon, dahil nga doon sa availability ng mga information around them, mas complicated sila. Kaya nga, Pastor, actually, mga musician ko ngayon, mga 13 years old, 15 years old, pero yung level, napakalayo na.
0: Kumbaga advanced.
1: Talking about the skills, opo.
0: Kasi masasabi mo rin yung availability rin ng mga information.
1: Right, yes, opo.
0: Diba na pwedeng matutunan nila. Tsaka mas marami na rin nagme-mentor ngayon.
1: Yes,
0: kaliwat-kanan din yung mga competition sa music, diba? Singing, especially. So, yung influence talaga ang music masasabi natin from generation to generation, very timely. So, we can use music as a tool to influence this generation also.
1: Yes.
0: Tama ba yung
2: Pastor? Yes, Pastor. Isa siguro sa magandang banggitin dito, yung environment. Yung environment, kaya ako napansin din na yung mga kabataan ngayon is talagang highly skilled is because yung environment nila lumawa through the internet. So yung reach nila ngayon, hindi lang yung mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, pwede ko nang tanungin. Pwede na ako magkaroon ng teacher anytime galing ng mas experienced na tao. Kasi dati kalye lang natin, sa kanto lang natin, or dun sa alley lang natin, o dun sa sphere of influence lang natin ng mga kabataan. Which is very important sa paglawak o paglaki ng kaalaman natin sa kahit anong bagay. Habang lumalaki yung paligid mo, mas lumalalim din at lumalawak din yung nakikita mo. At habang lumalawak yung nakikita mo, yung mga bagay na nalalaman mo ay mas malaki din. At dun mo makikita at dun mo din pinoproseso, ang dami kong hindi alam. So habang dumadami yung hindi ko alam, mas dumadami din yung kailangan ay yung nalalaman ko. And ito very important bilang mga musikero at bilang tao na habang sana lumalalim tayo sa kaalaman natin, dun po mapasok yung humility. Na habang lumalalim ka sa kaalaman mo, dapat tinutulak ka niya sa more humble na position. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay alam mo ang lahat ng bagay.
0: Yes.
2: So yun yung isa sa mga ginagawa ng musika sa akin na talagang mahalaga for me dahil hindi ko nako-consider na dahil mas may karanasan ako sa musika, mas may alam ako. Kasi meron mas bata sa akin na mas musical sa akin na talaga namang, uy, bakit mas kaya niya yon? Pero hindi ibig sabihin na mas kaya mo siya musically. Kaya mo siyang itawid or i-translate maturely.
0: Kasi kagaya ng binanggit mo ninyo kanina, mga pastor, no, na ita-translate natin yung experience natin through music. So hindi lang tungkol to doon sa technicality or yung galing mo sa technical parts ng music, kundi yung soul eh. 'Di ba yung experience mo eh. Minsan sa tono pa lang eh, 'di ba? May dalawang tao, yung isa may karanasan, yung isa wala, pero pag pinakanta mo sila magkaiba.
1: Totoo yan.
0: Ba, 'di ba? Kasi nga merong
1: iba yung feel.
0: There's something about music. 'Di ba na parang ano, ang lalim.
1: Yes po.
0: Na deeper, hindi lang siya yung para lang maka-feel ka ng happiness or hindi lang ito yung ano eh para masabi na uy, napaka-skillful naman itong tao to, napakagaling naman ang music, is beyond, mas malalim yung impact ng music sa tao.
1: Actually kanina, Pastor, naka-relate ako sa sinabi ni Kuya Pastor Chester.
2: Bago
1: na naman yun ka-worship. Yung ano, yung about sa circle of influence tsaka yung laki ng scope ng kung saan natututo yung generation natin kumpara sa generation yun. Naalala ko kasi dati, ma-share ko lang po ah. Kumbaga, pag nagkakaroon ng inter-fellowship yung mga churches, ang naaalala, ang pinagkukopyahan lang namin or pinagagayahan lang namin, yung isang church na may magaling na musician. Tapos from there, siguro uubos na kami ng, syempre, lagi kami-kami lang yung magkakasama. So doon na lang kami nag-i-improve. Hanggang to the point na mabot namin yung level namin. Kumbaga, sabi natin 10 years na yung lumipas. Hanggang doon lang kami. Unlike this generation's musician, napaka-wide, Pastor. Mm-hmm. Kaya kumbaga, information-wise talaga, lamang na lamang sila. Pero, doon na nga papasok din yung sinabi ni Kuya Pastor Chester, yung lalim, yung importante din. Kasi, yun naman ang meron yung mga generation namin. Kumbaga, nandun yung soul.
0: Oh, tsaka sabihin din natin, Pastor, especially kapag pag-uusapan natin when it comes to music, is church music.
1: Yes po.
0: Eh, mahalaga yung lalim din ng spiritualidad ng isang tao.
1: Right, opo.
0: Diba? Parang maraming mga tao kasi pwede kasi tayo magpatayo. Sabi ko nga minsan dun sa mga praise and worship ko sa church. Totoo lang, mas maraming capable to, diba, to do it. Yes. Kung musicality lang.
2: Exactly.
0: Pero right, yung puso kasi, yan, yun yung mas tinitignan ng Panginoon.
1: Uy, maraming ano dyan, Pastor, regarding dyan. Kasi yung iba, usapin niyo yan sa internet.
2: Puso.
1: Sa,
2: no?
1: So yung, yung nagsisipra. Ano bang mahalaga? Yung pagsisipra o yung puso? Yung nagsisipra o yung may puso?
0: Ako, yan, ang tanong, Pastor, ang tanong ko naman dyan, Pastor, bakit mo paghihiwalayin ang dalawang bagay na dapat magkasama?
1: Yan, tama rin yan. Ang galing diba? Mo talaga ko yung Pastor.
0: Parang hindi naman, ba't mo pagbabanggain? Parang ganito, ano mas mahalaga? Kaliwa o kanang kamay, Pastor?
1: Pareho silang
0: o,
1: mahalaga.
0: Diba? Parehong mahalaga yung kaliwa at kanang kamay. So, ibig sabihin...
2: Tama ka dyan, ka-worship. Maganda tong puntong binanggit ni Pastor Jan, Pastor. Pastor Andrew, na marami, kasi ito sa mga bagay ito na very particular ako since I came from both. Mm-hmm. Na I came from an experience na walang alam to an experienced one. Ang nagdudugtong lahat nun is yung lalim natin sa pagkakilala sa Diyos. Doon ko lang talaga personally na-attribute yung dalawang bagay na yun. So yung sa mga musiko sa loob ng iglesia na ang stand nila is puso ang mahalaga at yung skill ay secondary. Mm-hmm. Tinumbok mong maigi, Pastor, yung ang ano eh, na magkasama sila eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero dumating ako sa pagkakaunawa na hindi mahalaga ang lumalabas kung walang banal na spirito, Pastor.
0: Mm-hmm.
2: Na mahalaga sa akin yun sa pagpasok ko sa ministering ito na maraming gifted.
0: Mm-hmm.
2: Marami ding may puso.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag wala ang Santo Espiritu, walang kapangyarihan.
0: Mm-hmm.
2: Yung Santong Espiritu ang nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkaunawa. Pag meron kang banal na Espiritu, ang unang mong tiniisip is paano ko mapaglilingkuran ang aking mga kapwa?
0: Mm-hmm.
2: Paano ko mamahalin ang aking iglesia? So, yun yung evident ng fruit ng banal na spirito sa atin. Nas nagiging pasensyoso ka sa team mo. Yung tech mo, dati sinisigawan mo dahil may Holy Spirit ka, hindi mo siya ngayon sinisigawan.
0: Amen.
2: Mas pinahahalagahan mo na sila ngayon. And I think that's the gift of what worship ministry is about now. Mm-hmm. And I'm very strong to promote this, na your gift in your heart is secondary. Dapat ang unang meron, kasihan ka ng Santo Espiritu para magawa mo yung gampanin mo na yun.
0: Habang pinapakinggan kita, brother, bottom line, mahalaga na meron tayong totoong relasyon sa Panginoon.
1: Amen.
0: So, ibig sabihin, ito yan, pag-usapan na natin, merong mga tumutugtog o merong mga tumatayo sa simbahan na hindi tayo sigurado.
1: Right.
0: Kung merong personal na relasyon sa ating Panginoon. Because may mga, sabihin natin, hindi man lahat ng simbahan, pero may mga simbahan that they would pay attention particularly sa skill. Diba? Or pwedeng sabihin, hindi, yan yung way ng pag-evangelize namin. Kaya inaalaw namin sila to play sa praise and worship team. Kaya lang, alam naman natin na sagrado rin yan eh.
1: So, yes.
0: Diba, sagrado yung ministeryo na yan. Dapat meron tayong ganong klaseng pagpapahalaga sa music ministry,
2: yes,
0: sa loob ng simbahan na ang tinitignan talaga natin dapat unang-una sa lahat yung kondisyon ng puso ng isang tao. Right. Kasi pag tungkol naman sa usapan na may banal na spirito ba yan o hindi, it would always boil down to a personal relationship,
2: exactly,
0: of that person. So it's, amen, not really about your skill. Mama, pwedeng nag-invest ka eh. Nag-invest ka ng mahal na gitara, nag-invest ka ng mga lessons, di ba? Nag-invest ka ng time. Pero malayo ka sa Panginoon.
2: Yes.
0: Di ba? Wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Paano natin masasabi, Pastor, na malayo sa relasyon sa Panginoon? Eh, puro tugtog, magaling tumugtog, magaling kumanta. Tanungin mo about sa kanilang personal devotion. Walang time magbasa ng word.
1: Ito pa, Pastor, ha? Actually, ito experience ko. Ang galing, ang ganda pakinggan, ang ganda tumunog. Pero nakakairitang kasama.
0: Mm-hmm.
1: Uy, grabe, grabe. Sorry po. Pero parang ganun, Pastor. May ganung vibe itong mga tao na parang yung relationship nila sa Panginoon ay pinangalawa nila, hindi nila
0: hindi priority. Pastor, eh, siyempre, kaya naman tayo nandyan. Kasi nga, Pastor, di ba, we are leading people.
1: Yes.
0: Di ba, sa, right. paano mo ililid ang isang tao sa paanan ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo danas?
1: Yes, Pastor.
0: Di ba, yung mapunta ka dun sa paanan ng Panginoon. Kung ba, malilid mo lang yung mga tao sa isang lugar kung saan napuntahan mo na din.
1: Yes. Mm-hmm. Diba? Parang yan yung trouble ko ngayon, Pastor. Kasi pastor ako na nasa music ministry pa din. Hindi pa rin ako nakakalis totally. So grabe yung ano yung battle din inside the worship team with regards to that.
0: So ano dapat ang priority natin sa simbahan, Pastor? Yung mga pinapatugtog natin sa music, if music is an instrument to influence, right. 'Di ba? To influence maybe a generation, to influence a person, 'di ba? Paano natin babalansehin?
1: Yes.
0: Itong mga pinag-uusapan natin when it comes to giftedness, when it comes to of course, yung spirituality, condition of the heart, binanggit ni Ka-Worship. Ano eh, secondary kasi, eh, 'di ba? Yung skill at saka yung heart ng tao. Kasi may mga tao naman talaga very passionate.
1: Yes,
0: eh.
1: Yes,
0: they really right. have the heart. Kaya lang, 'yun nga, iba pa rin yung may anointing. Eh. Ang
1: right.
0: usapan ng anointing kasi ito, Pastor.
1: Yes po.
0: Diba yung banal na spirito para maintindihan yes. ng iba.
1: Right.
0: Na yung sinasabi natin is all about the anointing of God.
2: Mm-hmm. So, wait. Ang ganda nung takbo ng usapan, no? Naalala ko na isa sa mga puntos na dinadala ko ngayon at in-impart sa akin ng mga mentors ko. Ang musika, vehicle yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Sasakyan siya papunta sa isang destination, especially on the worship ministry. If ang marami sa atin nag-i-enjoy lang doon sa vehicle, hindi sa pupuntahan.
0: Mm-hmm.
2: Sa hindi yung direksyon ang pinaka yung point A to point B. Kaya nabanggit po kanina, Pastor, paano mo idadalin ang kapatiran, ang iglesia sa isang lugar na hindi mo pa napuntahan.
0: Mm-hmm.
2: So meron ka dapat awareness sa mga ginagawa mo. Kaya sa isa sa mga lagi kong binabahagi sa mini vlogs ko is yung relasyon mo sa Panginoon ang pinakamahalaga.
0: Mm-hmm.
2: At bilang worship leader siguro I can honestly say na para sa isang kagaya ko na may karanasan sa worship ministry for such period of time, hindi ko man alam lahat, pero ang mga impartation ng mga nauna sa akin ang laging pinapangalagaan sa o tinuturo sa akin, pangalagaan mo yung relasyon mo sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Huwag kang lilimot na puntahan siya, lapitan siya.
0: Right.
2: At the more na inilalagay mo ang sarili mo, ito sa mga naalala ko, kung gusto mo pong maging creative sa lahat ng bagay, lapit ka kay Creator.
0: Mm-hmm.
2: The more close you are to the Creator, the more creative you can be.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yun yung source ng lahat ng artistic expression.
0: Creativity.
2: Yung creativity. Mm-hmm. Kasi kung ang punot dulo lang lahat nito is para ma-enjoy mo lang yung art, pero hindi mo siya malagyan ng, alam mo yun, ng direksyon at puso,
0: yes.
2: O yung laman, magiging ano lang siya eh, parang lalagpas lang sa ulo mo,
0: mm-hmm.
2: lalagpas lang sa ulo mo yung mga maririnig mo o yung gagawin mong awitin. Kasi ang dami naman, aminin nyo, sa dinami-dami ng awitin sa iglesia tuwing Linggo, ang daming kanta, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero ilan ba sa mga awitin natin ang talagang sinasabi mong, ito ang laman ng puso ko.
1: Tumitimo.
2: Kaya yun yung mahalaga. And sa atin bilang mga musician, lagi kong bitbit sa puso ko. Kahit hindi ako mahalaga sa gawa ng mga bagay na to kung hindi ka makikita eh.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang puso ng dapat ng isang worship minister or worship leader, lagi nating panalangin, Panginoon, itago mo po ako sa inyong likuran. Mm-hmm. Di ba? Yun,
0: yes,
2: yung mga usual na prayer eh. Pero ano bang ibig sabihin ng maitago sa kaluwalhatian ng Panginoon? Walang may bibihira yung pwedeng magbigay ng understanding sa mga ganung bagay. Pero paano ako makapagbibigay ng understanding kung hindi ka nagbibigay ng panahon para maunawaan sa salita ng Diyos? So, kaya nagkaroon ako ng heart to actually bring these questions to the table.
0: Mm-hmm.
2: Kaya maraming mga kabataan ngayon, very highly skilled, pero somehow kulang sila sa karanasan sa Panginoon.
0: Intimacy.
2: Very, very important. Kaya, imbis na mahirap ka din naman kasi sa kabilang banda, ito yung balance ng kabilang banda na yun, na pwede mo silang sabihin na highly skilled, no experience with God.
0: Mm-hmm.
2: Dito pumapasok ngayon yung pastoring. Kasi mahalaga na merong isa na naggagabay. Dito importante na yung mentorship at discipleship ng isang ganong katalintadong tao. Kaya nga meron part ng inisip ko lagi, paano mo ba ililid yung highly talented pero antigas ng ulo? Parang ganun. Yes. Paano mo sasamahan yun? Ganun din pala si Jesus sa lahat ng mga sinamahan mm-hmm. niya. So, having that heart, yun yung pinakapunot dulong ngayon nung nangyayari sa mm-hmm. sa karanasan ko ngayon, Pastor. Kaya mahalaga na merong nagdi-disciple at sumasama sa mga highly skilled na tao ito. So,
0: mm-hmm. Kumbaga yung talent is just a plus and a bonus.
2: Yes.
0: Kung tutuusin pagdating sa worship sa loob ng simbahan, nasa music. Kasi, tama ba, mag-a-agree ba kayo mga pastor na madami sa mga secular musicians ang naging training talaga ay yung mga simbahan natin. Diba?
2: Yes.
0: Kung pag-uusapan lang yung skill, di ba, yung exposure, kasi isipin mo naman, linggo-linggo,
2: yes,
0: tumutugtog. Okay. Tapos sabihin na natin, 3 times a week, twice a week, nasa rehearsals ka, di ba? Tapos bahagi pa ng natin. Minsan, may healthy competition minsan sa loob ng church pag bata ka. Di ba, yes, yung pag nag-aaral ng gitara yung isa, parang lahat kayo, parang, uy, ako din mag-aaral ng gitara.
2: Right.
0: Pero naging magandang yun, naging magandang foundation ngayon at the end of the day.
2: Right.
0: Pero having said that, skill, at the same time, yung talent, yung talent, tapos yung puso, pero yung anointing kasi hindi mo madadaya talaga yun eh.
2: Totoo.
0: Ang anointing, pag-usapan natin yung anointing, no? Hindi lang pagdating sa music. Yung anointing, paano mo masasabi na ang isang tao anointed, or paano igugrow ng isang tao na may desire?
2: Mm-hmm.
0: Diba? To serve in church. Parang
2: yes,
0: gusto ko mag-serve sa Panginoon. Parang, nakukonvict ako ngayon sa pinag-uusapan nila, Kuya Pastor. Ang tagal ko na sa loob ng simbahan, pero parang feeling ko, ang babaw nung relasyon ko sa Panginoong Diyos. Mm-hmm. Diba? Kasi mahalaga yun eh. Sabi mo nga, Pastor, self-awareness eh. Pastor na talaga tawag ko sa'yo, kapatid.
2: Mag-ingat ka, worship.
0: So, yung self-awareness is very important. Maganda maging aware yung mga music teams natin. Bagamat naging paraan ng Panginoon yan para mapunta ka sa simbahan, mm-hmm, pero dapat ikaw, patuloy kang lumalago, mm-hmm, patuloy kang lumalalim,
2: yes,
0: dun sa relasyon mo sa Panginoon. So, that's very important. Kasi minsan nane-neglect natin eh. Dahil
2: yes,
0: nabigyan na tayo ng pagkakataon, nabigyan na tayong pagkakataon tumugtog, ang dami mo nang sabihin na natin, marami ka ng stage na natugtugan.
2: Yes, opo. Mm-hmm.
0: Kasi I think magandang pag-usapan to mga pastor, no? Kasi natin, medyo problema natin sa mga churches natin to eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ba yung nananatiling mababaw?
2: Yes, opo.
0: Yung natin, yung experience.
2: Right.
0: Mm-hmm. Or yung understanding natin. Minsan dinadaan na lang natin sa ilaw, dinadaan
2: yes,
0: natin sa smoke machines,
2: yes,
0: dinadaan right, natin sa mood. Oh, medyo parang kasi dahil napapanood natin.
2: Yes.
0: Di ba? Parang ultimo yung adlib eh.
2: Right.
0: Di ba? Minsan pati yung adlib, parang feeling mo, uy, nakabless yung adlib na yun, gayahin ko nga.
2: Inabaan yung
0: mga
2: ganong
0: experience. Diba? Dahil magaling, parang nagiging performance siya. And sometimes, it looks convincing.
2: Yes.
0: Diba na-convince tayo? Pero, kaya lang, kapag hindi kasi sa banal na spirito talaga, hindi siya naglalast.
2: Yes, yes.
0: Diba? Yung impact ng ginagawa natin, namamangha yung mga tao, pero walang buhay na nababago.
2: Yes. Kumbaga, para lang siya dun sa moment na yun. Actually, Pastor, mayroon akong testimony sa part na yan, no? Para sa akin kasi, parang it is how I define yung anointing. Para sa akin po, yan yung power ng Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
2: Yung power ng Lord na nakikita habang nagpe-perform ka as a worship team or worship, song leader or kung ano pa mang instrument ang hinahawakan mo. Parang ito lang ang nangyayari. Lahat naman kasi tayo, di ba, binigyan na tayo, nasa atin yung Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
2: Nasa atin yung banal na Espiritu. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya lang ang nangyayari doon. Kasi na-experience ko to, Pastor. May time date kasi na nag-lead ako ng worship. So, during the time na medyo bata pa ako.
0: Mm-hmm.
2: So, ganito yung naranasan ko. So, kapag nag-lead po ako ng worship, una kong na-experience, unang time na na-enjoy ko yung worship, sobrang sarap sa feeling, parang nakarating talaga ako sa heaven, yung presence ng Panginoon, ramdam ko. Pero yung mga sumunod, pag nakapasok po yung distraction, nalito ka, nagulo ka habang nagpe-perform ka, tapos maraming pumapasok sa isip mo, wala kang focus, tapos nandun pa sa yung crush mo ay. parang ganito, Pastor. Hindi ka nakaka-connect sa Lord. Ang nangyayari, yung ginagawa mo, parang
1: parang read speech, parang scripted na something na nagpe-perform ka lang. Nawawala yung soul ng ginagawa mo.
0: Parang ano ba, sir, glory to me.
1: Yes,
0: nagiging na glory to the Lord.
1: Pag nawala ka po dun sa connection, na yun ang minimaintain mo habang nagli-lead ka eh. Minimaintain mo na konektado ka sa Panginoon kasi ibababa mo sa kanila yon eh. So, anong nangyayari? During the time, speaking of anointing, nawawala sa akin kapag nadidistract ako ng maraming bagay, maraming klase ng distraction. Pag nadidisconnect ka, maraming tumatakbo sa isip mo, ang hirap talaga mag-worship, mag-focus, nawawala yung anointing ng Panginoon sa'yo. So, yung mga sumunod ko, medyo nahirapan akong bumangon, Pastor. Nangyari, parang ilang mga set pa muna bago talaga kailangan iluhod ko sa Panginoon, ipag-pray ko talaga muna bago ko ulit nakabalik. Hanggang sa tinanggal na ako ni Lord na mag-worship leader, pinag-drums na lang ako. So, may ganun yun. Pero ganun po yung experience ko, Pastor, pagdating sa word na anointing.
2: Mm-hmm. Ang karanasan ko naman, Pastor, sa tema na yan, ano? Actually, hindi ko nakuha yan sa entablado, mm-hmm. sa alta.

0: Kasi madalas tayo yung goal natin eh, to be perfect, gusto natin, 'di ba, laging wala yung ayaw natin nung may kapintasan, 'di ba? Yes. That's why we rehearse. Right. Some kaya lang dahil gusto ngan akala natin doon natin mapipilis si God sa perfection. May nami-miss out tayo minsan eh.
1: Yes.
0: 'Di ba? Hangga't napagtatakpan eh nung right. galing, 'di ba? Hangga't hindi na i-expose, kaya lang ang tunay na anointing nga, sabi nga ng salita rin ng Panginoon, kapag bumuhos ang presensya ng Diyos, lilitaw lahat ng basura. Yes. Lilitaw lahat ng dumi.
1: Yes.
0: Diba? Ia-humble talaga tayo. Yes. Lahat ng bagay na nasa dilim dati, kapag anointing, nandyan ang anointing ng Panginoon, i-expose tayo sa liwanag. Yes. Diba? Kaya makikita mo yung imperfection, basically.
1: Yes.
0: Pero ang isang tao na anointed, makikita mo yung willingness niya.
1: Right.
0: Diba? To be transformed.
1: Yes.
0: Na parang, alam mo, aaminin mo sa sarili mo na may mga bagay ka talaga na ano eh, kailangan pang ayusin.
2: Andun yung teachable heart.
0: Pastor. Yes, Pastor. Yes. Hindi ibig sabihin, yung tao na to may kapintasan, di ba? Or
1: yes.
0: Sabihin natin, meron pang issue sa character.
1: Right.
0: Di ba? Hindi ibig sabihin no, na inaayos pa ng Diyos yung bahagi na yung buhay niya. Niya, wala na siyang, hindi siya anointed.
1: Right, right.
0: So, kaya pwede tayong gamitin pa rin ng Panginoon. Yes, eh. Kaya pa rin yes. tayong i-anoint ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Basta willing tayo at nandun tayo sa proseso ng pagbabago ng Diyos. Yes. Tama ba 'yon?
1: Tama yung sinasabi mo. Kasi maraming pagkakataon is laging ngayon ng mga kabataan 'yan, napansin ko sa mga Pastor John, takot na takot magkamali.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Takot right. na takot magkaroon ng ano, siguro dahil sa karanasan nila na takot makondem, takot maitama or may hidden pride or may hidden thing sila na hindi mailabas. I keep on always saying and advising worship directors or ministry directors ng worship team, gawin yung safe na lugar yung ministry ninyo for people to for people to commit mistakes.
0: Mm-hmm.
1: Na to the point na kaya nyo silang gabayan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung ang gawain natin would be filled with perfect people, eh what would that look like? Maraming aayaw eh.
0: Mm-hmm.
1: Maraming aayaw doon sa kasi isa sa ito.
0: Kaya marami Pastor nagtatago doon sa ano eh, yung sa image ba?
1: Sa galing.
0: Mm-hmm. Yung image or we're image creating management. Or we're creating right. an image yes. na hindi ako hindi na ako nagkakamali.
1: Yeah,
0: so, may mga taong ganoon.
2: Doon lumalabas yung mga perfectionists.
0: Oh, or Pastor, kaya minsan maraming tao sa loob ng simbahan, they are afraid to tell their truth.
1: Yes.
0: That right. they're already struggling. Minsan yes. nahihirapan ito. Tayong aminin na meron tayong pinagdadaanan dun sa mga tao na pinagpapasakupan natin yes. pretending na kasi feeling mo ibababa ka sa worship team. Feeling yes. mo iko-condemn ka right. ng mga tao. Diba?
1: Hmm.
0: Pero dapat maintindihan natin na hindi porket may mga pinagdadaanan tayong kahinaan din eh nawawala yung anointing.
1: Yes.
0: Kasi nga yun nga yung ginagawa ng anointing sa buhay ng tao eh. Yes. Ine-expose niya yes. lahat yes. ng bagay na pangit, lahat ng bagay na mali
2: Pastor.
0: Para maiayos. Kasi si God pumarito para i-fix yun eh.
1: Yes.
0: Diba? Para ayusin yun, para tulungan tayo.
1: Yes. Part, alam mo Pastor, kasi nabanggit mo na in-expose. Gusto ko ibahagi sa inyo yung parte ng buhay ko na that most of the time
0: ayan yan, parang mga medyo juicy yan.
1: na sa totoo lang ay siguro ako, malakas ang loob kong sabihin ito dahil talaga ang grasya lamang ng Panginoon yung nagdala. Mm-hmm. Ngayon po, ito pong nakikita nyo ako po bilang worship leader or worship minister, ay hindi po ako agad ganito.
0: Mm-hmm.
1: Meron pong parte ng mga nakaraan ko sa buhay ko na I struggled with immorality or with pornography and all that, even yung mga premarital consensual sex, mga ganyan. That's part of my history. And I was part of the worship team. And yung work na yun, I will never be proud of that part of my life.
0: Mm-hmm.
1: Pero for me to be brought out from that situation and from that season, alam niyo po kung paano ko lang po naunawaan at paano po ako naalis ng Panginoon. I had to humble myself. I had to come to a point of breaking.
0: Mm-hmm.
1: That God would break my heart, that God would break my ego and pride, na kailangan kong ilabas, ilatag, i-expose, ipakita sa liwanag na ito yung pinanggagalingan ko. At ito yung sitwasyon ko. Marami sa mga moments ko bilang worship leader were put to light.
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko sa part na yan na I think tayong dalawa yun.
0: Mm-hmm.
1: I was leading worship and you confronted me with something that I haven't confessed in a while.
0: Mm-hmm.
1: Hinarap ako ni Pastor Rando dahil syempre matagal na kami kasama. And I had to come to confession. Marami sa atin
0: natatakot yung sabihin, Pastor. Kaya nasabi ko sa kanya, "Hindi bro, mahal kita." Sinabi ng Lord sa akin, may ginagawa ka na. Madalas tayong magkasama. Sabi ko sa kanya, pero alam ko na meron kang hindi inaamin.
1: Yes. So parang yung ginawa din ni Prophet Nathan kay David noon. So I had to be confronted. Pero ngayon ko na-realize, most of the time, kasi yung mga young people ngayon, many people misunderstand na ang glory o yung glory ng ginagawa natin is tied to who we are.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Na pag hindi na ako worship leader, hindi na ako anointed.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi na ako nasa ibabaw ng entablado, hindi na ako effective. I mean, I had to come to a conclusion. God, I have to go down the stage. I had to go down the altar. Kasi nagiging identity ko na siya na kailangan ko nang itago yung mga part ng buhay ko na ayaw kong ipakita.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: yes.
1: I was confronted by the Lord Himself. He used that circumstances. Na kaming, naalala ko kasi parang seeing across na parang sabi ko kay Pastor Ando kanina habang grabe ginagawa pa rin natin to, no?
0: Mm-hmm.
1: After a long na ginagawa pa rin natin mag-minister. And ang lagi ko lang tanong, bakit pa rin kami? Mm-hmm. Bakit pa rin kami, God? Na humihingi kami ng parang explanation. Pero pag hiningi mo explanation, parang hindi mo rin maunawaan na ang lawak, ang lalim, ang laki. Doon mo masasabi na, God, yung pag-ibig mo ang laki.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, it makes every song worthwhile to sing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yeah. It's true. Ngayon ko sa God, amen. Paano mo sabing unfailing love ka? Oo nga, unfailing love ka. Kasi nung part na
0: naranasan mo eh.
1: I was in darkness.
0: Yes.
1: Ito, Pastor John, I was even a worship leader back then. Pero I'm living a very promiscuous life. Sabi ko,
0: late bloomer, Pastor.
2: Yes.
0: Late bloomer kasi siya.
2: Yes.
1: And I'm again.
0: Alam mo, Pastor, yung laking simbahan. Tapos inallow ni God na ma-expose sa mundo. Kasi naalala ko, Pastor, he was exposed to... lumabas siya sa ano, Pastor? Lumabas siya sa music sa loob ng simbahan.
2: Yes,
0: and
2: po.
0: He tried... Gumaling eh, Pastor. Mm. Gumaling sa music, nagkaroon ng opportunity, trinay mag-mainstream. Yeah, marami siyang platform. Nandun ako, Pastor, eh. Nakita ko eh. Yung kung paano siya in-expose ni God. Kaya lang yung kapalit nun.
1: Yes.
0: God would sometimes allow
1: yes.
0: it eh.
1: Yes.
0: Na para makita yung lalim mm-hmm. ng totoong relasyon natin sa Panginoon. Alam ko na ko-convict siya.
2: Yes po.
0: Alam ko na at the back of his mind, alam niya
2: battle.
0: Na oh, alam niya Pastor na pinili siya ng Panginoon for yes. something great eh.
1: Yes.
0: Pero well, sa kanya sa perspective niya, Pastor, doon niya makikita kasi na-expose siya
2: parang Jonah story to, Pastor.
0: Oh, na-expose siya, Pastor, doon sa sa spotlight niya.
2: Yes, so po.
0: Nakita ko yung mga stages. Ayo, Pastor, first time kong umattend ng Music Awards dahil sa kanya eh.
2: Yes po.
0: Oh,
2: yes.
0: 'Di ba? Doon lumakad sa red carpet. Tapos nakita ko yung crush ko na celebrity.
2: Yes. Nababanggit yung mga crush niya kanina pa yan.
0: Tapos sabi ko sa kanya, Pastor, picture mo naman ako kasama nung crush ko. Hindi, ayoko. Isipin mo, lalakad ako sa red carpet tapos pipicturean kita. ganun yung reaction niya sa akin. Sabi ko, but anyway, kumbaga, God allowing him to be there, I think mas nakita niya yung grace at biyaya ng Panginoon.
2: Yes.
0: Na
2: yes.
0: Ang anointing ng Panginoon, una sa lahat, ano yan eh, para yan sa mga taong pinili ng Diyos. Right. May mga tao talagang pinili ang Panginoon at yung anointing nang gagaling kay God.
2: Yes.
0: Mm. Alam niya kung sino yung tupa niya.
2: Right.
0: Diba? And maalala ko nga, diba Pastor, ang in the Bible, or sabihin din natin, when we talk about anointing, diba yung shepherd pag ina-anoint yung sheep?
2: Mm-hmm.
0: Diba para, unang-una sa lahat, para matanggal yung mga ticks.
2: Yes.
0: Diba? Na pumapatay.
2: Yes.
0: O yung mga worms para mawala, para mamatay. Diba? So yun yung isa sa purpose ng anointing. Para, dahil nga alam ng Panginoon na na-expose ka na din dito sa mundo bilang kanyang anak. Diba? Kailangan mo ng anointing ng Panginoon para maging maayos ka ulit. Gumaling yung mga sugat mo, mawala yung mga habits mo na na-develop mo over time. Kasi nga, pag hindi tayo naging maingat dito sa mundo, lalo na pagbata ka pa.
2: Yes.
0: Diba? Pag yung kabataan mo, maraming kapusukan pa yan eh. Aminin mo, diba? Ikaw na nasa loob ng simbahan, marami ka pa rin ginagawa. Diba? Yes. Na ayaw ni Lord. Pero hindi ibig sabihin nun, makakatakas ka sa kamay ng Panginoon.
2: Magugulat ka na lang, Pastor, sa mga confession nila eh.
0: Oh, Pastor, kaya lang ngayon nga, magandang mapag-usapan to kasi dahil alam mong pinili ka ng Panginoon, yes. You recognize na pinili ka ng Panginoon. Apart. Dapat ka willing ka din.
2: Yes, Pastor. Hindi ka lang basta pinili. You are set apart.
0: Yes, Pastor.
2: Iniwalay ka.
0: Tapos dapat ikaw, siyempre, alam mo, yung awareness mo na hindi, anak ako ng Diyos, pinili ako ng Panginoon. Dapat ikaw din, willing ka to really participate dun sa process. Right. Diba? Tsaka ang anointing din, ang isa sa purpose nun is for us to heal our wounds also. Kasi nasa ba, ano tayo eh, frontliner tayo ng Panginoon, nasa spiritual battle tayo palagi. Hindi lang pag nasa stage, mas lalo nga pag wala tayo sa entablado, eh nandun talaga yung totoong spiritual battle. Yes. And sometimes we get wounded. Kagaya na experience ni Ka-Worship Pastor, di ba?
2: Yes.
0: Na may mga wounds talaga siya eh. Yes. Hindi natin matatakasan yung consequences nun. May mga scars yan.
2: Yes.
0: Pastor, mayroong mga nadadamage dyan. Right. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon at anointing ng Panginoong Diyos, doon naman tayo nare-restore.
1: Amen.
0: Tama yung, ba yung Ka-Worship?
1: Alam mo, 100% Ka-Worship. Naalala ko lang bigla, Pastor, na kasi ito, kaya ako very vocal din to share this with most of siguro my friends and siguro and in any platform that I was able to share it. I think marami sa mga ministers natin, mga worship team members natin are afraid to share this because doon mo rin makikita kung ano yung kahalagahan nung doon mo makikita yung intimacy nila sa Panginoon eh. Na mahalaga ba na nakatayo ka dyan? Mahalaga ba yung recognition ng tao sa ginagawa ko? Kasi kaya yung iba, hindi nagkakaroon ng lakas ng loob to go to confession. It's because mas mahalaga to eh. Yung recognition o yung limelight ng ginagawa nila. And I keep on always saying, come to God clean. Come to God clean.
0: Mm-hmm.
1: And when you come clean before God, sabi ko, Panginoon, nung time na yun, when I come clean, sabi ko, God, I don't know. Tanggalin mo to. And ito sa lagi kong testimony. Nung tinanggal nga ng Panginoon yung mga opportunity ko to lead worship, be away from the spotlight, and lahat basically tinanggal. Dito ko, Pastor, naunawaan yung presensya ng Lord lang yung natira. Yung presence lang ni Lord yung natira sa maliit kong kwarto, sa maliit nating kwarto.
0: Mm-hmm. Kuweba.
1: Kuweba nga ang tawag sa maliit naming kwarto ni Pastor Andrew. Panginoon, ikaw lang yung natira. Sige, andito na ako. And dun nabuo yung puso ko towards kay God na parang God, kahit iwan ako ng lahat pala, kahit piliin ko deliberately yung mga kasalanan ko, dito mo ako nilalapit eh. Yes. At sino ako para tanggihan ka? At mm-hmm. sino ako para lumayo sa'yo kung ikaw lang din nagbabalik sa akin? Ganon ka persistent yung grace at yung love ni God eh. Now, with the gift that I had, or with the gift that I have acquired, who am I not to write songs? Mm-hmm. Who am I not to sing songs before you? Who am I not to sing your great love towards the people of God?
0: Mm-hmm.
1: Doon nagta-translate ngayon, Pastor, yung mas nagiging buhay yung mga awit.
0: Mm-hmm.
1: Mas nagiging buhay yung patotoo ng yung sinasabi ko when I say, God's love is greater than anything else. Mm-hmm. I know eh.
0: Yeah.
1: Kasi I think what separates a talented worship leader to an anointed worship leader is that a worship leader knows
0: mm-hmm.
1: What he is talking about.
0: Mm-hmm.
1: A worship leader know, and what's also amazing, hindi rin dinidiscount ng Panginoon yung gift mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi most of the time, okay, pag may nakikita tayong gifted ngayon, parang hindi naman anointed yan. Hindi. God will use it. God mm-hmm. will definitely use it. God yes. will bring. Meron sabi sa Bible, show me someone who is very skilled in his gifting. He will not stand in front of obscure men, but in front of kings.
0: Mm-hmm.
1: So, meaning to say, if you see someone good with his gift, you can bank on it. Masisiguro mo na dadalhin siya ni God sa mga platform. Yes. And when I followed God, when I decided to return back to God, alam mo, Pastor, I've led worship stages far beyond my expectation.
0: Mm-hmm.
1: Big, small, na I've been to 10,000 crowds, to 20,000. I've been to stadiums and led worship. Pero nothing can compare it to our small room.
0: Mm. Audience of one, Pastor.
1: Audience of one. lagi ko pong binabanggit sa kanila, alam mo, ang difference lang nito is because nandyan kayo, pero uuwi pa rin naman ako na si God yung number one kong aawitan. Pagdating ng yung mga anak ko ngayon, yung dalawang dalaga ko, yung dalawang anak ko na babae, si Callie at Kaylin, every time na siguro 10 o'clock, 12 midnight, babangon yung anak ko, "Tatay, can you lower down your guitar?" Kasi I was worshiping in a room, at narinig nila. And I'm saying this because I love God. I can sing as, mm-hmm. I can sing to God anywhere, everywhere, anytime. Yes. And I tend to, sorry, pero hindi naman ako iiyak, pero yung heart ko nag-uumapaw.
0: Yeah, true worship is a lifestyle. Yeah,
1: it's a lifestyle.
0: Mo.
1: It's a lifestyle that even if no one is looking at you, mm-hmm. even if no one would actually hear you. Ngayon ang nakarinig na lang sa akin siguro yung asawa ko at saka yung
0: dalo. It's not about the applause of people. Yes. Kung bakit binibigay natin yung excellence natin, yes. para sa Panginoon.
1: True.
0: Kung hindi dahil alam nating deserve ni God yung the best.
1: Yes. Amen. And here's my call to all the musical out there, yung mga highly skilled na tao. If you're the most musical person in your worship team, be the most disciplined and be the most hungry individual for the Lord and show them that your gifting comes from God. Kasi marami sa atin musically gifted pero hindi gutom kay God.
0: Yes.
1: Dapat ikaw yung number one na gutom. Kaya I urge you, highly musical na mga tao, to be hungry before the Lord and wait so that God will multiply it, whatever you got. Mm-hmm. You give it to God, hindi will never come empty. Eh.
0: Yes.
1: And right now, what the most precious thing that God had given me is actually my kids knowing and seeing us. Kami mag-asawa. Ang asawa ko po ay worship leader. Worship leader din.
0: And every time... Hi, Lara.
1: Hi,
0: nanay. Hello po.
1: Hi, nanay. So, ang ngayon, isa sa mga precious gift ko, Pastor. Amen. We got kids. Si Pastor Andrew, eventually.
0: Yes, I have kids. Yes.
1: So, yung dalawa ko pong anak, four years old, yung isa 1 year old, every time they would hear me lead songs, they would just learn how, they would know how to respond. And I know it's a monkey see, monkey do scenario. Pero to have an understanding that our house, we will serve God. And this is, Jesus is our Lord in our house. Mm-hmm. In my family, Jesus is our Lord. This is how we are going to do it. And that worship transcends to generations from generations. Mm-hmm. And ito yung, honestly, if there's one thing I ask of the Lord is this, is that my family, my generation after me, Jesus will be our God. Yeah. Jesus will be our Lord. Jesus will be the Lord of our household from generation to generation. And no one can take away that dream. In my, hindi na nga, honestly, hindi, ang dream ko, hindi makapag-worship lead sa malaking stage. Ang heart ko is that the next generation after me worship.
0: Legacy. God.
1: Yes.
0: Mm-hmm. And bago tayo magtuloy-tuloy sa ating discussion, maganda yung discussion natin, yes, ng mga worship. Yes. Pero meron tayong question kasi. Sure. Hopefully, kaya nung time natin to answer this. Pero sabi nung ating ka-heartline, sabi niya, "Good evening po, heartline listener po ako." Sabi niya, ask ko lang po, paano haharapin ng isang kabataan na sincere ang puso na sumunod kay God, pero habang tumatagal, parang mas nararamdaman niya ang pressure kaysa joy dahil sa dami ng rules at expectations sa church. So, thank you.
1: Wow!
0: Yun, ka-worship, Kuya Chester. So, anong maipapayo natin?
1: Ang payo ko sa kapatid natin na yan, ang kapahingahan mo sa ang Panginoong Hesus Kristo.
0: Right.
1: Kasi, when you look at your work as something na nakakapagod na, maybe part, something within your work needs to be given back to the Lord. And kung ang dahilan is rules are
0: expectations ng
1: and expectations ng church. Alam mo kapatid, kahit sumabit ka, walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo doon sa kung paano ka tignan ng Panginoon. I think if you would allow yourself to be secured doon sa paano ka tignan ng Panginoon. Kasi tayo, ang tingin natin sa sarili natin, medyo sometimes maliit o masyadong malaki. Eh, but then, we need to look at it in the lens na kung paano tignan tayo ng Panginoon. Mm-hmm. Identity dun babalik eh.
0: Well, babalik dun sa personal na relationship mo sa Panginoon. So, when it comes to rules and expectation, I think, dapat ano eh, hindi natin actually issue to.
1: Yes.
0: Na mayroong rules at expectation. Kasi unang-una sa lahat, dapat maunawaan natin that the God that we serve is a God of order.
1: Yes.
0: Meron talagang order and rules are in place.
1: Yes.
0: To put that order.
1: Yes.
0: And I think hindi ka dapat tumutok dun sa expectations ng tao. Yes. Kung inaayos mo yung sarili mo before God, and I think everything will come naturally.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Parang hindi ka mahihirapan to submit to God, to submit to your authority. To submit to the church, yes, where you belong. I think this is another discussion.
2: Try it.
0: Na mas malalim.
1: Naunawaan ko, Pastor, din yung pinanggagalingan niya, maybe yung pressure ng mm-hmm. expectations.
0: Ng tao.
1: Yeah. Kasi maybe, of course, I value na we are in place of witnesses.
0: Mm-hmm.
1: Where we're witnessing to people. And sometimes, there's also the fear of committing mistakes.
0: Mm-hmm.
1: I think I always champion this now. We need to make sure that the church once again be a safe place for people to come in.
0: Mm-hmm.
1: And napag-usapan natin to kanina in what's happening around us. We need to make sure that the church would be salt and light again to the world.
0: Mm-hmm.
1: Na yung mga rules will always be a foreshadow of what the Word of God is saying. At mm-hmm. yung Word ni God, healing balm yan eh.
0: Yes.
1: Parang nakapagbigay lunas yan sa mga sugat na meron tayo. And tayo, of course, bilang mga mananampalataya, ito yung lagi kong sinasabi, kahit ganok, ito yung encouragement ko from coming from this perspective, ano, dun sa expectation ng paligid. I know nakakapagod yan. Pero meron isang bagay na sinabi sa akin when it comes to this, na kahit gaano ka disfigured yung katawan ni Kristo, kahit maraming kapintasan yung body of Christ, maraming sugat, maraming latay, maraming dumi sa body of Christ, pero identified yung katawan by the head,
0: mm-hmm.
1: Christ is still the head of the body of Christ.
0: Mm-hmm.
1: And even with it, even with those expectations around you, you would value still your church leadership, your church people.
0: Mm-hmm.
1: You would love them because Christ is still the head.
0: Mm-hmm.
1: Yung the mere fact that you understand na itong katawan na to, kahit disfigured, kahit bugbog, kahit may latay, kahit may dumi, kahit may kapintasan, pag ang ulo ay si Kristo, part yun. Part yun ng dapat nating mahalin, part ng dapat nating tanggapin at maging kapabahagi mm-hmm. tayo. Kaya yun yung encouragement doon eh. Marahil siya ay part ng body of Christ, ng medyo magulo yung at may latay yung part ng buhay niya doon sa iglesia niya yun. Pero ito ay ginagamit.
0: Ano, Pastor, normal yung struggle eh.
1: Normal yung struggle. Welcome to church.
0: Normal yung struggle kasi lahat naman tayo, ang goal natin eh, talagang babago at maging kawangis ng Panginoon. Amen. At hindi madali yun.
1: Right.
0: Sometimes din yung nagiging hindrance bakit hirap tayo sa rules eh. Because we struggle with ourselves.
1: Yes.
0: Bagamat nandun yung puso natin, gustong-gusto natin, pero dapat willing talaga tayong magpatuwid.
1: Amen.
0: Willing tayong magpabago. Ako siguro habang pinakikinggan kita, no, ka-worship na Chester. isa yung naalala ko eh, much is given, much will be required.
1: I agree.
0: Diba? So, yes. Pag ang nakita natin yung kalakihan ng Panginoon, alam natin dahil malaki siya, diba, maganda siya, mabuti ang Diyos, nararapat lang na ibigay yung the best sa Kanya.
1: Yes.
0: Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina. And when it comes to giving our best, may mga times talaga na may pressure eh. Diba, may pressure to be this person,
1: yes,
0: na nire-require sa atin of God. Pero dapat nandun yung teachability natin.
1: Yes.
0: Huwag mawawala sa'yo yung pagkakaroon ng teachable heart. At saka ang joy kasi, gift ng spirito eh.
1: Mm.
0: Diba? Yes. Tama ba ako, Pastor?
1: Yes.
0: Kung dadalhin natin sa theology, diba, fruit of the Holy Spirit yung joy.
1: Yes.
0: Kapag totoong may Diyos tayo sa ating puso, at kagaya nga nung binanggit ng kaagapay natin, ay sincere naman yung puso nitong tao na to, nitong
1: right.
0: kabataan na to. Diba na sumunod sa Panginoon, siguro kailangan lang niyang maintindihan.
1: Mm,
0: bakit
1: yes.
0: yung mga rules na yan, yung expectations
1: right.
0: na yan are in place.
1: Mm.
0: Baka minsan kailangan lang natin gawin ipaliwanag sa kanila kung bakit.
1: Oh. Yes. Pwede kasi, on the practical level, pwedeng mm-hmm. si kapatid natin na pwede siyang lumapit sa kanyang mga leaders.
0: Yep.
1: Kasi marami sa atin na takot magtanong. Mm-hmm. Wag mahihiyang magtanong.
0: Or mabilis magdamdam.
1: Oh, mabilis magdamdam. Yeah, yeah. O mabilis mag, mag-draw ng conclusion. Yes. Malapit silang. I think ito, isa pa ito sa mga magandang karakteristik na ibalik natin siguro sa mga kabataan natin o ituro natin sa mga young people natin na pwede silang magtanong.
0: Yes.
1: Pwede silang tumayo at magbukas sila ng mga saloobin nila.
0: Yes.
1: At pero sa magalang na paraan, sa tamang paraan.
2: Yeah, may mga, yung respect.
1: May discourse yan eh.
0: Yes.
1: May proper discourse ang lahat ng bagay. At pag nabukas mo na yung exchange na yon, I think mas the more you can communicate, and also it goes two way sa church leadership at dun sa mga kasama natin, yung mga manggagawa natin sa iglesia, dapat meron tayong malusog na
0: relationship.
1: Pathway, na relationship. At saka,
0: or siguro pastor, maganda na dapat yung mga nasa leadership din, meron din tayong ability to train and help yung mga batang ito. Kasi baka mamaya we are putting rules
1: talaga
0: in place. O, parang we are rules, may rules, may expectations tayo. Tapos hindi wala naman tayong help na binibigay. Kasi baka doon nahihirapan eh. Siguro sa mga young people din, baka kailangan mo rin magsabi na kailangan mo ng tulong. Diba doon sa ilang bahagi na to ng buhay mo? Kasi nahihirapan ka or nag-struggle ka or sadyang hindi mo maintindihan. Kasi minsan ganun tayo eh. Yung expectation natin, diba, bilang mga matatanda, iniisip natin yung mga bata na iintindihan.
2: Yes,
0: kung paano natin.
2: Na, parang matik na yan.
0: Meron kasi akong conversation, pastor, ganyan. Meron akong expectation. Expectation ko, tagal mo na sa ministry, dapat naiintindihan mo na yan. Pero nung nagkaroon kami ng conversation itong tao na to, sabi niya, pastor, sorry po ah, kasi siguro dahil ngayon nyo lang po ito nasasabi sa akin, hindi ko po alam. Sabi niya na ganun pala yung expectation ninyo.
1: Yes.
0: Pero sabi niya, siyempre po, kayo po, ayan na po yung edad ninyo. Talagang ginanon ako eh. Tapos ako, ito pa po yung edad ko. Kayo po kasi, sabi niya, natutunan niyo na po ito. Pero ako po, salamat po kasi sinasabi niyo. Ngayon, alam ko na dapat mas maging intentional pala ako dito sa bahagi na to ng buhay ko. So, hoping na pagdating po ng panahon, maging ganyan na din po yung understanding ko kagaya ng sayo. So, minsan you just need that kind of conversation.
1: Pero pastor, mahalaga yung ang ito yung hidden doon na madalas hindi nababanggit. Meron kayong relasyon eh.
0: Yes. Totoo naman yun.
1: Na pinalalim ng relasyon ninyo na kahit sa puntong kaya mo na siyang itama eh.
0: Mm-hmm.
1: Marami sa atin na handang magtuwid, handang magpumukpok o madaming ginagamit na pang forge o pang tuwid. Pero hindi natin naidaan sa apoy o hindi natin sa daan sa apoy yung pagsasama natin.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kaya kami po ni ni Worship Andrew, kapanalig na Andrew, si Kuya Pastor. Kaya yung relationship namin minsan is alam ko kahit anong daanan ko at kahit anong daanan niya, kahit hindi po kami magtita ng matagal na panahon, kaya namin parang
0: mag-rebuke sa isa't isa.
1: Magtuwid sa isa't isa na hindi namin dadamdamin.
0: Oh, hindi condemning.
1: Condemning. Dahil alam na mas mahal namin sa isa. Kasi dandun yung mas mahalaga pa rin yung tao, mas mahalaga pa rin yung pagsasama. Yung pagmamahal ay buo. Hindi sa conditional. At kukuha natin yan sa pagmamahal din ng Panginoon sa atin. And hindi mo, mahirap ituwid talaga yung hindi mo kaklose.
0: Yes.
1: Alam mo yun? Maraming, kaya nagmumukhang by rule. Yung rule nagiging pamalo o nagiging sandata rather than a guideline or a shield for you to not to fall away.
0: Yan.
1: So I think para sa kaagapay natin, sa church leadership nila, I think this is the time na yung mga, nasa panahon na po tayo ng pagsasalin o paggabay.
0: So mag-build ng personal relationship is very important.
1: Yes.
0: Medyo kailangan nating piitin yung ating kwentuhan. Mukhang kailangan nating mag-part 2 next week, pastor.
2: Oo, palagay ko, pastor. Kailangan
0: kasi
2: talaga to.
0: Nandito na tayo sa dulo eh. Gusto ko man i-extend yung usapan natin ka-worship. Pero maraming salamat for being here at for blessing all of us. So, hindi na natin ma-end sa prayer kasi medyo nandito na tayo sa dulo. Pero, see you next week.
1: See you next See you.
0: And I think magandang idugtong ang ating kwentuhan at usapan sa susunod na linggo. But for now, tayo po ay magpapasalamat sa ating pong mga kaagapay ngayong gabi. At inyo pong napakinggan ng programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DJS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. See you next week. God bless you.
1: Bye-bye.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate! Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan, ikaw ay kasalukuyang nakikinig at nakasakay dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kaya hello, hello po sa inyo. Yan, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, whether nasa trabaho pa kayo, whether you're on your way home na, naglalakad ka man, nagja-jogging, kumakain muna sa labas. Yun yung madalas na ginagawa ng mga magkakaibigan, di ba? May konting snack time after or bago uwian. Nagkwekwentuhan. Nag-chichismisan. Nag-share ng kanilang mga experiences sa buhay. O di kaya ay simpleng catching up lang with one another. Yung iba naman siguro is nasa kanika nila ng mga tahanan, nagpapahinga, o kaya naman siguro inaantay na yung mga anak nila pa na dumating sa kanilang tahanan. And syempre, andyan din yung mga tatay at nanay na naghahanda na siguro ng kanilang early dinner. Yes, ano man ang iyong mga pinagkakaabalahan at ano man ang iyong pigakuti-kuti dyan sa indong harong. Ayan, mas matutuwa ka at mas magiging makabuluhan ang iyong pagpapahinga or ang iyong journey pabalik. Journey talaga. Ang iyong, ano bang mas magandang term dyan? Ang iyong biyahe, yon, mas matutuwa ka sa iyong biyahe kung sasamahan niyo ako dito sa ating programa. Dahil dito, hindi ka na kailangan mamroblema kung may pamasahe ka. Hindi mo na kailangan mamroblema kung may kasabay ka. At di mo na kailangan mamroblema kung may espasyo pa. Dahil dito, libre lang ang ating biyahe. Basta lakas-lakasan mo lang ang volume ng iyong radyo. O kaya naman ang inyong Facebook app. O kaya naman ang iyong smartphone kung ikaw ay nakikinig sa ating online streaming. Ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong usual na stopovers. Hindi muna tayo makakaranas ng traffic jam dito sa ating biyahe. Dahil tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayong araw na ito. Kaya kung gusto mong mapakinggan ang iyong favorite song, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre, uy, mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And syempre pa, yan, sa mga palaging connected sa internet, pwede po kayong makapakinig ng mga programa natin sa himpilang ito via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, kung ikaw naman ay miyembro or bahagi na ng ating Carrion's official GC, abay, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga song request kay Express Mate. Without further ado, natin ang simulan ang biyahe natin ngayong araw na ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Pinas!
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkakasamang muli sa pagdulog sa Panginoon sa mabungang panalangin ng CARE 104.3 D-Way FM. Ako po muli si Pastora Emmy Manzano Baligwat ng Our Father's House Temple of Praise na makakasama nyo sa himpilang ito at sa pagdulog sa Panginoon na umaasang magiging mabunga ang ating panalangin dahil tayo ay mayroong Diyos na makapangyarihan, nakikinig palagi at tumutugon sa tuwing tayo'y lalapit at dudulog sa Kanya. Pasimulan po natin muli ang ating pagsasalo-salo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita. Katulad po ng sinabi ko, apat na serye po ng mga istorya yung ating pag-aaralan, no? At ngayon nasa pangalawang istorya na po tayo kung saan ang tema ng pagpapakumbaba at lubos ng pagsunod sa ating Diyos ang pinaka-emphasis po. At ito po ay alam na alam yung istorya. Hindi po natin mababasa ang buong kwento pero familiar na familiar po kayo kay Jonah. At ang ating magiging doon ay ang naging selfishness and rebellion niya sa Panginoon po. Minsan po, madali nating makita yung itong mga pangyayaring ganito kapag sa iba, no po, nagrebelde, selfish, pero pag sa atin, hindi natin masyado nakikita. So samahan po natin si Jonah sa kanyang karanasan. Bakit siya nagkaroon ng ganitong mga damdamin sa gitna ng kanyang pagsunod at paglilingkod sa Diyos bilang kanyang kinikilalang makapangyarihang Diyos. Po. Ayan. Dahil ito po ay aklat, no po, buong aklat ng Jonah, umaasa po ako na familiar kayo sa istorya niya. Alam ko po, familiar tayo sa big whale, no po, dun sa lumunok kay Jonah. At somehow, no po, we'll just go through the story, no po, para mas maunawaan natin. Yan. Gusto ko lang po mabigyan ng tuon mamaya ang Jonah chapter 4 verses 9 and 10. Sa contemporary English version, ito po ang sinasabi. But the Lord asked Jonah, "Do you have the right to be angry about the vine?" "Yes, I do," he answered. "And I'm angry enough to die." But the Lord said, "You are concerned about a vine that you did not plant or take care of, a vine that grew up in one night and died the next. In that city of Nineveh," nasa talatang 11 po ako, "there are more than 120,000 people who cannot tell right from wrong, and many cattle are also there. Don't you think I should be concerned about that big city?" Napaka-rhetorical po ng question na ito ng Panginoon kay Jonah, no? Ano ba ang pwede maging sagot ni Jonah sa pagkakakilala niya na ang Diyos ay mahabaging Diyos, no po? Siyempre, ang magiging sagot niya ay talaga mahahabag ang Diyos. Yung nga ang dahilan kung bakit siya tumakas sa utos ng Diyos. Alam po natin yung kwento, tinawag siya ng Diyos para pumunta sa Nineveh. Pero dahil galit siya sa mga Ninevites, no po, dahil napakasama ng bayang ito, no po, at grabe ang ginawa nila mga kasulasulasok sa Tagalog, no po, kasulasulasok ang mga kasamaang ginagawa nila laban sa Israel, kung kaya ayaw po niyang maligtas ang bayang ito, no po. At pero inutusan si Jonah ng Panginoon para pumunta doon at mangaral. Napaka-deliberate ng pagsuway ni Jonah, nagpapakita ng rebellion of a heart of a messenger of God, no po, na kabaliktaran ng utos niya ang ginawa ni Jonah. Instead of going south, nagpunta siya sa west, no po. O kung papuntang north, nagpunta siya, oops, mali. Papuntang south, nagpunta siya sa north, at papuntang east, nagpunta siya sa west, no po. Sinuway niya talaga ng tahasan ang Panginoon. At anong nangyari? Kinailangan pa magpadala ng Panginoon ng grabing bagyo sa gitna ng karagatan para magkaroon ng point of realization si Jonah sa kanyang ginawang pagtakas sa Panginoon, na ang mga tripulante, ang mga pasahero doon sa barko ay nadadamay dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon. At dahil doon nga inamin niya ang kanyang kasalanan, ang pagtakas niya sa Panginoon, at inutusan niya sila, ang mga nandoon sa barko, na siya itapon sa dagat. Pero tingnan mo po kung gaano ang biyaya ng Diyos, grabe. Ang habag niya, grabe. Kahit po sa ating pagre-rebelde sa Kanya, sa pagsuway natin sa Kanya, sa pagtakas natin sa mga utos niya, meron siyang kaparaanan para tayo iligtas. Nagpadala siya ng balyena, no po. Hindi po yung mga pating na pwedeng ngumuya kay Jonah, kundi balyena, kung saan siya ay magiging safe, no po. At doon sa gitna ng karagatan, sa loob ng tiyan ng balyena, ay naramdaman ni Jonah ang pangailangan para siya ay dumulog, bumalik, magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos at kilalanin kung paano siya tahasang supupay sa Diyos. Sa chapter 2, verse 2, sabi po ni Jonah, "In my distress I called to the Lord and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the current swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. Yet I will look again toward your holy temple." At ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa kanya. Hindi na po natin mabasa ang lahat, no po, ng kanyang pananalangin, pero dito po ay nagpakumbaba si Jonah, at sa bandang huli ng kanyang pananalangin, sinabi po niya ay, "What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord." Yan, buuin ko po ang pagbasa ng talatang 9, no? "But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord." Amen. Salvation comes from the Lord. At ito ay naranasan hindi lang ni Jonah, kundi dahil sa pagsunod niya, naligtas ang Ninibe, no po. Naligtas ang Ninibe at sumama na naman ang loob ni Jonah. Ano po? Nagpapakita hindi pa talaga tapos o lubos-lubos ang kanyang pagsuko sa Panginoon, dahil nang nakita niya ang pagliligtas ng Panginoon, para ba siyang nagtampo at umupo sa isang sulok, at habang siya doon sa ilalim ng sikat ng araw ay nagsishelter doon sa vine na nasa uluhan niya. Nagpadala naman ng Panginoon ng panibagong pagsubok para talagang ilabas, i-reveal kung ano ang nasa puso ni Jonah. At na, dahil sa uod, no, na tuyo ang vine, at naramdaman ni Jonah ang init ng araw. Kung kaya, nagreklamo naman siya at gusto na niyang mamatay. No po. Pero doon sa pagkakataong yun, no, yung binasa nating talatang 9 hanggang 11 kanina, ay humamon kay Jonah nang iniisip lang niya ang sarili niya. Pero ang Diyos, nagalit siya nang parang na-frustrate siya doon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Samantalang ang Diyos, napakarami ng mga tao na gusto niyang iligtas. At napansin niyo ba po sa sinabi doon sa talatang 10 kanina, 10 at 11, hindi lang yung mga tao ang concern ng Panginoon, pati yung mga cattle, ang mga living things, no po, ay inaalala ng Panginoon. Concern siya doon. At may mga times po tayo, dahil nga nakikita natin kung gaano kasama ang nangyayari sa mundo, no? At pag-usapan pa po natin ang ating bansang Pilipinas, ay napakasakit sa puso. Sabi nga nila, ang hirap mahalin ang ating bansa dahil sa sobrang kasamaan ng ating mga leader sa gobyerno sa iba't ibang sektor, sa tatlong mapa-executive, mapa-legislative, mapa-judiciary, parang meron tayong mga reklamo. And yet, alam ng Diyos yun, na minsan gusto na natin isuka yung ating mga leaders ng gobyerno. Pero ang utos po sa atin ng Diyos, 2 Chronicles chapter 7 verse 4, po ang sabi po ng Panginoon, At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. Hindi man po political ang ating ano at hindi man po government ang ating focus ng panalangin. Pero alam natin no po, kitang-kita natin na anumang mga nangyayari sa ating politics, affected po ang ating bansa, affected po ang ating pamilya, no? Tayo po ang nagsasuffer, tayo po ang nahihirapan. Kaya kung merong kaguluhan sa ating gobyerno, sa ating mga leaders, napakahalaga po na ma-realize natin talagang wala tayong magagawa para mapagbago ang mga nasa ang mga nakaupo sa kapangyarihan. Ang tanging magagawa po natin, dumulog sa Diyos. Siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang ating malalapitan. Siya lang ang pwede nating pagkatiwalaan dahil siya lang ang tapat, siya lang ang totoo, siya lang ang matuwid. Ang lahat, hindi mo na alam kung sino pagtitiwalaan mo, pero meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat. And in His justice, He will act. Meron siyang kaparaanan para i-gawin ang mga paghahatol sa mga taong tahas ang gumagawa ng kasalanan at tayo ang naaapektuhan. Pero ang utos po sa atin ng Panginoon na huwag nating tatalikuran, kundi with open heart, let us embrace our nation and pray for the Philippines. Kailangan po ng bansa natin ang mga intercessors para idulog ito sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat ng ating mga concerns. Kaya po ngayon, habang ninanamnam na naman natin ang mensahe ng ating devotion po, ay namnamin din natin, damahin din natin ang hamon ng awiting The Mission. Meron po tayong misyon na dapat gampanan sa ating bayan.

0: At muli, pangungunahan po tayo ni Pastora Elsie Cagumbay para sa ating panalangin.
1: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin sa oras na ito. At ang ating pong idudulog sa ating Diyos na banal na ang bawat pamilya ay ma-restore according sa kanyang kalooban. At tunay nga na ang bawat pamilya ay magkaroon sila ng kagalakan na magpuri at magpasalamat sa Diyos. At tunay nga na ang bawat tatay ay mailid at makapag-provide sa kanyang pamilya at iparanas ang pagmamahal sa kanyang pamilya. At magiging po ang asawa na makatulong na mag-manage at magpasakop sa kanyang asawa. Kaya Aba, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa oras na ito. Kami ay patuloy nagpapakumbaba. Patuloy po, Diyos, kami nag-re-repent sa lahat po na aming pagkukulang sa aming pamilya bilang mga magulang. Turuan niyo po kaming makaganap ayon sa iyong kalooban na kami po ay magkaisa sa aming pananampalataya sa iyo. At kami lahat ay makadulog sa iyo. Na tunay nga na makita sa amin ang likeness and image mo. Na kami ay iyong altar. Kami ay iyong presence. Kami ay iyong mga anak sa mundong ito. O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga tatay, Panginoon, ay tunay nga na maipakita nila ang pagmamahal, mailid nila ang kanilang pamilya, and ma-provide nila, O Diyos. Sinabi mo nga, Panginoon, na ang mga lalaki ay iyong korona. At ang korona naman ng mga lalaki ay ang kanilang wife. Kaya, O Diyos, aming dinadalangin sa oras na ito na ang mga asawang babae, O God, makatulong na mag-manage at naipakita ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay at patuloy nga siya, O God, na maging modelo sa kanilang pamilya. At ang mag-asawa, O God, ay patuloy po namin dinudulog sa iyo na magkaroon ng restoration. We declare restoration, O God, sa bawat pamilya, sa bawat mga anak, sa bawat, O Diyos, sambayanan. Panginoon, magkaisa po kami na mayroong pananampalataya sa iyo. At tunay nga na ang kapayapaan sa bawat tahanan ay makamtan. We declare, O God, blessing upon blessing, O God, sa bawat family. At tunay nga na ang mga anak ay makinig at sumunod sa kanilang mga magulang. At tunay nga na ang mga kabataan, O Diyos, ay makapaglingkod sa iyo. Alisin niyo po sa bawat pamilya ang anumang, O God, pagtatalo, ang anumang, O Diyos, mga bagay na labag sa iyo. At aming Panginoon, dinadalangin ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa oras na ito. Magampanan po namin ang bawat tungkulin sa bawat isa. At tunay nga, O God, ang lahat ng pangailangan ay makamtan ng bawat pamilya at ang lahat ng may mga karamdaman sa buong pamilya. We declare healing upon healing right now. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach Adonai, na tunay nga na ikaw ang Diyos na kailangan namin ngayon, bukas, magpakailan pa man. Salamat, O God, sa oras na ito na kami nakakapanalangin sa iyo na mayroong pananampalataya at pagpupuri. Sa iyo lamang, O Diyos, ang kapangyarihan. Ikaw lamang, O God, ang Diyos namin kailangan. We bless your name. We glorify your name. Amen.
0: Maraming salamat po, Pastora Elsie. God bless you po sa iyong bahagi bilang intercessor. At muli po, dudulog po tayo sa Panginoon ng may pananampalataya at pag-asa na ang Diyos ay may magagawa. At maging focus po ng ating panalangin ngayon ang hinaing ng buong bansang Pilipinas na nagmamahal sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ang ating bayan na nakakaapekto sa ating sambayan. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Amang Diyos, kami po'y muling lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Alam mo po, hindi mabibilang sa mga daliri namin ang dami ng mga taong gustong ipanalangin ang bansa namin. Minsan ang content ng panalangin ay para bang paghuhukom o petition for punishment to the leadership of our land. But then, dear Father, we know na hindi ito ang nais mo. Nais mo, Lord, that in behalf of our land, we come to you with a humble heart. Knowing na wala talaga kami magagawa para iligtas ang aming bansa at tugunan ang mga suliranin ng bansa namin sa politika, sa executive branch, Panginoon, sa legislative branch, Panginoon, maging sa judiciary. Dinudulog po namin ang mga ito sa iyo, Panginoon, dahil anumang mga pagkakamali nila at kaguluhan nila, O Diyos, ang nagsasuffer ay ang mga mamamayan na puno na kabilang ang aming mga pamilya. Kami, Panginoon, ang membro ng kanya-kanyang pamilya, O Lord, nagsasuffer. At masakit sa puso namin na ganito ang nangyayari sa aming bansa. Kaya, Panginoon, dahil ikaw lang ang mayroong kakayanan para gumawa ng mga himala, abutin mo ang bansang ito, O Diyos. Mahabag ka, Panginoon. In behalf of the Philippines, Lord, I pray that you will just bring conviction, deep conviction to the hearts of its citizens, O God, lalo na sa leadership namin, sa gobyerno namin, para kami po ay manikluhod sa iyo. Pero unang-una na nga po ang iyong mga anak na tinawag mo, O God, at inutusan mo, inatasan mo para mag-intercede para sa aming bansa. Kilusin mo po kaming lahat para huwag kami manghinawa. Huwag po kaming tumalikod sa panawagan namin, O Diyos, anuman ang nararamdaman naming laban sa mga taong yun na gumagawa ng kasamaan, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na isuko yun sa iyo para lubos naming maidulog sa iyo ang pangangailangan ng aming bansa. Dahil walang ibang makakatugon dito maliban sa iyo. Kilusin mo po ang bawat anak mo, O Diyos, na mayroong magagawa, makakaabot doon sa mga nasa leadership ng bansa namin at dadala sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan para ang kaligtasan maranasan nila, Panginoon, magkaroon talaga ng righteous rulership sa aming bayan. Imposible po ito sa aming kakayanan, pero walang imposible sa iyo. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat muli sa inyong pagsama sa panalangin. Umasa po tayong may mabungang panalangin dahil ito'y dinulog natin na may pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. God bless you all po.

Kung nais mong ika'y ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 18 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, ulat sa bayan ni Governor Noel E. Rosal kasado na sa June 30. 13 bayan sa Albay kinilala dahil sa financial transparency. Intervensyon sa organic farming sinuri ng Aphaw sa Ginubatan. DTI nagbigay ng 5 milyong pisong halaga ng makinarya sa mga panday sa Tabaco City. At naitalang krimen sa Legazpi City, bumaba. At ngayon po sa mga detalye. Nakatakdang magbigay ng kanyang ulat sa bayan si Albay Governor Noel E. Rosal sa 30 ng Hunyo 2026. Ang isasagawang ulat sa bayan ni Gobernador Rosal ay ang pagmamarka sa kanyang unang taon ng panunungkulan sa pamahalaang lokal ng Albay. Ayon kay Rosal, magsisilbing pagkakataon ang ulat sa bayan upang maipakita sa mga Albayano ang mahalagang proyekto, programa, aktibidad at mga nagawa ng administrasyon sa loob ng unang taon sa serbisyo publiko. Inaasahan umanong ilalahad sa ulat ang mga naging pag-unlad sa iba't ibang sektor, kabilang ang kalusugan, agrikultura, infrastruktura, serbisyong panlipunan at iba pang programang nakapaloob sa Annual Investment Program at Provincial Development and Investment Program. Dinagdag rin ng gobernador na kabilang sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang higit pang pagpapalakas ng turismo sa Albay sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pagsasaayos ng mga pangunahing tourist destinations tulad ng Linyon Hill at iba pang mga tourist sites sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Binigyang diin din ni Rosal na layunin ang ulat sa bayan na maipabatid sa publiko ang estado ng mga programa ng pamahalaang panlalawigan at ang mga hakbang na isinasagawa upang maisulong ang patuloy na kaunlaran ng Albay. Inaasahang dadaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga stakeholders at iba't ibang sektor ng lipunan ang nasabing pagtitipon sa June 30.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kinilala ng Department of Interior and Local Government o DILG Albay Provincial Operations Office ang 13 bayan sa probinsya dahil sa pagkakapasa ng mga ito sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment o GFHA. Ang nasabing pagkilala ay nagkukumpirma sa pagsunod ng mga munisipalidad sa pamantayan ng transparency, accountability at sound public financial management o ang proseso ng pagpaplano, pag-iipon, paggasta at pag-uulat ng pondo ng gobyerno. Ayon sa DILG Albay, ang naturang tagumpay ay nagpapalakas ng tiwala ng publiko at salamin ng paninindigan ng LGUs na maging responsable sa pangangasiwa ng public funds para sa mga programa ng komunidad at mga serbisyo. Ang mga munisipalidad na nakatanggap ng pagkilala ay ang Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginubatan, Hovelia,

0: Paretang Bicolandia.
1: Sa ibang balita, isang masusing monitoring at validation ang isinagawa kamakailan ng Albay Provincial Agricultural Office o APAO para sa mga magsasakang benepisyaryo ng Organic Agriculture Program sa bayan ng Ginubatan. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Agricultural Office ng Ginubatan, binisita ng grupo ang Maipon Organic Producers Association na matatagpuan sa Barangay Maipon. Layunin ang aktibidad na ito na matiyak ng mga tulong at interbensyong ipinapamahagi ng pamahalaan ay nagagamit ng wasto at epektibo ng mga lokal na lokal na magsasaka. Bilang bahagi ng pagsusuri, nagsagawa ng association profiling at interview sa mga opisyal at miyembro ng samahan. Samantala, sa pamamagitan ng dialogong ito, inalam ng APAO ang kasalukuyang sitwasyon ng asosasyon, ang kanilang mga naging tagumpay sa pagsasaka, at ang mga hamon o pangangailangan na kinakaharap ng kanilang organisasyon. Ang mga nakalap na datos ay gagamitin upang patuloy ang mga susunod na tulong na maibibigay upang mas mapalakas pa ang kanilang inisyatiba sa organikong pagsasaka.
0: Paretang Bicolandia.
1: Nagkaloob naman ng humigit kumulang 5 milyong pisong halaga ng makinarya ang Department of Trade and Industry o DTI sa grupo ng mga panday sa Tabaco City. Isinabay ang pagbigay ng mga kagamitan sa pagpapasinaya ng bagong Shared Service Facility o SSF sa Barangay Cobo para sa Tabaco Cutlery Manufacturing Association o TACUMA, samahan ng mga panday sa lungsod. Ayon kay DTI Regional Director 5 Dindo Ginabol, ang mga kagamitan ay kinabibilangan ng forging hammers, anvils, gas forge burners, metal cutters, tables and benches, tool cabinets at CNC milling machine na inasang makatutulong upang mapahusay ang produksyon at kalidad ng mga produkto ng cutlery ng mga panday. Ayon kay Nabol, nabuo ang proyektong SSF dahil sa pagtutulungan ng pamilyang lagman ng Local Government Unit of Tabaco City at ng DTI. Anya, malaking tulong ang pasilidad upang maging mas epesyente ang paggawa at mas mapatatag ang antas ng kalidad ng mga produkto ng mga panday. Tiniyak din ni Nabol ang patuloy na suporta ng DTI, lalo na sa pagpapaunlad ng merkado at pagbebenta ng mga produktong gawa ng mga kasapi ng TACUMA upang mas mapalakas ang industriya ng cutlery sa Tabaco City at makapagbigay ng mas matatag na kabuhayan sa mga panday.
0: Paretang Bicolandia.
1: Sa kaugnay na balita, posibleng madagdagan ang bilang ng mga panday sa Tabaco City kasunod ng pagpasinaya ng Shared Service Facility o SSF sa Barangay Cubo na naglalaman ng mga modernong kagamitan sa pagpanday. Ito ang paniniwala ng Pangulo ng Tabaco Cutlery Manufacturing Association o TACUMA na si Edward Borbo matapos opisyal na ipagkaloob sa kanilang samahan ang naturang pasilidad na ayon sa kanya ay mapagagaan ang kanilang trabaho. Sinabi ni Borbo na malaking ginhawa para sa mga panday ang paggamit ng makabagong makinarya dahil mas mapapadali at mapapabilis ang paggawa ng mga produktong cutlery. Gayunman, inamin din ni Borbo na malaking hamon para sa kanilang grupo ang pagkakaroon ng SSF sapagkat kailangan nilang patunayan na hindi masasayang ang tulong na ibinigay ng pamahalaan. Dahil dito, determinado anya ang TACUMA na paunlarin pa ang kanilang kakayahan at panatilihin ang kalidad ng kanilang mga produkto. Pinasalamatan din ni Borbo ang lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang proyekto. Ang SSF ay tinayo sa lupa ng Yumaong Kongresista na si Edsel C. Lagman sa pamamagitan ng Usufruct Agreement sa Local Government Unit ng Tabaco City na siyang nagtayo ng gusali at nagbigay ng 100,000

0: pesos na paunang kapital sa Tacuma. Samantala, ang Department of Trade and Industry naman ang nagkaloob ng mga makinarya at mga kagamitan sa nasabing pasilidad.
1: Baretang Bicolandia.
0: Patuloy naman na bumaba ang bilang ng mga naitatalang krimen sa Legazpi City ayon sa ulat ng Legazpi City Police Station o LCPS. Ito ang inihayag ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtaga Jr. batay sa comparative report ng kanilang tanggapan mula Enero hanggang Mayo 2026. Ayon sa kanya, bumaba sa 5.01% ang average monthly crime rate ng lungsod kumpara sa 6.44% sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon sa kanya, bumaba sa 5.01% ang average monthly crime rate ng lungsod kumpara sa 6.44% sa kaparehong panahon sa nakaraang taon. Sinabi ni Tagtag na kabilang sa mga karaniwang insidenteng na itatala sa lungsod, ang mga vehicular at traffic incidents at mga kaso ng pagnanakaw o theft. Batay sa datos ng LCPS, nakapagtala ng 530 road crash incidents mula Enero hanggang Mayo 2026. Mas mababa ng 30 na kaso kumpara sa 560 na insidenteng na itala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, umabot naman sa 40 kaso ng theft ang nairehistro ngayong taon. Karamihan sa mga ito ay mga insidente ng salisi sa mga pampublikong pamilihan habang agad namang naaaresto ng mga security guard ang mga nahuhuling nagsa-shoplift sa mga mall. Sa kabila ng mga naitalang insidente, ipinagmalaki ni Tagtag na nananatiling 100% ang crime clearance efficiency ng lungsod. Ayon pa sa opisyal, ang pagbaba ng krimen o kriminalidad ay dulot ng epektibong deployment ng mga tauhan ng pulisya, kabilang ang 16 na beat patrollers at 3 mobile patrol units na regular na nagpapatrolya sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dahil dito, mas mabilis ang pagtugon ng mga otoridad sa mga insidente at lalo pang nagpapalakas ng tiwala ng publiko sa kapulisan at sa seguridad ng komunidad.
1: Baretang Bicolandia.
0: Patuloy na pinapalapit ng Department of Health Bicol ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng programang Purok Kalusugan. Layunin ng Purok Kalusugan na gawing aktibong katuwang ang bawat pamilya at komunidad sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan. Binigyang diin ni Purok Kalusugan Regional Coordinator Yolanda Almonguera ang mahalagang papel ng programa sa pagpapabilis ng pagpapatupad ng universal healthcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan na naaayon sa pangangailangan ng bawat barangay. Sa ilalim ng programa, nagsasagawa ng house-to-house visits ang mga community health team na binubuo ng mga doktor, nurse, midwives, barangay health workers, barangay nutrition scholars at mga voluntaryo upang matukoy ang mga suliraning pangkalusugan, magbigay ng health education at maiugnay ang mga residente sa mga nararapat na serbisyong medikal. Ayon sa DOH Bicol, noong 2025 ay umabot sa 1,013 na barangay sa rehiyon ang naitatag bilang Purok Kalusugan sites na lumampas sa itinakdang target. Sa unang bahagi pa lamang ng 2026, naabot na rin ang rehiyon ang pambansang layunin na 40% ng mga barangay ay maging Purok Kalusugan sites. Batay anya sa pinakahuling ulat, nasa 1,414 na barangay o katumbas ng 40.7% ng lahat ng barangay sa Bicol ang kasalukuyang nagpapatupad ng programa bilang patunay ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa rehiyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa Sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ang clean-up drive activity na aktibong nilahukan ng mga tauhan ng Sorsogon, 2nd Provincial Mobile Force Company o RPSB Team sa Barangay M. Rojas, Bulan, Sorsogon, kamakailan. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa komunidad. Naisakatuparan ang aktibidad katuwang ang Barangay Health Workers o BHW, Lupon na taga-Pamayapa at Barangay M. Rojas Women's Association. Ipinamalas ng mga kalahok ang diwa ng kabayanihan, disiplina at malasakit sa kapaligiran bilang mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ang gawain ito ay sumasalamin sa PNP-focused agenda sa pamamagitan ng pagpapalakas ng police-community partnership at pagtataguyod ng aktibong partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Committee on Youth and Sports Development ang ordinansang magtatatag ng Youth Hub sa Bayan ng Daraga. Ayon kay Committee on Youth and Sports Development Chairperson, ex-officio Board Member Matthew Carlos Gamboa, layon itong magtatag ng opisyal na Youth Center Hub upang maging sentro ng iba't ibang youth activities ng naturang bayan. Ito ay planong itayo sa ikalawang palapag ng bagong gusali ng Municipal Hall kung nasaan din ang kasalukuyang opisina ng SK Federation at LYDO. Ang naturang youth hub na nilagdaan ni Daraga SK Federation President Sofia Lena Abaldo ay maaaring maka-accommodate ng 50 katao. Matapos ang naging masusing review ng komite, ang Municipal Ordinance Number 021-2026 ng Bayan ng Daraga ay idineklarang valid at operative.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang institusyonalisasyon ng ordinansang nagsusulong ng mas moderno, ligtas at mas maghihawang sistema ng pagbabayad. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Palengke QRPH Digital Payment System sa mga pampublikong pamilihan at iba pang lokal na transaksyon sa bayan ng Bacacay. Sa ilalim ng Municipal Ordinance Number 04-12 Series of 2026, layunin ng ordinansa na gawing bahagi ng pang-araw-araw na transaksyon ang paggamit ng QRPH-enabled digital payment platforms upang mapalawak ang digital finances o financial inclusion at mapadali ang pagbabayad ng mga mamamayan at negosyante. Sinusuportahan din ito ang programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Interior and Local Government or DILG na naglalayong palawakin ang paggamit ng digital payments sa buong bansa. Saklaw ng ordinansa ang mga stallholder, vendor at mga mangangalakal sa mga pampublikong pamilihan, gayon din ang mga negosyo at pagbabayad sa pamahalaang bayan. Naglaan din ang ordinansa ng isang buwang transition period mula sa bisa nito upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga apektadong sektor na makapagpatupad ng QRPH payment options. Idineklara ng Committee on Laws, Rules and Oversight sa pamumuno ni First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang naturang ordinansa bilang valid and operative.
1: Baretang Bicolandia.
0: Isang construction worker ang arestado sa buy bust operation sa Tabaco City. Hindi na nakaligtas sa batas ang isang 42 taong gulang na construction worker matapos maaresto sa isinagawang buy bust operation ng mga otoridad sa Barangay Panal, Tabaco City dakong alas 11:38 ng umaga kamakailan. Kinilala ang suspect na si alias Non, isang street-level individual. Batay sa ulat, nagsanibwersa ang mga operatiba ng Tabaco City Police Station bilang lead unit. Katuwang ang Albay Maritime Provincial Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa isang operatibang nagpanggap bilang buyer. Nakuha mula sa kanya ang tatlong heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 4.46 gramo at may standard drug price na 30,328 pesos. Kaagad na isinagawa ng mga operatiba ang marking at inventory ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at ang mga insulating witnesses alinsunod sa chain of custody procedures upang matiyak ang integridad ng mga ebidensya at gagamitin sa pagsampa ng kaso sa korte. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang droga sa Tabaco City Police Station para sa dokumentasyon, inquest proceedings at tamang disposisyon habang iniyahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy din ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang kasabwat o pinagkukunan ng illegal na droga ang suspect sa lugar.
1: Mayon Updates.
0: Para sa ating Mayon Updates, nananatili pa rin pong nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Patuloy pa rin na nakikita ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi sa 1.8 kilometers. Nagkaroon din po ng 8 volcanic earthquakes kabilang ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 7 hanggang 28 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 248 na rockfall at isang pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Nagkaroon din ng 1,395 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Samantalang naitala naman ang plume sa 300 metrong taas mula sa crater. Mahinang pagsingaw na napadpad sa Kanluran, Hilagang Kanluran at Hilagang Kanluran. Naitala din po ang panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang Bahagi. Patuloy pa rin po ang rekomendasyon at dagdag na paalala na huwag pumasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone at pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Mari pa rin po maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pagitsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, pag-agos ng lahar at kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang Panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Huwebes, Hunyo 18, 2026, ang Legazpi City ay makararanas ng maalinsangang panahon na may temperatura sa pagitan ng 25 degrees Celsius at 33 degrees Celsius at aasahan ang pangkalahatang maaliwalas na umaga na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan o pagkidlat pagsapit ng hapon o gabi o dulot ng localized thunderstorms. Ang temperatura ay pwedeng pinakamababa sa 25 degrees Celsius at ang pinakamataas ay 33 degrees Celsius. Ang ulan naman po ay may tsansa na nasa 30% kung saan ay may mga localized thunderstorms na karaniwan po na mararanasan sa dakong hapon o gabi. Mahina hanggang sa katamtama naman na hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ang iihip. Ang karagatan naman po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Wala namang binabantayang low pressure area o bagyo ang PAGASA na direktang makakaapekto sa bansa. Ang pangkalahatang fair weather ay iiral sa buong kapuluan, ngunit maging handa pa rin sa mga bigla ang buhos ng ulan at dulot ng mga localized thunderstorms.
1: Salita ng PAGASA.
0: Mula sa aklat ng Lucas 16:6, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay, at ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 18 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus.
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga. Araw po tayo ng Huwebes, 18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Phil Lagtapon.
2: Bagong araw,

0: sa mga balita ngayon, Senador Sherwin Gatchalian formal nang nailoklok bilang Senate President, bagong chairmanship sa mga komite ng Senado nasa pinal na.
1: Mga prioridad na panukalang batas, pinag-usapan at inaprobahan sa naganap na special session ng Kongreso.
0: At sa kalakalan, Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng magpatupad ng aksyon matapos ang Bank of the Philippine Islands outage. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Formal nang naluklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos ang espesyal na sesyon ng Senado. Unanimous ang naging pagpili kay Gatchalian ng 13 senador na dumalo sa sesyon. Pinangunahan naman ni Senador Vicente Soto III ang kanyang panunumpa. Nabuo ang quorum sa pamamagitan ng pagdalo ni Senador Joel Villanueva na unay na sa panig ng Cayetano Block. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, napatunayan na ni Gatchalian ang kakayahan sa pamumuno sa iba't ibang komite ng Senado at siya ang leader na kailangan ng institusyon sa kasalukuyan. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senador Alan Peter Cayetano sa bagong liderato at nag-concede matapos sabihin nakakuha na ng sapat na boto ang mayorya para magluklok ng bagong Senate President. Sa parehong sesyon, nahalal din si Soto bilang Senate President pro tempore at si Zubiri bilang chairperson ng Committee on Rules. Nahalal din ang mga bagong chairperson at miyembro ng mga permanenteng komite. Kabilang sa mga itinalagang chairperson, sina Senator Paulo Benigno Aquino para sa Committee on Basic Education, Trade at Science and Technology, JV Ejercito para sa Finance at Local Government, at Risa Ontiveros para sa Health and Women and Gender Equality. Pinamumunuan naman ni Senador Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture, Justice at Constitutional Amendments, Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, habang si Senador Soto, Rafi Tulfo, Joel Villanueva at Zubiri ay nakatalaga rin sa iba't ibang pangunahing komite ng Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Naging produktibo ang pagpupulong sa special session ng Kongreso upang talakayin ang mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabuuang 213 mambabatas ang dumalo sa sesyon. Ayon sa Kamara, naipasa na ang 8 panukalang batas na itinuturing na prioridad ng Pangulo, kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill. Ilan sa mga panukala na nasa Bicameral Conference Committee na, kabilang ang batas para sa tulong sa mga estudyante, ayuda sa mga pamilyang nasa krisis, at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen. Samantala, formal ding binati ng Kamara si Senador Sherwin Gatchalian matapos mahalal bilang bagong Senate President. Sa hari ng Senado, tinalakay ang iba pang panukalang batas tulad ng Magna Carta o Barangay Health Workers. Inaprubahan na rin ang naturalization ng mga atletang sina Benny Boathright at Matthew Ramos at ang panukalang pagdedeklara sa waling-waling bilang National Orchid. Niratipikahan ang bicameral report sa pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act habang na-adopt ng Senado ang resolusyong naghihikayat sa pagtiyak ng pondo para sa rehabilitasyon kasunod nod ng lindol sa Mindanao.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, maaring si Senador Francis Escudero ang mamuno bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court na lilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nagkasundo ang mga miyembro ng Senate Majority Bloc na suportahan si Escudero dahil sa kanyang karanasan at kaalaman sa batas bilang isang abogado. Sinabi rin ni Lacson na iminungkahi ito ni Senate President Sherwin Gatchalian upang maging maayos ang pagdaraos ng impeachment trial. Gayunman, nilinaw ni Lacson na maaari pa ring magbago ang plano kapag muling nagpulong ang impeachment court. Inaasahang magaganap ang halalan para sa presiding officer sa oras na magtipon ng impeachment court sa Hulyo 6. Bago nito, magsasagawa muna ng pre-trial conference ngayong araw bilang paghahanda sa paglilitis.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Bangko Sentral ng Pilipinas posibleng magpatupad ng aksyon matapos ang Bank of the Philippine Islands o BPI outage. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Iimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang malawakang pagkaantala ng digital banking services ng Bank of the Philippine Islands o BPI at pananagutin ang mga may pagkukulang kung kinakailangan. Ayon sa BSP, nakikipag-ugnayan nito sa BPI upang matiyak na maibalik ng buo ang serbisyo at mabawasan ang epekto sa mga kliyente. Nilinaw ng BSP na hindi na kailangan ng formal na reklamo mula sa mga customer bago ito magsagawa ng imbestigasyon sa insidente. Nagsimula ang outage noong Hunyo 14 at ayon sa BPI, ganap nang naibalik ang lahat ng apektadong online banking services noong Martes, Hunyo 16. Sa iba pang balita, ipinagtanggol ng Southern Access Link Expressway Corporation ng San Miguel Corporation ang paglilipat ng mga puno sa Rojas Boulevard matapos kumalat ang video na ang umano'y maling paraan ng pagbunot sa mga ito. Ayon sa kumpanya, bahagi lamang ng buong proseso ng tree relocation ang ipinakita sa viral video. Patuloy namang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga residente at environmental groups. Sinabi ng kumpanya na nakikipagtulungan ito sa imbestigasyon at iginiit na pananagutan pa rin nilang pangalagaan ang kalikasan habang isinasagawa ang proyekto. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 38 centavos sa US dollar, 43 pesos at 15 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 11 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 9 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang Luzon, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Magiging maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental dahil sa easterlies. Habang sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 35.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagkita sa Kazan at pagpapalago ng agrikultura at ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa inaasahan.
1: ICC warrant para kina Senador Go at iba pa natanggap na umano ng bansa ayon kay Davao Representative Paulo Duterte.
0: At sa palakasan, Barangay Ginebra kampiyon sa PBA Commissioner's Cup.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia para talakayin ang pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Sa bilateral meeting, sinabi ni Putin na may malaking potensyal na mapalawak ang kalakalan sa larangan ng agrikultura at enerhiya. Anya, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaibigan ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Ayon naman kay Pangulong Marcos, marami pang oportunidad na maaaring pagtuunan upang mapataas ang antas ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang mga usapin patungkol sa food at energy security na parehong mahalaga sa mga nasabing teritoryo. Dagdag ni Putin kasabay ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at pagunita ng 35 taon ang relasyon ng ASEAN at Russia at ng 50 taon naman ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Russia. Formal na inimbitahan ni Pangulong Marcos si Putin na bumisita naman sa Maynila para sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Immigration Lookout Bulletin, inilabas ng DOJ laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang players bilang bahagi ng investigasyon ng pagkasawi ng dalawang student athletes. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
4: Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO ang Department of Justice o DOJ laban kina dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin, bunsod ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adeli. Sa press con nilahad ni Justice Secretary Frederick Vida na layo ng ILBO na alertuhin ang mga otoridad sa tangkang pagbiyahe sa labas ng bansa ni Baldwin at iba pang individual habang isinasagawa ang investigasyon. Nilinaw ni Vida na ang ILBO ay tanging para sa kanyang monitoring mechanism at hindi hold departure order dahil wala pang sinasampang formal na kaso.
5: I have signed today an ILBO, an Immigration Lookout Bulletin or against the following individuals who have thus far been identified in the investigation. First, Mr. Thomas Anthony Baldwin or Tab, the nickname, former head coach of the Ateneo men's basketball team. Mr. Christopher Kimpo, the former team manager. Mr. Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach, Mr. Dean Castaño, assistant coach, and Mr. Sandro Soriano, also an assistant coach. Let me emphasize that an ILBO is a monitoring mechanism. It is intended to alert authorities should the subjects attempt to travel abroad while the investigation is ongoing. It is not by itself a restriction on travel nor a finding of liability. The investigation remains ongoing and the department stands ready to undertake its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
4: Ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida na sawi sina Baterbonya at Adley sa team building sa Dibacolao Aurora noong June 8. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
0: Balita naman, inihayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon na naglabas na di umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Christopher Lawrence Go at dalawang dating police officers. Kinwestiyon ni Duterte ang umunay paggamit ng pamahalaan sa ICC sa mga kalaban sa politika. Gayunman, itinanggi ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police na may natanggap na silang anumang opisyal na abiso patungkol sa mga warrant. Sinabi rin ng PNP na wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon, ngunit tiniyak nilang susunod sila sa tamang proseso at batas kung may ipadadalang legal na kautusan. Samantala, itinanggi naman ng Malacañang na ginagamit nila ang ICC bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC noong 2017 kaugnay ng mga alegasyon ng extrajudicial killing sa war on drugs. Anya, kung may ilalabas na arrest warrant ang ICC, bahagi ito ng legal na proseso at hindi panggigipit sa sinuman.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Ayuda para sa mga mag-aaral na apektado ng lindol sa Region 12, pinapabilis ng Commission on Higher Education. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Pinapabilis ng Commission on Higher Education ang pagpapalabas ng 764 million pesos na ayuda para sa mahigit 66,000 na mag-aaral sa Region 12 na naapektuhan ng lindol. Sakop nito ang General Santos City, Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Noong Hunyo 13, pinangunahan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang pamahagi sa rehiyon sa ilalim ng tertiary education subsidy. Bahagi ito ng pagsisikap na matulungan ang mga estudyante at mapabilis ang financial assistance. Samantala, kinilala ng Department of the Interior and Local Government ang 147 local government units sa Eastern Visayas sa ilalim ng 2025 Good Financial Housekeeping o GFH. Mas mataas ito kaysa sa 134 na LGUs na nakatanggap ng pagkilala noong nakaraang taon. Kabilang dito ang Tacloban City, habang nakapagtala naman ng 100% compliance ang Northern Samar, Southern Leyte, Biliran at Leyte. Ibinibigay ang GFH sa LGUs na nagpapakita ng maayos at tapat na paggamit ng pondo ng bayan. Ayon pa sa DILG, patunay ito ng mahusay na pamamahala at pananagutan ng mga LGU sa Eastern Visayas. Sa iba pang balita, bumaba ng 74% ang dengue cases sa Caraga Region sa unang kalahati ng 2026. Ayon sa Department of Health, 1,081 cases ng dengue ang naitala ngayong taon, mas mababa kumpara sa mahigit 4,100 noong 2025. Sinabi ng DOH na nakatulong ang mas pinaigting na kampanya at ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Patuloy na hinihikayat ang publiko na panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng naturang sakit. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nasungkit ng Barangay Ginebra ang kampyonato sa PBA matapos ang tatlong taon. Tinalo ng Gin Kings ang TNT Tropang 5G 88-76 sa Game 7 ng PBA Commissioner's Finals Cup. Pinangunahan ni Justin Brownlee sa 30 points ang pagbabalik ng Ginebra sa third quarter upang maagaw ang lamang laban sa TNT. Nakapagtala naman si Finals MVP Scotty Thompson ng 19 points, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Huling nagkampyon ang Ginebra noong 2023 Commissioner's Cup.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nagpapatuloy ang magandang kampanya ni Alex Iala sa Berlin Tennis Open matapos talunin si Donna Vekic ng Croatia sa score na 7-5-6-4 sa round of 32 ng torneo. Ayon kay Iala, alam niyang lalaban si Vekic kaya kinakailangan din niyang ibigay ang kanyang buong lakas at determinasyon sa laban. Dahil sa panalo, umusad si Iala sa round of 16 at makakaharap si world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado hindi under attack batay sa initial findings ng Department of Justice.
1: Safe digital spaces, panawagan ng DICT na isulong ng mga mambabatas.
0: At sa ibayong dagat, Iran at US nakasundong wakasan ang labanan at blockade sa rehiyon.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Lumabas sa initial findings ng Department of Justice na hindi naging under attack ang Senado sa insidente ng pamamaril doon kamakailan. Para sa buong report, nagbabalik si Lynn Garcia de la Cruz.
4: Hindi under attack ang Senado o ang gusali nito sa shooting incident na naganap noong gabi ng Mayo at 13. Itong lumabas sa initial investigation ng Department of Justice batay sa Special Panel of Prosecutors. Taliwas ito sa naging deklarasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan kanyang pinanindigan under attack ang mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado. Sa press con, isinapubliko ni Justice Secretary Frederick Vida ang resulta ng unang imbestigasyon sa ginawang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms sa shooting incident at ito ay hindi rin katanggap-tanggap sa prosecution. Binalaan din ng kalihim ang mga individual na tumulong kay Senador Ronald Del Rosa para makatakas ay tiyak na mapapanagot ng DOJ. Nagugat ito sa selyadong arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court laban kay Del Rosa na inukusang co-perpetrator sa Kasum Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: And the additional findings of the panel are as follows. One, the action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Third, the NBI attempted to implement the arrest warrant to Senator Ronald Bato de la Rosa. And fourth, when the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be held liable. The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP CIDG, members of the media, and the GSIS.
4: Ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, Lynn Garcia de la Cruz, FABC Network News, DOJ, Manila.
1: Mambabatas naghain ng resolusyon para sa isang congregational inquiry sa presensya ng floating platform at Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Para sa detalye ng balita, may ulat si Eddie Galvez.
7: Naghahain si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ng House Resolution No. 1122 para sa isang congressional inquiry sa napaulat na presensya ng foreign floating platform at Chinese vessels sa Baho de Masinloc at ang epekto nito sa Philippine sovereign rights, maritime security at kabuhayan ng mga mangingisda doon. Ang sabi ni Legazpi, hindi lamang depensa at diplomasya ang usapin sa West Philippine. Ito rin anya ay usapin ang trabaho, pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Aniya, kailang matukoy kung ang kasalukuyang palusiya at mekanismo ng pagtugon ay sapat upang maprotektahan ang mga mangingisda, pagtatanggol sa mga karapatang pandagat at iyaking hindi sila mapag-iiwanan. Dagdag pa ng mambabatas, madalas na tinatalaka ang usapin sa West Philippine Sea pagdating sa sovereignty, diplomacy at national security, subalit para anya sa mga mangingisda, ito ay usapin din ng kanilang kabuhayan. Ang mga mangingisda anya ang nagpapasa ng kahihinatnan kapag may banta sa lugar ng kanilang pangisdaan. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang batas na magbibigay ng mas ligtas na digital space para sa mga Pilipino. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, target maipasa ang panukala bago matapos ang ikatlong quarter ng taon para mas protektahan ang mga gumagamit ng internet. Kabilang sa mga mungkahi ng ahensya, ang pagtatakda ng minimum age na 16 na taong gulang para sa paggamit ng social media at pag-aatas sa social media platform na magkaroon ng opisyal na tanggapan sa Pilipinas. Matatandaang may pulisiya na patungkol dito ang ilang bansa gaya ng Australia, United Kingdom, Indonesia at Malaysia. Nais din ng DICT na magkaroon ng mas mahigpit na content moderation at mas mabilis na paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga online platform. Samantala, patuloy ang pakikipagtulungan ng DICT sa mga social media company habang hinihintay ang pagpasa ng naturang batas.
2: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
1: Inihiyag ng official Iranian news agency na nagkasundo ang Iran at US na wakasan ng labanan sa lahat ng larangan at itigil ang mga naval blockade sa rehiyon. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ng US ang Iran na magamit muli ang mga nakapirming pondo nito at aalisin ang mga paghihigpit sa mga barko at daungan ng bansa. Kapalit nito, nangako ang Iran na tutulong sa pagbabalik ng normal na daloy ng mga barko sa Gulf at Gulf of Oman at hindi gagawa o kukuha ng mga sandatang nuklear.
2: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Isa namang dating healthcare worker sa London ang naparusahan matapos umanong subukang kunin at ibenta ang private medical records ni Princess Catherine. Ayon sa Britain Data Watchdog, nilabag nito ang batas sa data protection dahil sa paggamit at paglalabas ng sensitibong impormasyon nang walang pahintulot. Matapos ang investigasyon ng Information Commissioner's Office at nabigyan ng formal criminal caution ang dating empleyado.
2: Bagong Diwa.
0: Mula po sa mga awit 62 talatang 7. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Sa Kanya lamang, Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kandungan.
2: Bagong Araw, Bagong Balita.
0: Ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 18 sa buwan ng Hunyo 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Phil Lagtapon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:58.
8: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo.
9: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Magandang magandang umaga po, Bicolandia, at sa lahat po ng inabot ng signal ng ating stasyon. Como estas?
1: Kumusta po ang sendong turog?
0: Kaso bangi, pero nai-inlove na naman sa kuya si Paling-asi.
1: Baka may pigkakaon ka kaya na sa kuya ngun yan na laylo ako sa mga
0: iyo
1: nagtitrigger sa kuya.
0: Kasubanggi kaya may birthdayan kan sa rong member kan church. Garo, na-encourage. Na-encourage kita. Magkakan, giniit man lang. Giniit man lang.
1: Bata diit-diit nga ni, maski nga ni diit.
0: Oo.
1: Ta kung iyo ito ang nagkakatrigger.
0: Iyo na nga. Nalingawan ta na. Iyo pala ang triggering factor.
1: Ay,
0: maraming na agad abis sa Indo Gabos. Gising na. Ngunyan pong aldaw ng Thursday. June 18 na. Kabangaan na naman. Sobra na naman kabangaan kang bulan ng Hunyo.
1: Naman.
0: Gising na. At samahan niyo po kami sa ating programa ngunyan na pagkaaga. Digli sa Care 104.3 The Way FM. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon ta ang aldaw na ini na daw ang ani may mga pagsubok sa buhay. May pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman na maski nga ni may mga krisis, ano? Gumibo po kita kimarize sa tuyang kapo.
0: Ayo. Ini po ang programa ng Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Siyempre, sana sa umagang ito ay mabit-bit natin ang dalawang yon. Ano? Sana ma-inspired ka mo sa umagang ito. Siyempre, kasama natin ngayon sa technical side ang ating chief tech, Don Alfonso. Kaya po ang inyong mga kaalmusalan ko niya, na kahalakhakan ko niya na pagkaaga, let's take it lightly. Ay grabe naman. Kung siseryosohon mo ang mga nangyayari sa kapilibutan, garo mapipikon ka talaga. No?
1: Garo mauuyam ka naman pati.
0: Mauuyam ka. Garo piggibo kita gabos na grade 2.
1: Ay nako.
0: Pilit sinasaksak yung mali. At sinasabing, yan ang tama.
1: Nako.
0: Garo baga grade 2, grade ano, garo kara grade 2, na o grade 2, elementary na. Ang simbag sa 1 plus 1,
1: 5.
0: 11. Aram yaman, aram ang kang gabos na 1 plus 1,
1: to. Pero,
0: sinasabing 11,
1: dapat talaga ang tawong niyan, mapagmatsyag, ha? Mabusisi dapat kita.
0: Talaga. Talaga.
1: Tsaka dahil tabi magpairal sa tuyang mga emosyon. Tsaka dahil na kita magpara. Kumbaga, dahil ng panig-panig. Aramo na sa nanindo ang katotohanan. Kita na sa sala. Kita batang tao na nag-iiriwal.
0: Ayun na nga. Dahil ito na dagdagan. So let's take it lightly. Kami po ang inyong mga kalmusalan ko niyan. Nag-iisa lamang. El Solamente, Rico Jelit.
1: At ako naman ang nagsusulong, Guapito, walang iba, Rona Renzales.
0: Bago tayo magdagos-dagos, maduman muna kita sa salita ng Diyos.
1: At ang ating verse po ngayong umaga ay sa Micah chapter 6 verse 8. Very popular verse sa Old Testament. Pero magandang paalala ito sa atin ngayon.
0: Micah
1: chapter 6 verse
0: 8.
1: Sabi dito sa Tagalog, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. At buong pagpapakumbabang sumunod ka sa ating Diyos.
0: Ayo, napakaganda. Sabi sa New International Version, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and walk humbly with your God.
1: Alam niyo po,

0: San at alisin ang korupsyon.
1: Mm.
0: At ikit sa lahat, siyempre ipaglaban natin ang tama.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa? Umibig sa love mercy. Yung love mercy, napakagandang ganito. Hindi lamang pagpakita daw ng awa, kundi mahalin ang pagiging mawain. Mahalin natin yung pagiging mawain. Ibig sabihin, i-embrace natin yung pagiging
1: kasi mawain. Mawain is character.
0: Tama.
1: Ang awa is action. Particular action. Ibig sabihin, tapos-tapos yan eh. Pag sinabi mong mawain ka, eh, tuloy-tuloy iyan.
0: So,
1: galing sa puso.
0: Kaya itong oras para magpatawad. Para tumulong. Para tumulong sa mga nangangailangan. At ang pangatlo dyan, lumakad ng may
1: pagpapakumbaba. Ang maganda dito, Caroline, this is what the Lord require of you. Ina-expect ng Panginoon na bilang mga tagasunod niya, ito yung ating
0: gagawin.
1: Character. No? Ito yung ating attitude. No? At ito'y sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon.
0: Tama. Ang pinakahuli-huli, lumakad ng may pagpapakumbaba na kasama ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa araw-araw. Huwag magmalaki. Kundi sabi dyan, walk humbly.
1: Magpakumbaba lang.
0: Oo. Kaya alam nyo po, ang pangunahing mensahe dito ay ang tunay na kabanalan hindi lamang tungkol sa pagsamba lamang sa loob ng simbahan, kundi sa pamumuhay na may katarungan, may awa at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos.
1: Amen.
0: Samahan nyo po sa panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paalalang ito. Sa mensaheng ito, Panginoon, sa verse na ito, ito ang nais mo, Diyos, sa amin na maging makatarungan po sa lahat ng bagay. Yet sa lahat, mahalin po namin ang pagiging mawain at ang awa. Turuan niyo kami, O Diyos, sa inyo na magkaroon kami ng pagpapakumbabang sumunod sa inyo. Wala naman po kaming may pagmamalaki sa amin po mga sarili. Bagkus, nais po naming sumunod sa kalooban niyo, Panginoon. Sana po sa umagang ito, magawa po namin, Panginoon, ang nais mong ito sa amin. At may sagawa po namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa amin. Naway patuloy na maranasan po nila at gawin po ang nais mo sa kanilang buhay. Bless mo po ang kanilang pamilya, lalong-lalo na po ang kanilang mga gagawin. Nawa patuloy na mapapurihan ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Yan, maraming salamat po sa salita ng Diyos na naway ating maging gabay sa araw na ito. Tuloy-tuloy na ho tayo, 7:09 in the morning. Batian na muna tayo. Good morning sa mga yao na sa radyo. Nakangina pa naghahantay sa ating pagdating.
0: Maray na pagkaaga po sa indo. Siyempre, pag mga magpatak na yan kay alas 7.
1: Naku. Excited na sila na andyan na kaya ang dalawang gwapo.
0: Naku.
1: Nasabi ni Manay Masing, maribukon.
0: Maribukon kaya ka man doa. Sabi niya pati, nakakadamay ka mo.
1: Di ba? Ang karibukan, Miman, banal na karibukan.
0: Tama.
1: Ayun,
0: yan. Takong day kami mag-rebooklik, di. Silensyon, yun eh.
1: Oo, silensyon. Mandatahon mo ng umagat, seryoso kitang maray. Pagka sa sobrang hirap ng buhay, bigat ng ano mga pangyayari,
0: yung,
1: gawin natin kaipuhan, na mag-iang.
0: Kaipuhan tang magdaraki, anong apod kayo, good vibes,
1: good
0: baga. Yeah, siyempre nadarahon tayan sa maghapon.
1: Saka dami-dami ng ano, dami-dami ng nadi-discuss patungkol sa mga kalungkutan, sa mga problema. Abo ta na yan i-discuss digding.
0: Dahil na.
1: Oo, pag nagbukas ka kay Facebook, puro na yao
0: puro
1: na yan.
0: Puro man yan eh. Kaya garo minsan nabuko na sir magbukas
1: kay Facebook. Oo, ngunyan pati pigi-rewal ang ano, pigi-rewal si Joe, si Senator Joel Villanueva.
0: Tigiriwal na.
1: Oo. Pati ang kanyang church na damay. Nakakalungkot eh. Walang damayan.
0: Walang damayan. sa tao lang.
1: Si Senator Joel, may rason man niya kung bakit. Tama. Respeto tang rason niya. Tsaka walang kinalaman dyan ang kanyang church. Personal niya man na decision.
0: Tsaka wala din kinalaman dyan ang kanyang pananampalataya.
1: Oo, iba man yun. talaga
0: naman. Yan nga lang, siyempre, bilang mga nanampalataya, sabi nga natin, kapag ikaw ay pumasok,

0: Pasok sa politika, asahan mo na.
1: Alasahan mo na talaga. Natitira ka man.
0: Natitirahon ka talaga. Siguro alam naman nila yan at sila ihanda naman sa mga bagay na yan.
1: Nakakalungkot lang na minsan may mga Christian leaders na matindi ho naman magtaram.
0: Iyo palugod
1: sa mga paribok.
0: Kaya nga ni tama yung itong verse tangon yan. Love mercy.
1: Alam mo, pagdating ng araw, meron baga tayong paghukom.
0: Tama.
1: Justice will prevail. So kahit na sabihin na natin may inaapi, may nangaapi, may hindi totoo, ay hayaan na natin yan. Meron tayong batas, di hayaan natin na pagkatiwala natin yan sa authorities.
0: Tsaka, tsaka hindi naman lahat ng ibig sabihin na sinasang-ayunan ng karamihan ay totoo at tama. Lagi nating tatandaan, kahit po matinatawag tayong majority wins, pero talagang tandaan, dapat tayo ay laging nasa
1: alam
0: tama.
1: Alam mo, nung araw, kaya yung ano, Vox Populi, Vox Day, yan ay relative. It doesn't follow all the time. So, hindi... Totoo naman yun minsan. The voice of the people is the voice of God.
0: Yes.
1: Pero, hindi yan, it doesn't follow all the time.
0: Tama.
1: Ang sabi nga ni ng Biblia baga, yung daan papunta sa destruction, napakarami ng tao.
0: Pero ang dulo.
1: Ang dulo, destruction.
0: Yun.
1: Pero yung daan patungo sa buhay na walang hanggan, napakunti. O i-apply mo daw dyan ang Books for Poly Books Day.
0: Na porkit pigsasabi na kang iba, porkit karamihan pigsasang ayunan.
1: Ayun na yun.
0: Lalo na ngunyan sa panahon tadakulo ng pigsasang ayunan.
1: Kaya hindi pa pwede yun. Ang Diyos ang nakakalam, one day, justice will prevail. Ganun na lang ha. Dagusagos sa kita, good morning sa mga yao na sa Facebook Live. Jenna De La Rosa, good morning ka mga ka-ONPB. Good morning Mr. Salomente Bisha, Pastor Rico Monari Jelit. And El Guapito, Pastor Ronnie Rinsales. Salamat.
0: And Ate Tire, good morning tabi sa imo. Good morning mga guwapong pastors ng Panginoon OTW to Sorcy.
1: Uy!
0: Sila na mga trupa. Watching kami habang nagabiyahe.
1: Good morning sa
0: good
1: inyo.
0: Good morning.
1: Trupang I am.
0: Ingat-ingat kamo.
1: Ingat-ingat kamo. Maaarano na naman kamo sa susunod.
0: Baka mga ko yan ini. Baka igong forum.
1: May team building.
0: May team building. Ay, pwede.
1: Ingat-ingat kayo dyan. Sa Sorsogon.
0: Pwede baka pamatnog man ini.
1: Eh, dapat tiri. Pagbalik mo. Magdaan ka kay Itay.
0: Ay, Itay.
1: Itay. Tapos darhon mo si Itay pabalik. Tapos na, di mo dara si Itay pabalik. Dahil ka na magpailing tabi sa ko. Yo.
0: Para masiram-siram diyan.
1: Mayumok-yumok. Tambayan tabaga iya.
0: Mayumok-yumok ang Itay diyan.
1: Ayan ha, tandaan mo tere, dahil ka magpailing sa kuya sa Sunday. Sa Father's Day pati sa
0: Sunday. Uyu pa lang.
1: Sa Sunday baga Father's Day.
0: Ano man daw
1: ang pasok? Yan na lamang ang pasalubong mo sa kuya. Ayo.
0: Ano man daw ang pa-surprise ito?
1: Ayun na nga. Ayan. Habo ko na mag-expect na bad makulugan ako.
0: Oy, batiun tayo muna pala. Happy birthday.
1: Uy!
0: Ang mga nagbe-birthday ko niyan, batiun ko sa kuyang mato ang aki.
1: Uy!
0: Happy birthday kay Kuya Ron. Ron Vincel. Happy birthday, nak.
1: Munyan mismo?
0: Oo.
1: Uy, happy birthday,
0: June
1: Ron.
0: June 18. Birthday niya.
1: Dapat pala ang tatay, magpapabubuyog.
0: Bubuyog?
1: birthday ni Dayon yun.
0: Day ako tinawan si kaya.
1: Kaya walang budget.
0: Day ako tinawan kay pambubuyog.
1: Hey, Bambi. Junior.
0: Ako pa nga niya ngayagadan ngayon.
1: Ayyo. Day pa magkaroon ka trabaho.
0: May trabaho na.
1: Tapos, ayan nung araw. Anong araw man kayan, Ron? Dibali, happy birthday.
0: Happy birthday. Enjoy your day and sana ang paragos ka pagpalaon kang kagurang ating kabayan.
1: Tristan Wyatt Gulay, good morning boys. Good morning, sir.
0: Oy, salamat tabi. Salamat tabi sa 40.
1: Iyo.
0: Ah, pero
1: ano banda yan? Dagdagay.
0: Ah, dagdagay mo tabi. Nindo yan.
1: Paki-share.
0: Iyo tabi ha.
1: Yan.
0: Uy, grabe man na.
1: Nakakalungkot. Pa-shout out po sa mga taga-Rimbay Family Stevens, kay Ate Joy, dyan po sa Rimbay, sa lahat po ng mga estudyante at mga teachers ng Rimbay High School and Rimbay Elementary School. Pa-shout out din po dito sa family ko sa Victory Village po. Salamat and God bless, galing kay Jenna De La Rosa.
0: Chise pangyaon dyan. Mm-hmm. Inawasta na lugod, sir.
1: Mm-hmm.
0: Para igwa kitang...
1: Baka handa na si Tiri sa kanyang pagbigay.
0: Sige, sige. Wala pa siyang mga parasimbag tangan.
1: Wala pa siyang mga parasimbag. Anong arang kayo? Talit ka mo, ha?
0: Ah, sige. Ano ang yaon sa
1: araw sa tuyang may didiskutero na dyan sa damdaming bayan? Ini si Gobernador Noel Ebriaga Rosal ng Albay. May inilaan na 50 million na pundo para sa educational assistance para sa mga college students ng Albay.
0: Yoy, 50 million yan.
1: Matindi ito, ha? Nga dahil taaram kung sa papaanong paraan ito. Pero ayon kay Provincial Education Department Head Jeremy A. Cruz, mabibenepisyohan ng nasabing tulong na abot sa 25,000 ang mga mag-aaral mula sa community colleges, state colleges at private colleges.
0: Yun.
1: Ibig sabihin gabos.
0: Lahat. Walang pipiliin.
1: Walang pipiliin gabos na eskwilahan ng kolehiyo tertiary sa Albay.
0: Nako.
1: Meron kasamang bibinipisyohan ng 50 million. Wow.
0: At saka sabi ni Cruz na sana madagdagan pa ang nasabing pundo para sa mga susunod na taon.
1: Ayun. Ang tanong, Karone, anong masasabi nyo dito?
0: Yoy.
1: Anong masasabi nyo? Komentaryo nyo dito? Dapat ba itong tularan ng iba mga gubernador ninyo? Ha? Na fan pondo para sa mga tertiary, sa mga college students sa buong Albay. Text na ho kamo. Chat na ho
0: chat kayo. Na po kamo.
1: At mananalo kayo ng limpak-limpak na salapi.
0: Oy, binabati mo yung mga silent listeners mi ha sa radyo. Kadakol-dakol ka sa to yung mga silent listeners na masige nga ni Dami na nagbababati pero yaon po kamo dyan. Good morning po sa Indo. Pastor John Tuason. Agang Ligaw.
1: Good morning.
0: Good morning, tabi sir.
1: Siyempre sa mga listeners natin dito sa Legazpi City. Magandang buwanang umaga po sa mga listeners natin sa Legazpi City na nag-aalmusal ko niyan, preparasyon para sa indang paglaog sa trabaho, sa pasok.
0: Saka busy-busy pati ko niyan. Ako sir na namamatian ko na ngunyan ang medyo congested na medyo traffic-traffic na dyan. Maringan, ito dahil po yun nagbukas na sa rong eskwilahan digdi sa may Rawis.
1: Nagbukas yan. Arimate.
0: Ang hali ko man giraray siguro. Alasing
1: lalo na ako karon na naghahatid pa ako sa BRT.
0: Ay.
1: Matindi o.
0: Ay, madali yun sana sir. Umagi ka naman sa Kabuludan.
1: Ano, magkasulina ka.
0: Wala traffic naman.
1: Magkasulina man. Ano pipiliin mo? Traffic o gasolina?
0: Ay, parehas man sana sir. Takon ko yan o, naka-steady ka. Tapos nag-andar ang motor mo o ang auto. Parehas man sana.
1: Nagpa-plano nga niya ang Karone. Mabakal na sana ako itong mga pig-introduce ngun yan sa China na kotse na drone.
0: Pambihira. Kotse na drone?
1: Oo, iyo.
0: Ha?
1: Iyo.
0: Garo ka man kayan so kalaban ni Spider-Man.
1: Ibig. Uso na yan ngun yan.
0: Iyo?
1: Iyo na babakal.
0: Drone na?
1: Drone na kotse.
0: Ay, mas madali ito.
1: Iyo.
0: Matulino na garo man sa ito
1: helicopter. Mapakal kitang tigsaro.
0: Sige. Ibuhan tayang giparaan. Ipon na ako ngunyan.
1: Iyo. Dahil ka na magparaipon tayang. Kung sa naman iyan.
0: Kaya,
1: tingi sa naman yan.
0: Iyo. Tingi sa na?
1: Iyo, para 25 million.
0: Aw, baratuhon man sana pala. Sarong malita.
1: Sarong malita.
0: Ang laman kang sarong malita. 50.
1: Kang large.
0: 50 million.
1: Diduwa na.
0: Maskit. Bangaon ta na sana.
1: Pirang malita ba yung nagdumusay mo?
0: Sabi da, 5. Nagpa-picture pati ako.
1: 50 million times 5. Kita po na yan sa imo.
0: Basta ako.
1: Pero sabi ng mga kalaban sa politika, sabi ni Matibag, Director Matibag, siguradong nga niya kamong kwarta ang laman noon.
0: O oh, ano man.
1: Baka nga niya malita man lang yun. Dahil laman. Baka mga magubing ganyan. Bado ang laman. O ano na.
0: O ano man. Ano. Uto nga na. Irilingo na.
1: Ikaw man. Sana nagtutubod kaya. May patubod mo.
0: O basta ha.
1: Oo.
0: Ay, oy, so magsimbag tabi ka mo. Ay, dyan, sige, sige.
1: Orachan.
0: Orachan. I-ready sa tabi nindo. Duman sa Pigasabitang, may piglaan na 50 million na pundo para educational assistance sa college students ng Disalbay.
1: Pading Ruel, morning good. Good morning, Pading. Nasaan ka ba ngayon? Good morning, tabi, sa imo.
0: Sabi ni Sister Gina, pinaglalaroon daw tayo ng mga nakaupo sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: May mga kasabihan po baga pastor na ang katalinuan ninda. Matindi ni Sister Gina.
1: Talagang kung dahil ni naging Kristiyano, ang tawag kayo ni Commander Gina.
0: Ay, dahil ka nang gano'n, pwede ni Mang Rataki ko yan.
1: Yung ano yun, Inuro imagine ko kare si Mr. Si Habib.
0: Kunsin pigpupuro tini pag nasa kwani niyo, nasa higher.
1: Kumay sabi nga ni kayan kang maluguro, kumay ni tang alimanta ka.
0: Sino pigpupuro
1: si Habib?
0: Pwedeng, pwedeng may lunggay ni Serarum ka.
1: Pwedeng, pwedeng natutupad ka niya sa Proverbs.
0: Kaya baga, sa Proverbs, baga sabi. Basta ako kayo. Ako rin, naka-prepare pati ako. Tapos may counseling ako sa Friday.
1: Ito nga. Naka-prepare. Mas maray pa nga niya mag-start.
0: Sa Proverbs 21:9.
1: Anong sabi?
0: Sa better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife.
1: Kaya imagine ko, si Abby ka niya. Ayaw na na. May kwarto ini, may tagawa niya.
0: Igwa nga
1: niya. Duman sa kagisami.
0: Maringan eh, Sister Gina, tapalipat-lipat.
1: Eyo.
0: Ako pa, pa-victory. Pero araw mo na pag nagpa-victory ini, ibig sabi ko.
1: Siguro nang relagatak sa nang payuka. Gina, easy lang. Easy lang.
0: Kung nasa na kami, Sister Gina.
1: Pampira. Huwag may hinahapot na naman pa na. May hinahapot na naman.
0: Ano da?
1: Sabi na ano po iyan tamay namamati no po ako na ibang mga dialogue na pangbubuyog bako na po whiteface
0: bako na ito
1: bubuyog na bako na whiteface
0: tama ingat, bubuyog na ito
1: ingatan na natin yung mga whiteface na yan
0: opo wag na
1: oo aray daw niya oy nasa airport si Pading Ruel
0: ingat anong pasain ka
1: masain ka na naman.
0: Wala isa sa aga.
1: Yaw niyan.
0: Yaw. Baka may hatod.
1: Baka may pigsundo o pighatod.
0: Iyot. Magpicture ka, sir.
1: Baka pighatod na si Madi.
0: Ayaw.
1: O baka pighatod si...
0: si Aki niya.
1: Si inaanak ko. Uy, magiging lulu na ini.
0: Aw, matindi.
1: Matayo. Magiging lulu pa din ini.
0: Dapat si may bawion mo ha. Tapos si Papa Musor, ako kasa na. Dapat sa iyo mga...
1: sarong dusin ha.
0: Para makabawi na lang si Papa mo.
1: Ibang klase pala, Karun eh. Pag ikaw ay lulu na.
0: Oh, iyo?
1: Oo, ibang klase pala.
0: Pera na nga po mo, sir.
1: Saro-saro
0: pa. Saro pa. Matin.
1: Pambira yan. Dahil ko na mapagod mag-aling.
0: Isipon mo nga ni, kanaglinog. Ang inuna mo, si...
1: Si Apo.
0: Bako Sagom.
1: Dahil ka pang taram-taram ka yan. Tamali pong ang pamayo ka ito niya.
0: Ay, rima. pinili mo, dinalagan mo, bako sa taraon mo, dinalagan mo tolo, so kan mo, so Apo.
1: Pero kinis ko man mo na siya.
0: Ano ito, goodbye?
1: Dae,
0: ano man
1: God
0: ito?
1: Bless. De, that time kasi may sakit ako. May sakit ako that time. Si Mrs. Duminalagan palaog.
0: Palaog.
1: Sa kuya.
0: Tapos?
1: Inuna niya ako.
0: Tapos ika?
1: Labas na nga niya kita go.
0: Aha.
1: Ano nga niya? Lindol.
0: Ay,
1: siyempre, hindi mo nang kasi Apo.
0: Dinalagan mo man.
1: Dinalagan ko.
0: Nauna pala.
1: Yeah. Good morning, Zaku. Good morning. Sweetie by Honey Pie. Honey, my love, so sweet. I love you 3 times a day. Mwachup.
0: Yeah. Good morning man sa Kuyang Honey Pie, so sweet my love. Ah, busy-busy ito. Ta pigpaluto ki.
1: Ayo.
0: Pigpaluto ki spaghetti.
1: Ah, ni Ron.
0: Oho, tayo man sa nang paborito kang aki.
1: Ah, ayo sa.
0: Kailang kabang ang kilo man sa nagayon. Ah, basta may makahulog yung pamawan sa aki. Ayos na yon.
1: Sabi ni si Gina, kang lindol na igwa siyang pigtakma. Ano man ang pigtakma mo?
0: Iba, o diba ka?
1: Ano da?
0: Kung paglinog mo, tinakma niya da, so akin niya, so apo niya. Iba mo ng pagbasa mo.
1: Awayo. Manlataon mo ba yung takma? Takma kasi arugeno.
0: Inakbot.
1: Inakbot.
0: Bako takma. Pag tinakma mo,
1: sarong kamot sa nantakma. Yan. Oh, ikaw talaga.
0: Inalsa.
1: Yan.
0: Inakbot.
1: Yung...
0: pero pag tinakma, garoon.
1: Saro, garoon.
0: Garoon tinakma mo man. Ibang takma.
1: Ano yan? Talapang?
0: Ay, hindi. Itong tinakma niya, kaputan ito.
1: Oh. Ay, flight pala ng inaan ako. Mm-hmm. Shime, ingat ka. God bless.
0: Ingat-ingat.
1: Lalo na ikaw ay... ano ang tawag dito, manganganak na yan si Shime. Ayan, 7:26 na in the morning. Dagos-dagos na kita mga dugang. Sabi ni si Jean, ay inda sa indong duwa, bawal po yan. Pigtutokdaan mo lang ikak.
0: Kang tamang terminology.
1: Naiba ang takma. Ang takma, sarong kamot sana.
0: Ayun. Saka pig-arog lang kaya.
1: Arog sana yung kayat. Ang pigtatakma. Ano nga ang pigtatakma? Halimbawa, ipis.
0: Ipis.
1: Tinakma. Oh, yan. Talapang.
0: Talapang.
1: Iyo. Tinitakma. Isda.
0: Ang ibatik mo.
1: Nawaran kaming monitor.
0: Ayun baga. Ang tama duman na terminology, Sir Gina, inakbot.
1: Inakbot ko ang aki ko. Ayan. Oh, dagos-dagos na kita ng 7:27 in the morning sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Alright, good morning sa inyo. Sa 90 na yaon dyan, dagdagan nyo pa. Wara pa siya sa tuyang mga, sa mga ano ta, mga kaibanan ta Roaldaw. Hinahanap binigdi yung mga kaibanan ta Roaldaw. So sa tuyang mga suki, marayo pa baga ka mo. Oh, marata na ka mo.
0: Marayo na tabi ka mo.
1: Oo.
0: Na, wibis pa sa nangunyan.
1: Oo, wibis pa sa nangunyan. Dahil ka mo magparaoro absent.
0: Ah, wara mang patimpilahan kiko yan sa NFA.
1: Oo talaga. O sige, sa satuyang damdamin bayan ngayon mga kapatid, gusto nating saluduhan, ano? Gusto natin bigyan ng ating tawag dito, pag-congratulate at pagpuna din, ano? Alam mo naman tayo dito sa damdaming bayan, pag negatibo, pinagpipray ta, pinag-uusapan ta din. Pero pag mga magaganda, talagang binibigyan natin ng papuri. Eh, ganun naman talaga. Ha? Huwag lang tayo puro puna. Pero pag magandang ginawa, eh, talaga naman bibigyan natin ng kaukulang pansin at papuri. Dito po sa probinsya ng Albay, itong si ating mahal na gobernador, Gobernador Noel Ebreaga Rosal, ay meron siyang ano, inilaan na pundo galing sa pamahalang lokal ng Albay na so, abot sa 50 million, ha?
0: Ibig sabihin, sir, aprobado na ini. Kasi inilaan, na ini.
1: Oo. Inaprobahan ini kang sangguni ang panlalawigan ng Albay. Yan naman ang napakaganda sa sangguni. Napapansin ko, Karoni, yung sangguni ang panlalawigan ng Albay. Kuya na, marami silang mga ginagawang marahay.
0: Tama.
1: No, kasi kung titingnan mo politika yan, hindi nila iba, di ba?
0: Bako pares ka na sa hudikatura.
1: Iyo, naporkit kalaban sa gobyerno. kung tutusin mo, dito sa probinsya ng Albay, inihalo-halo naman ang nandiyan sa ano eh. Sa tawag dito pa na tawag dito sa konseho ng
0: sangguniang panlalawigan.
1: Hindi naman 'yan gabos ka kasama ni gobernador eh. Sa politika.
0: Pero trabaho lang.
1: Pero trabaho lang. Tingnan mo, pasunod-sunod na silang gumagawa ng mga magagandang, mga inaaprubahang pulisiya sa
0: bayan. Yan ang magayon.
1: Oo, kaya...
0: Kumbaga, pinag-uusapan na mga araw kayo, pag nag-eleksyon, pag tapos kang eleksyon, trabaho. Kaya, dapat warang politikang ururunan.
1: Kaya gusto rin nating paabutan ng pag-congratulate si Vice Governor Parida
0: Diday
1: ko. Tapos siya bagay yung
0: presiding officer
1: ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Bakit natin ito minimensyonar? Eh kasi nga, meron silang magandang inaprubahan.
0: Oo.
1: Ito nga, 50 million educational assistance na ipapamahagi sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Take note ha, Karon eh. Mga mag-aaral, walang grade na babasihan.
0: Sa diba? Kolehiyo, sir.
1: Kolehiyo.
0: Oo. Walang kurso.
1: Walang eskwelahan, mm-hmm. nagbabasihan, walang grade. Ang iba kasi, mabibigay sa mga first honor lang.
0: Mm-hmm. Sa mga honoris lang.
1: Oh, sa mga cum laude lang.
0: Oo.
1: Eh,
0: inigabos.
1: Inigabos na estudyante.
0: Eh, siyempre, gabos man baga, nagtituition.
1: Ayun nga eh. Nagagastos. So, magayong gayon ini. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero siyempre, isipo natin, saan mapaduman ng 50 million na yan?
0: Mm, yun ang nga po.
1: Eh, dapat talaga, sa mga estudyante yan.
0: Tama.
1: Oo. Mm-hmm. Kung ako dyan, Karone.
0: Mm-hmm.
1: Wag na yung ibigay sa mga estudyante.
0: Ipaagi na gabos.
1: Wag na sa mga estudyante. May mga estudyante man na disparingado man ang utak.
0: Iyo. Di lamang magagamit yan sa...
1: Makaabot lamang yan sa mga gin.
0: Nako, kamira.
1: Ikaw man baga mga disparingado ang utak ng mga estudyante. Idiretso na tabi yan sa eskwelahan.
0: Tama.
1: Idiretso na yan sa eskwelahan. Duman na yan sa pang-tuition, pang-uniforme. Mga miscellaneous fee na kakailangan nila doon. Kung may sobra, wala siya ka na itao. Sobra ng bayad mo niyan, wala itao sa'yo mo.
0: Parehas kan sa private, may sir, alay, mga akim eh. Dahil man pigta taong cash, ang pigta gigibo sir, pigta subsidy sa tuition. So, ngunyan, nagagamit kang akikit talaga, na fully talaga na nagagamit sa tuition.
1: Ayun.
0: Duman sa mga private. E paano ko sa mga public na wara man na tuition?
1: Ikaw ang mabaga mga miscellaneous.
0: One time lang yun sir ang miscellaneous?
1: Sa mga project.
0: Pwede.
1: Diba? Mga project, mga uniforme. Diba? Ang uniform, hindi man yan kasama sa... ng bibigyan ng school, kanya-kanya yan eh.
0: Pero dapat ang eskulahan na, dapat may liquidation usman, kansa indang nare-receive.
1: Ayun, tama.
0: Ito. Tamalay mo kung san ribo man sana, so...
1: tapos,
0: kinuha mo sa mga, sabi mo tanang, kung 5,000,000. Di, kairak man kang
1: isa dyan. Pero anyway, gusto nating pasalamatan si Gobernador Noel Rosal sa inisyatibo niya na ito, na magbigay ng... budget sa mga estudyante. First time ko ni Madangog eh.
0: Na 50 million. Uh-oh. Tapos ang maabutan dahil ni Masood, mga 25,000 na mga estudyante. Community colleges, state universities, and private colleges.
1: Ulaw niya, makamakamang 25,000 mga estudyante.
0: Pero ang kwanta o?
1: Ang big universities sa Albay, pera. Bicol University. Yung UST.
0: Aha. Private na yan, sir. Ang pinaka
1: mga state university, ayan na, Bicol University, mga campuses sa Tabaco at Pulanggi.
0: Yun.
1: Tatlo.
0: Mm-hmm.
1: At mga state ka mga ano natin, mga colleges natin, ang mga tawag natin diyan,
0: community
1: colleges.
0: Daraga,
1: San Jose.
0: Ano pa? Iguana digdig gayod sa may Bigaa, ay sa may
1: Santo
0: Buluan.
1: Domingo, sa may Santo Domingo, Iguana.
0: Uh-huh.
1: Santo Domingo, Iguana. Pero napunpun pa sana.
0: Mm-hmm.
1: Palagi ko, di ba mayroon sa Ligao ng community college?
0: Igua.
1: Mm-hmm. Plus, siyempre, yung mga private schools ng Daracula.
0: Mm-hmm. Ayun, mas dakul-dakul yan.
1: Dakul-dakul yan.
0: Uh-huh.
1: Can you imagine that? Oo. So, salamat tununon ini ano at anuman ang may tutulungan, malaking tulong ito sa mga estudyante.
0: Pwede sir, may qualification pala. Sa sa kabilang na niyan na qualification, ang pagiging
1: residente
0: ng lalawigan ng Albay.
1: Yun lang. Yun lang. Dahil ito nabasa kasi bago.
0: sa mga qualification sa mga taga-Albay.
1: Igwatabi ning mga taga
0: Masbate,
1: taga Masbate, taga Kataduan, mga islang mga hindi taga Albay. Nayaon na sa Legazpi
0: na nagkaklase,
1: nadigdi na sinda naging butante.
0: Eh basta maaraman nila sir na sinda residente.
1: Mayroon silang maipakita
0: na proof
1: na residente sila.
0: Kabali sinda.
1: Kabali sinda. Madali mo siya napatimag ko ang ngayon kay barangay resident certificate.
0: Tsaka in the agency.
1: Iyo, madali yun. Oy, hindi mo patibig hapot kang barangay.
0: Ko.
1: Kung taga sa inka. Haluin ka na digdi. Yan man siya
0: nakakala. Basta, nga, basta ang residency, ang pera ang 6 months o 1 year?
1: 6 months.
0: 6 months.
1: 6 months dapat yan ka na dyan. Eh, mga estudyante na ini.
0: 4 years na.
1: 4 years na eh. So, pwede
0: one year, 2 years.
1: Pwede na sinta magkuha. Ayun ha, dapat residente kang alba. Ayan, dagos-dagos sa kita mga tugang. Iguan na digding nagsirimbag. Unang-una na si Michael Quintana, sabi dito, mukhang ano ini si Michael, palagang papurihan natin ito. Pero may yao, aktibo. Maganda po ang panukala, hindi ito panukala, kuyan, tawag dito Michael, ito ay kuya na. Talagang totoo na ito.
0: Programa na.
1: Programa na ito ni Gobernador Rosal para sa mga mag-aaral. Nagpapakita po ito ng malawak na suporta sa Department of Education. Siguro kung nung panahon na may ganito ng programa, marami po nakapagtapos.
0: Ay, sigurado.
1: Tama. Nung panahon kasi namin, oo, wala pang mga ayuda sa kolehiyo, kaya di po kami nakapagtapos ng high school. High school lang ang kinaya namin, kaya sa mga mag-aaral, huwag sanang masayang ang tulong na binibigay ng pamahalaan, at sa mga magulang po, mahalaga po ang suporta na binibigay sa mga anak sapagkat nagpapalakas ito ng loob upang makapagtapos ng pangarap.
0: Tama. Iyo.
1: Tama.
0: Kung kay ito man ang gadzer,
1: iyo.
0: Nag-uwaras ang educational assistance.
1: Ay, nako. Sa totoo lang ang karunin. Totoo ini si ano eh, Mike, Michael. Napakahirap mag-aral sa kuleyo nung araw.
0: Lalo na kung mga taga,
1: taga-bulod-bulod
0: ka. Taga-bulod.
1: Mapabakal ka talagang karabaw-araw eh.
0: Kami, kang kita sir, kang taga sa Masbati, papambihira yan. Ang grabe ang gigibuhon mo muna bago magkaklase sa mainland.
1: Mapagalan. Ako ka to, nag-working student ako karunin. Nag-SA ako sa school.
0: Sa school?
1: Oo. Oh. Naalala ko noon, first year ako sa isang
0: sa eskwelahan
1: o isang universidad. Freshman ako karoon eh. Ako ay ano eh, tawag dito, janitor ako sa kantin.
0: Sa kantin?
1: Oo.
0: Isipin mo ang gigibuhon yan?
1: Oo. Grabe, masupugon bagay yan. Habang nagkakaraon, duman si mga kaklase mo, si mga kurukras mo man,
0: sa mga may tapos ikka.
1: Tapos ikka, sige mong murumap duman. Di ba?
0: Pa, nakakalo ka man, sir.
1: Ha? Dahil bigwawagayway ko siya sa kuyang kagwapuan.
0: Oh, syempre.
1: bawal man ito.
0: Ah?
1: Kapanahon, gusto ko man magtakuputata. Bawal man dahil sabi kang mga yaon sa kantin. Dahil nga niya pwede yan.
0: Dapat nahihiling.
1: Dapat nahihiling.
0: Eh, pero kumbaga, ano nga pod kayo ni, orgulyo mo ito, sir.
1: Baka subugon man kuta.
0: Ay, kaya orgulyo mo, sir, na nagkigibo ka kang araw kito. Kaysa man sa mga estudyanteng wara man pigigibo, puro sa nakabulas tugan ng pigigibo.
1: Tapos pag second year ko kito karaw ni, sa ano na ako, sa library.
0: Sa library na.
1: Oo, ipambira. Para ano ako, para tawag dyan?
0: Para tiklop.
1: Bakun, para kakukuber kang mga libro.
0: Kang mga libro.
1: Oo, pikukuberan mo yung kay plastic.
0: Oo, isipin mo ng libruan.
1: Ay, kadakol-dakol ng libro.
0: Mapagalon. Nag-librarian ka palan.
1: Oo, librarian. Is A sa library.
0: Oo, una naging kuyan ka, naging floor director.
1: Floor director ako sa ano.
0: Pag second year, naging librarian na.
1: Librarian ako.
0: Pag third year.
1: Ano na ako? Ano na ako?
0: Executive manager.
1: Executive director.
0: pero baga kung yan, mga araw kaya yan, dakulaw na orgulo yan. Pero totoo man ang God, kung kahitong panahon, igong mga araw kaya ng subsidiya, nako. Maklase ako sir sa prestigious na kayo.
1: Siguro ikaw mo niyan, kaka atitiway.
0: Grabe sir ang gungo kayo ito.
1: Ang pangarap
0: mo? Ang pangarap ko kayo ito, sir. Mag-doktor. Maging CPA. Mag-attorney. Ayan ang mga... Kailang hanggang pangarap sa nangani kami kayo ito.
1: Kung nag-doktor ka,
0: doktoron.
1: Ano ka turon, ha?
0: Doktoron.
1: Oo.
0: Pag nag-attorney ka...
1: Atiron. Ako ang pangarap ko talaga. Wala akong ibang pangarap kundi maging sundalo. Diretso talagang sa kuya pananaw. Sundalo
0: talaga.
1: Yun ang pangarap ko. Wala akong ibang pangarap.
0: Sa kuya, ang pinakapangarap ko talaga kito, sir, sa mga kuya, sa mga big companies. Naging, talagang yun talaga ang kong. Kaya lang, siyempre nga, talaga, sa hirap kang buhay, nahihiling ko kayo ang sakripisyo kan sa mga magurang. Grabe.
1: Grabe
0: talaga. Aram mo, sir, bako man sa pagwan, ang sa kuya magurang kayo ito, nagpapaklase sa muya, nagbababad mag-agas sa dagat.
1: Makapang-tuition lang.
0: Nakapang-tuition lang.
1: Grabe, no?
0: Sabi ko nga ni Kato, nakatapos ako, sabi ko, ako naman na matabang. Ako naman mapakwansin. Kaya lang, kinuha na ni Lord.
1: Ni Bali, na-realize mo ng pangarap mo, Karoni. Tama. Na ikaw ay makatrabaho sa big company. Yaon ka ngayon sa Far East Broadcasting Big Company.
0: Yun. Bakula, sir.
1: Oo.
0: Sa company ni Lord pa.
1: Yun. Ikaw ay nasa company ni Lord.
0: Sa company ni Lord.
1: Oo. Atidliw. O, di na-realize din.
0: Tama. Mas sigit pa. Oho, sabi digding. Sabi ni Michael. Sabi pala ni Michael pa ini. Kami pa pastor noon, baon namin usad kigantang na mais, tapos ang kwarta 20 pesos, usad kasimana. Ada pa di dan sabon, shampoo. Kaya kami po noon 3 days pa lang puro lugaw na para magkasyang budget. Kaya masaya po tayo na magsuportang pamalaan sa panahon ngayon. Ayaw, tama po.
1: Okay, tama naman. Talaga naman itong si Michael, galing din talaga sa hirap naman.
0: Noong kami sir mapaklase sa duwaming aki, ini sa tuwi lang na-discover para maka sa mga estudyantita. Kung kami nagpapakalase, dahil siyempre na nag-private. Kaya nga nakalaog sa university. Mapa-private kami. Ang pigisim ito, paano ang provision? Pero grabe ang provisions talaga ni Lord. Dakulong talaga, sir, ang educational assistance.
1: Saan man yun? Grabe.
0: Oo, kanaklase ang mga aki. May mga educational, may educational assistance kung sa'in, nakaabo, igwa sa mga, basta, hindi mo aram kung sa'in naghahali itong mga educational.
1: Yan ang maganda
0: igwa pang sa eskwilahan, hali.
1: Ibig sabihin, kung dahil ka makatapos ngunyan, talagang ikaw ay ugakun.
0: Katamada na sana talaga na dahil ka makatapos
1: ibig ngunyan. Ibig sabihin na wala kang plano sa buhay, dispalingado, utang mo. Pag dahil ka makatapos ngunyan.
0: Ugakun talaga na dahil ka makatapos. Ay, nagulo ng kaparaanan para makatapos.
1: Ang motto mo, ugak, igostios,
0: ugak tigbak.
1: Sabi ni Jenna De Laurel, sa big agree po ako dyan sa inyo, Pastor Rico, sa suggestion mo pong yan. Okay.
0: Sabi ni Tere, yun tama, doktoron. Pastoron.
1: Siram?
0: Siram.
1: Hamison ka.
0: Okay, sabi ni Jenna, nabasa manusukan ni Jenna. Ang sabi ni Jenna, big agree po ako dyan sa inyo, Pastor Rico, sa suggestion mo pong yan.
1: Ayun.
0: Bako man simbag?
1: Bako man simbag. Agree lang siya.
0: Nag-agree.
1: Sabi ni Jonathan Estepona, good morning mga
0: pastor. Espinola.
1: Espinola. From Mariwa, Legazpi. Pabati naman po sa mga taga Risen Lord, the Church, Lakag. Pwede pa ba ako mag-add sa official GC na sa messenger? Iyo.
0: Opo.
1: God bless po. Palagi po kaming nanonood at nakikinig. Ay, salamat, Abi. Ha? Salamat. Regards sa inyo dyan sa the Risen Lord Church sa Lakag.
0: Okay, si Jonathan Espinola, one thing na gusto po magpa-add sa GC.
1: Sige. Sabi ni Jenna, ako nga ni po, nagklase ako, ang lapis ko po kaidto.
0: Aliputunonon.
1: Aliputunonon ang lapis. Hay na ito, nawara baga.
0: Sige, basahin ko na. Nadai pa napapalitan na po ang lapis. Grabe, pigtatarapok na sa nakaya. Minsan, pipururot ko po. Tasabay ka, sermon, sa mga apo ko. Ayun mo nang good kami kay ito. Pag may lapis ka, dapat kunan mo yan. Taday, mapagalon palitan.
1: Ang lapis na pakanti, pati ka to. Pag medyo mayaman niya, mangka.
0: Munggol.
1: Ay, matuba yun ngayon. Ay, lapis mo niya. Munggol.
0: Tapos may mga lapis kayo itong madali o naputol.
1: Pero ang munggol.
0: Ay, matindi.
1: Matindi ang munggol.
0: Pigkukuyan nga ni sa kamot.
1: Oo. Tapos yung para...
0: Naputuman ko kayo.
1: Tapos kung gusto mong maitumagi.
0: Ay, oo.
1: Mulmulan mo muna.
0: Pero nangalas ka, sir, kami ito. Na madali o maubos ang eraser.
1: Oo.
0: Pero matindi ang eraser ko, sir.
1: Oo.
0: Dakulaw ng eraser ko, sir.
1: Nambiran.
0: Oo. Chinilas. Pagigibuhan ko lang kayo ito kay mga design-design ng mga lumang chinilas ko.
1: Chinilas man talaga.
0: Aram ang pinakamagayon, sir, na eraser na chinilas.
1: Oo.
0: Nikon.
1: Nikon. kami, di ko na
0: ano nabot ang
1: Spartan. Ismagol.
0: Ismagol.
1: At Ismagol.
0: Oh. Ay, matindi itong panlinig ko.
1: No, yung Ismagol, Ismagol na Spartan.
0: Yeah.
1: Sabi ni Kapading Ruel, ang pangarap ko po, mga padi, engineer talaga. Engineero.
0: Matindi. Matindi.
1: Ah. Akala ko, biksingero.
0: Dahil nga eh.
1: Dahil hindi siya naging engineero, naging boksingero.
0: Oo, takong pinadagos niya, sir, ang pagiging boksingero.
1: Ay.
0: Wara. Appointed nose man siya.
1: Sama na siya sa asosasyon ni Tere. Tsaka ni si Swing.
0: Parang yata na yung pinadagos.
1: Parang yata na yung pinadagos. Sabi ni Gina, ang face me po kahit ito, maluto. Iyo man talaga.
0: Iyo man talaga kami. Ka naranasan mi man yan. Ang pamasta.
1: Oo. Maluto man talaga ang pamasta mi kang panahon.
0: Tapos liwoy.
1: Sabi ni Caruel, ang sideline ko man lang boxing. Dua man ang sideline mo, ang aram ko kani dua ang sideline niya. Boxing tsaka dancing. Matibay na magsayaw.
0: Oh, iyo?
1: Iyo. Dawa sa inapistahan niya, unini si...
0: Talaga?
1: Ay, tayo.
0: Sa Quezon?
1: Ay, nako.
0: Kaya mo pala nakuplakop kayo ng buong kwen kang Quezon na din. Tapos, yan, aram niya sa mga kumpati, sulok kasulok-sulukan.
1: Iyo. Gabos da ang, ano, gabos da ang pistahan.
0: Yaon siya.
1: Lukop ini.
0: Matindi.
1: Okay, dagos-dagos na kita. Okay. Balikan tayo yan. 7:46 in the morning.
0: Aha, si Sayang.
1: Ay, panalo pala.
0: Si Sayang ang gana.
1: Si Kabaga ang mapili ko niyan. Thursday.
0: Ah, sige.
1: Pero si Tere ang mapremyo. Si Satuyang, Bag Lady. Si Bag Lady ta ang mapremyo.
0: Okay. Wala ba libang may nagsimbag?
1: Si Simon sana.
0: Si ang nagsimbag, si Michael Quintana.
1: Mm-hmm.
0: Pero magingayon ang Sayang simbag talaga.
1: Iyo.
0: Na ang sabi niya bagadigdi na dakulaw na tabang ini magayon na programa panukala kasi kung kaito da ang panahon dakulon ang aro kining ayuda o educational assistance dakulon na makakatapos kaya blessed da ang mga aki ko niyan
1: ayon so sa madaling salita ang panalo
0: si Michael
1: Quintana asasa mo yung Bag Lady paki-ready na po ang itatao mo kay Michael Quintana. Maraming salamat. Dagos-dagos sa kita. Maduman na muna kita sa Kasabay sa Paghayop.
2: Kasabay sa Paghayop.

0: Ay, Gina, gana ka man pala. Si Gina, gana man, tanagsimbag man pala. Dahil nabasa ni Karone.
1: Okay, ito mo na lang, Sister Gina, kaya titirayan sa imo. Number.
0: Sa kasabay sa paghayo, gusto lang pasalamatan ang mga prayer partners natin na walang sawang nananalangin sa atin at patuloy kaming nangingimbita na patuloy nyo kaming ipanalangin.
1: At ang ating pong istasyon ay nangangailangan din po ng mga volunteer. Salamat po sa ating mga volunteers ngayon, existing volunteers na patuloy pong tumutulong sa ating istasyon. Kaya pwede po kayong mag-volunteer dito, magipag-ugnayan lang po kayo sa ating istasyon.
0: At siyempre, patuloy po kaming nangingimbita, naimbitahan niyo po kami sa lahat ng nagpapaimbita kami yon, na para makasama namin po kayo sa inyong mga gathering at maipaliwanag natin ano? May promote natin ang ating istasyon.
1: And lastly po, ang ating istasyon ay nangangailangan po. Siyempre, tayo po ay non-profit and non-commercial. Kaya po kami kumakatok sa inyong puso na maging financial donors po natin. Ano, sa maraming paraan, pwedeng monthly, pwedeng weekly po, pwedeng one time. Mm-mm. At pwede naman po kayo mag-ipon sa pamamagitan po ng Coin Bank.
0: Ayun. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy na po tayo. Nandiyan na yung ating guest. Makikinig muna tayo sa mga paalala mula sa ating istasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
3: Serbisyong Kirian, Tata Kirian!
0: Yan, maraming salamat po sa mga paalalang yan. Nagustos na kita ng digdig sa Serbisyong Kirian, Tata Kirian. Ngunit na pagkagatabi ay hindi na natin siya first time guest digdig sa oras ng Pilipinas, Bicolandia. Lagi na natin siyang nakakasama at in fact, nilulook forward natin kasi marami tayong dapat matutunan sa ating mga SSS, lalong-lalo na sa ating mga pensyon na mga medyo malapit nang magpensyon. Marami dyan ang mga listeners natin na malapit nang magpensyon. Ano, kaway-kaway Sister Gina, mga malapit na magpensyon. Pag-uusapan natin ngayon ang mandatory My SSS Pension Booster. At siyempre ang guest natin ay walang iba kundi ang PIO mismo ng SSS Legazpi Branch. Welcome natin at makakapanayam natin si Miss Jeanette Toralio Mapa. Good morning, Ma'am Jeanette. Ma'am Jeanette, good morning.
1: Ma'am, good morning.
4: Yes, good morning po. Good morning. And sa lahat pong nakaantabay ngayon, good morning din po sa lahat. Again, good morning Sir Rico and Sir Ronnie.
0: Oo, good morning ma'am at pasensya na kayo po at medyo nahuli ang aming nauna kangina ka pa daw dyan nakatambay. Maraming salamat sa iyong paghihintay.
4: Yes Sir Enrico, wala pong problema.
0: Unang-una na dyan ma'am, Jeanette, kumusta kayo?
4: Okay naman Sir Rico, nakapagtakbo tayo kahapon.
0: Ay,
4: kaya
0: wow.
4: Tayo today, yes po.
0: Ano iyan? Ano yung takbo?
1: Fun run
0: o talagang choice mo na mag-taga running?
4: Yan, choice po yan Sir Rico.
0: Ay wow. So ma'am, maraming salamat. At ngayon, medyo nung nakaraan natin, medyo napahapyawan na natin itong mandatory SSS pension booster. Pero para sa kaalaman ng ating mga listeners na mga ngayon lang nakapakinig nito, pwede bang bigyan nyo kami ng tawag dito, ng picture, ng explanation kung ano ba talaga itong My SSS Pension Booster?
4: Yes, Sir Rico. So since nga po last episode ay talagang meron tayong kagustuhan na malaman yung mga patungkol dito sa ating pension booster. Kaya para po dun sa mga nakaantabay ngayon, ito pong pension booster ay binubuo po actually ng dalawang retirement savings scheme para po sa ating mga SSS members, ang tinatawag pong mandatory at voluntary. Kapag pong sinabing mandatory, ito po ay mandatory scheme na dati pong tinatawag na Workers Investment Savings Program or WISP, na inilunsad last January 2021. Samantalang yung voluntary scheme naman po, yung dating tinatawag na WISP Plus, ay inilunsad naman po last December 2022. Mm-hmm. So ang layunin po ng programang ito ay himukin ng ating mga miyembro na mag-ipon para po sa kanilang pagre-retiro.
0: Mm-hmm.
4: So ito rin po ang magsisilbi ng karagdagang benepisyo, kalakip po ng monthly pension mula sa retirement benefit sa ilalim po ng regular na SSS program.
0: Mm-mm.
4: So sa madaling salita Sir Rico, this is an additional layer of protection na binibigay po natin sa ating mga members na aside po dun sa kanilang regular pension na marireceive, ay pwede pa pong pataasin yan through this program. So additional savings, additional investment po ito para lalo pa pong lumaki ang makukuha nilang retirement pension pagdating ng panahon.
0: Mm-mm. Pero pwede nila itong, halimbawa, pension booster ako kasi mm-hmm. parang add-on ito eh. Diba sa regular kong hinuhulog monthly? Tama?
4: Yes, tama po, Sir Rico. So yun po yung tinatawag nating voluntary. Ito pong topic natin ngayon, yung mandatory kapag po more than 20,000 ang inyo pong sweldo.
0: Mm-hmm.
4: Kumbaga, mandatorily, meron na po tayong, may kalakip na po na contribution na papasok natin dun sa ating pension booster.
0: Ay, okay. Pero,
4: yes po. Pero meron din po kasi yung mga miyembro na less than 20,000 ang sweldo. Pero gusto rin po nilang mag-join dito sa program na ito. Mm-hmm. So yun naman po yung tinatawag nating voluntary na pension booster wherein ang minimum na contribution ay 500 pesos.
0: So punta muna tayo doon sa mandatory. Pag, yes, ang, pag mandatory siya, ibig sabihin hindi na siya mag-a-apply? Automatic yan kapag ang contribution mo ay nasa bracket ng how much?
4: Yes, tama ka po, Sir Rico. So, no need po na mag-apply kapag ang sweldo niyo po ay more than 20,000 pesos.
0: Mm-hmm.
4: So, automatically po, yung contribution na, kumbaga, nakukunin po dun sa, or i-remit para sa ating mga miyembro, mm-hmm. ay may kalakip na po yan na counterpart for the mandatory provident fund or pension booster.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin dito sa mandatory na ito, kasi itong pension booster na ito, sa pagkakaalam ko, separate ito doon sa regular mong hinuhulog.
4: Yes, tama po.
0: Oo. Ngayon dito sa mandatory, separate pa rin ba siya na after 5 years, pwede kong i-withdraw?
4: Yes, tama po, Sir Rico. So after 5 years, actually, may option po yung ating member to retain the earnings or pwede na po nilang i-withdraw.
0: Mm-hmm. Or to retain, continue.
4: Yes po.
0: Ngayon, paano ko malalaman? Kasi kung yan ay, automatic, mm-hmm. ibig sabihin, kung ako ang naghuhulog, kung mm-hmm. ako yon, hindi ko na nalalaman yon. Kasi automatic. So, paano ko malalaman ngayon? Saan ko i-check na meron pala akong
1: pension booster?
4: Yes. Actually, po, pwede natin ma-check po ito sa ating my.sss account. So, mm-hmm. mahalaga po talaga na kapag register tayo sa SSS website kasi makikita po natin yung mga contributions natin, regular mm-hmm. and at the same time dito po sa ating pension booster.
0: Mm-hmm.
4: At makikita na din po dyan kung magkano yung earnings.
0: Mm-hmm. Wow. So, that's a good thing. So, ito bagang 20,000 ang kanilang salary. Anong bracket yan, ma'am? Kasi may mga anong bracket yan? Depende sa salary nila o depende sa contribution?